0: ojo lele pe
1: kabiyesi olohun won fe bi won ko ikani ti lagelu yi ko lelegbe iwo na gbo wo ninu igboro
0: osu ma ko sori na
1: iwo eleyi o pe meji osisi copy copy be ikani ti lagelu yi ikani to ba mi edumare ma ma gbele fun rara re ni ikani to ba mi edumare so pe mo lowo si ni o si ni subu nigba kokan aye ta nbe nbe yin kan ti nse mi ni gbogbo igba ni ko ba mi edumare o dakun ko jo ko ma je kaye yi o doku nigba kokan

0: bagoka ba ti lu gerege o ma bere fun ni o na le ti ma gburu ayo dunu
1: bala dari wo ba le so di pe atewe agbagba gogo won ti n gbadun
0: ba ye yi se fun wa ni dunu laaro losan o ba ton dowo oga joru bayi o na ni ton fun wa ni dunu atayo
1: o ma bere fun ni
0: eleyi lo fi yato ninu gbogbo ikani ti nbe sadupe lo gbogbo awon ololufe patapata nile yi loke okun
1: baba buji sani
0: awon ti won feran olohun pupo lara enikokan wa Bolade Taiwo bo ni o ati riti re o iwo la nduro de o bo ba ti pari eto re bayi ohun we kabiyesi olohun
1: sayi bi so maru e
0: fi olohun na leleyi
1: baba buji sani ko lelegbe
0: keru o ma soro kayosi ma so pe oda a nreti re o a nduro de yin o kori ti awon mo yo pipo o fi ka mo kan sara so ba mi edumare pe olohun o se o agokun oru la wa nilu nigeria yi agokun oru nilu nigeria lowo lowo bayi o lagbara pupo gbogbo aye lo mo ipa agokun oru lowo nilu nigeria o si nkan ka ti won fi se apa agokun oru nilu nigeria opolopo eda won ti wa lowo yi pe a nreju lowo ni agokun oru yi wa ni yi oba mi edumare a ma fi dara pupo ninu aye ninu aye yi ara nbe ninu aye yi to po to ba mi edumare to me niyan da ninu aye oba mi edumare lo ni agokun oru on lo si gbe oru sile oma n to fi gbe oru sile oma n to fi gbe osan sile ni mo se oru ni idabora fun yin osan o ya egbiyanju e ma fi wa ohun to kaluku o je ta mu lo oru to ba mi edumare yi wa se ni idabora yi lawon kan ni ibada ise o wa ma wa fi sise olohun si ni mo to gba fun won ise teyin so pe ma se nbe yi e imi oba idumare mo gba fun yin o kapi si olohun
1: so pe
0: baba mi edumare ti o se
1: wani lati
0: jowo se gbogbo lomo se so po se wa se tele yi kilode to se le se bo mo pe nti won se yi eyin to ku die ka to ni in to da ni ti o da ni oba mi edumare yi oba wo ni niran ni yo wo e da niran titi
1: toni se mi won gbe wani lati jowo
0: te do fi wa pada lo ba laaye re o si ma se nkan bayi ko si
1: se boko lomo
0: sugbon to ba ti se gbogbo n to n se pata ninu mimo olohun ni o yo mo wa weda ran o n weda niran o n weda niran to ba gbo o n weda ran o n weda niran oba mi edumare n weda niran agokun oru yi ba mi edumare se n wo eda re niran lo n wo awon eda re yi bi won se fi n dara kabiyesi olohun won a ma fi payan lekun won a ma fa agokun oru yi tuyan sile ninu aye awon kan sise re lowolowo bayi iba gbogbo eyin te ni agokun oru te n sise agokun oru lowo o ojuba gbogbo yin o mo tun ti bere loru titi toni eje oju mi se o se beni tin ben waju se beni so ba mi edumare so pe mo gba aye fun ku le ba raye ti e na gbe ni rorun nti o ye ko so ma so nti o ye ko so ma so juba feyan ninu aye aye o le ba je irorun fun wo na lati gbe gbogbo eda ti o ba ti le juba fun yan aye o ni juba fun na o won o ni juba fun o ko si ni rona lo bo ba wa juba faye to n juba fa won to laye won ma so fun o wi pe aye o yo rorun fun o gbogbo ololufe ti n gbo mi lowo lowo nile yi loke okun koba mi edumare o dakun ko jo ko je ka ye o rorun fun wa ni gbigbe o awon eda kan be ninu aye ti won se igbesi aye lowo lowo yi won gbele aye ni looto
1: aye lo so
0: sugbon yi gbele aye won ti won gbele aye won ku ile aye yi o je rorun fun won won o si ku won wa wa bi alaisi ninu aye oh olohun o wo la goko ru yi dakun o mo je wa bi alaisi ninu aye
1: alaye
0: gbugbo awon ti won be lowo be olohun ba wa tu won sile o agoko ru nilu nigeria yi eleyi la fi be olohun fun gbugbo awon ololufe ti n gbo wa

Emi ọmọ yin ọrẹ yin aburo yin ololufẹ yin okiki ola ayegbọ yin taye lolu ọmọ Abolade loruko timi o. Emi a ma so pe nkan kan o ni semi mi ateyin na te n gbọ mi lọwọ lọwọ iku o ni pa laanu mi ati mi ti won o se aanu fun. Emi a ma so pe oba mi Edumare ma kaju olore mi ku lara mi o gbogbo igba ti n ba wi abi ti n ba so ma je ko ma ra yo da mi lake o tori pe iriri eda bayi ogban ogban ni fi nko ni

0: ya ti de aseyi si emi ka wa ruwo ta fi se odun na
1: ile ya wale je aseyi se mi ka ruwo pelu dera ile ya wale
0: je gbogbo eru ti ma sa nu ile ya to ti de bayi.

kabiyesi Olorun ko si nkan to ni tele kun ni ru eri o mo ma fi orin yi le fun gbogbo eyin ologbon oloye ni kini to ni to fe wa so pe enikan ni iru re ri iru olawo lo ni iru owo lo ni to so pe enikan o ni iru re ri eleyi la se so fun wa yi pe nkan to ba sa ni loni ti nbe lowo re bo ba se wu ko mo awon kan gba lero pe dede bo se wa nbi to wa na awon na fe wa nibe na bo ba mi edumare ba wa ki o ni ke to ba mi edumare ba ki o e fi n to ba ni e fi saanu to ra ma bi o se ri bo ba dola eyi ta ba wa da si gege bi se wa e ti mo pe labala labala o na ni eto ti iriri eda yi a yara lo si abala ogbon okuku pe si ibika ọgbọ́n báyìí kò pèsè ibìkan ayara lọ síbẹ̀ báyìí.

kirakun gugu eyin ologbon oloye oni laaka e ti ta jo ngbora wa lowo bayi e ba wa yin na oro yi Solomon ma serigun abi ki se irigun se oba mi edumare n serigun abi ki se so da ko mi eniyan ma serigun lori n to ni irigun yi wa ni yi to mi eniyan ba wa n serigun kini ti eyan gba latara irigun se mo le se irigun leyan lori se won le se lemi lori ti n ba wa se irigun kini ta fe gba ere ki la je ninu ka ma se irigun lori

0: kí ya mi nusratu loro de mama mi bushra badruddin mo ki gbogbo mo ki mama mi subeir ki ma se futi yari diwan lati ware ilu ma se alaja iya wa mi ni olowo oja lati masala si giwa dini logun pa baba nkila baba ni kolaba
1: ogun ni wa ka ma se okun
0: Are ko si man basando
1: Olorun gbagba fun
0: lati giwa dini masla si logun pa
1: yo mortado mi
0: ya lata ya lorin
1: lati samani kawaye baba faria
0: imam abdullah yusuf ya lubarika ya dunu sadi oladosu mami queen lati lora ajitunde rohim ajitunde abdurrahim the ceo not to pop fatty baba albarika ajitunde omo ogunrin Alaja Mbale Abdulaziz lati America.
1: Bolaji.
0: Aja Abdulrazak Adeniran Oke lati America. Otunbadele Felix Akinyemi the Flex Akinyemi Bayern Munich ni Germany. Germany nu. Otunba lu gege bi oba Bomi. Aji Soli Oladejo lati Kuko Zolad lati Canada.
1: E fi won sile.
0: Baji Rohim Ogunsola Abdul Rohim Ogunsola. Lati America. Muhammad Said Badmus lati lati Texas Muhammad Said Adesola Badmus lati Canada na Muhammad Said lati Texas America omo ya temi omo ya mi tara aji Komorudin oyin lo loye nike lati Gabon o de je kin so bayi ran ka liyan tin da pada na laaro yi bismillah ari kika ti mo fun yin awon eyan to tun bere won tun bere sugbon won pada sibe e gbo
1: omo baba anabi yusuf
0: mo ni se gbogbo tin je komide komi adura yi lagbara gan se
1: won ba ke pe baba ba ni jamuri ma soro
0: bismillah ari kika mi ku li seyin you see buka wa mi shari ku li nafsi au ainu asidi ala o yes fika bismillah arikika beni e mo kan la pere ni sinu mi to loworo lo mo fi we se be fun jo meje to ba se jo meje yen ni break o ba tun a se die tun ma lo subhanallah ah ala nabi musa
2: alayhi salatu wassalam
0: ngbe ran ko kan ro bi ti o ro mo bi tara ta ni tun se ran ko allah
2: allah
0: ya la male ya mo tawe sawon na sa se ra won sugba dan wo yen olodun to kale ni
2: la ilaha illallah
0: computer ni ni ti o dan yen wo ti yen ko la yo olodun ti to kale
2: subhanallah
0: en to je po mo re ni o jo kadan agbako adanwo olodun ti to kale
2: allah
0: en je ko yawo re ni o kadan wo ba olodun ti to kale
2: allah
0: je pa bure ni o kadan wo ba olodun ti to kale
2: allah
0: ti ba se be ni allah laye anabi mus anabi laye kana anabi olodun
2: alayhi salatu wassalam
0: bo
2: yo wa
0: la ro yi into for book e kan na wan nabi olodun se ana olodun ran se oya lo ba nabi khadiru anabi musa nani
2: alayhi salatu wassalam
0: lo ba adir sori omi lo si bi omi wa kiji kiji omi ori omi ni aileru ngbe ti e ibi to a joko si lori gogo be o green ni
2: subhanallah
0: e tan point adiru nkan to green tori pe to a joko si bi kan lori omi gogo mi o green ni o gba wa kuro meko to white
2: subhanallah
0: anabi musa do de won jo se yan jo nti mo fe fa yoyo kan na ni to ro ko saye omo kan nbe to je yi pe ngba de be adiru wo pe omo yi nuno ko ju mi adiru si mu ida he o gi omo e lori
2: subhanallah
0: anabi sana ki lo de a o si pa yan na o ko yi o idi ni po mo to ni mo to nge lori to ko dawa to ba dagba tan o ni o ku ba won obi e
2: subhanallah
0: eni olodun la won obi e won sin lohun won se gbogbo lati keke won darugbo omo yi won pe kan to ro mo bi omo yi na ni o tun wa so won di keferi jo so inda kuda kan to ko laye
2: Allahu akbar
0: lo pa nla se ko won yanju e fisibu in la won aya invisible lo ma emi awon aya ti baba ti gun boya emi omo le mo gun laye omo ba wa ko ba won inu daju esin to yun kan ba nbo to le ko ba to le ko ba ya won le ra gbe ku o tori omo e le ma le gungun emi laye
2: Allahu akbar.
0: Ti o si bi gbele o si le gbe mi iya yen.
2: Allahu akbar.
0: So ntan pe ni hukumu ni e. Hukumu ni e. Nbe nu nkan te yen toro to ni to to ko balaye. Nbe nu nkan te yen pin Olorun fun pe Olorun jo. Olorun jo. Ti pe na yo ti sakuba fun yan. Ojo nti o se kupa wa. Ojo sakuba fun wa.
2: Ma fo wa lo ma

0: Yaro Sula Olorun no si wa da ko ma ran ta si wa o ya Olorun ko la ibi ta neba mahama asalatu teni Olorun ma se ni akima fun wa wala ibi ta neba mahama gbeyin ololufe wa ni lagelu alaji wa owo iya awon na nbe nlu maka Olorun da ko maje wo ku sohun alaji wa murita la o tala mima gbege ba jatu na ki Olorun ma se lope fun wa o la hawla wala quwata illa billahi alayhi al aziz
1: o se je ni e on asiri bibo eran ah ni ma feran se pase paro fun to lo lo e wo emi sosunsun e gbe agbo kan ni ki won agba e wo asiso abdulaziz ademola sosunsun ni oya e gbe ranse wallahi li azim annabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wa sallam
1: ya ibn adam infuku ileka yunfiku ilay oni olohun ba ileke olaniyan ma dama e ma nawo e ma nara e ma nayi soda awon talika awon to je pe won lagbara ke se pe a ma ra pe mo ti rele bon nije mo ti rele tun wa gbe leyi lodo ara yin le ti o lesan kankan e kan fi nse e fi tayo e fi play game If you play game last time, we move from Lily Lodin, who from Lily Toko Yellow Bay, Elaine from Lodin, then you can walk out. Tawa call me. Am I Jen Shamasi Mibo? Wala sidi awakan o ti bo se
0: Allah
1: wala sidi awakan o ti bo
0: Allah
1: eyin o si mi kan gbogbo ekun digbi sodo yin eyin o se pe number atawa awon tun ma awon ta tun ni so pe o da lawo yan bayi ni ase bayi ka se bayi ti o si dun te si gbalada te si ni kaba ma laya
0: ta Allah Allah
1: oh my god olohun ja re ni ti o ja laanu tara olohun laanu jo siwe kemi na
0: laanu
1: siwe kemi na Ademola siso gbogbo eji diaspora pata e ba iran te ku ran te ni afawon ya fun won be si gbe fawa o na a ma dupa sadua fun yin ti opo oju oni ti gbogbo ani damu ah ni didakudanu aye mi toro je e ma gbagbe en to number fe bere npa na kali ti mo to ju yen pada na se e pe number mi ti le ba ti mana ni yen pe number mi ke tun so fun yin ko sa koko ti mo le fi ni mo je ko mo gba yin laye mo e je npa pe kon na bi igbe yokan igbe yokan le wole be 09123708675 ba se mora odun yen mo ti soju opole ya lu a oni meme yin ti pe fe buku eran se fun mi lati lulu are na ni o dagba won ta keran wole nko eyin lawon kun ti mo keran wole abi wale awon kan ti reran le rekwete wale eran ti kun le rekwete da awon kan melo ni won pa fodun tan oda oju oni ti wa ni damu ayaji olubodun latoyo mu kiyin o mo ki gbogba laje na se ro lo e lati lo ra mo ki ba pata ni damu baba me pa okiki ade christopher ani pare maye la gbogba awon ta jo nse program yi patapata oju oni ti wa ya laje ya mi na olowo oja lati giwade ni ilugun pa oju oni ti yen ni damu gbogbo eyin ko sun ke duro ti wa olohun la gba olohun e ni damu ninu aye
0: ami
1: gbogbo e te wa la niyan daada ko da ah inta se for my nima shawun re inta se vasi sori inta se fabdu wasi re fodun yi fun le ati nbo olohun ni ya tan
0: ma ami o
1: e ma ran yin oni ko ni po ni baje
0: e si ni ku o
1: e ni pare maye la
0: olohun ni se re si
1: ala nuwo ni ku danu
0: ami o
1: lagbara olohun gbogbo eyin ti diaspora mo ki yin o aya nba ile abdulaziz omo ya mi lati america e ni pare maye la mo ki olokun le badan bi tin gba america abala tifa mo ki adeniran abdulrazak adeniran prince adeniran abdulrazak oke lati america e ni pare maye la mo ki otun ba dele felix di flesa ki yen mi lati germany e ni pare maye la
0: amen
1: aji soli oladejo lati pupo solad mo ki daada
0: amen
1: mohammed said ogusola lati america e ni pare maye la
0: amen
1: mo ki mohammed said lati texas omo ya mi e ni pare maye la
0: amen
1: aji komarudin oyinloloye ni ke lati gabon e ni pare maye la
0: amen
1: mohammed said adesola badmo lati canada e ni pare maye la
0: amen
1: ati gbogbo eyan mi ni diaspora pata e ni sokun wa lagba
0: Allah ma ni
1: e ma gbagbe e ma fe bere nkan lori nokia ni e pe mi pada owo ta oni te wa o to ni mu wa o asiri wa ti o ta so ti o so wa deru olohun ni yo de beni kankan wa gbogbo ti o so wa deru lodo awon eyan ta ba ma gbon ta ni mo ta so ko ni de beni kankan wa bismillah arikika mi ku li se in yusibuka wa min shari kulli nafsi aw ainu asidi allahu yasfika bismillah arikika le mo kala ona na so sinu mi to loworo a fi ma we oh my god to wa to wa lo yin die le tasi ona ti la gbogbo ona to di to wo ke bo ni sese oba la pere gidi oju mi ti wa gbogbo ti ha le mo wa ninu aye wa olohun o so won dole
0: ami o
1: gbogbo to so e di pe ko mo gba jini jini ko mo mi to to mo to ti wa di akurete pe si asiri mi o ni tu bayi ah olohun oba ti ma ni asiri olohun oba to ni gbo nkan ko ni tasiri wa ayin kan ni mi so ti mo wi mo an to je alasiri confident anaba muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: usefa ni
0: usefa
1: usefa ni confident anabi gbogbo ta ni ba fe so pata fun to je ipama o ni usefa anabi ma so fun kisa bakri usefa ni o ni confident anabi ngba anabi jade laye ta fe mo nipa awon munafiki
0: sallallahu
1: gbogbo munafiki anabi olohun fi han olohun furuko won han anabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ngba ta anabi o si laye mo umoro wa lo ba usefa pe eleyi to jade laye bo lo si je ti usefa ba ti lo bi janasa ni yen umoro no ni lo yo ti mo ko munafiki ni
0: allah
1: o ni lo be tori pe usefa lo mo gbo awon asiri ko kan ta nabi fi pa
0: won sallallahu alaihi wasallam
1: asiri ti ena ta ni ta lo fa asiri ti lo to obirin ni gbogbo aye re wa obirin lo ko gbo ele lo la anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o ni to ati nisahi nadama emba ti je po bin lo kaye re ni lo yo kaba ma kan ni
0: otana
1: yo kaba ma kan aye ni eje ma mi ode eje ma mi ode eje ma mi ma mi o titi yo mi o subun joka odo eni kokan wa ja sora omo ni ma sawun ma lo loni emba to ja gbagbe pe leyin ti jo mejo bayi e ti o tele bayi edun le ya ni street
0: allah
1: asiri o ti bu feran o
0: eni
1: do lore e ma gbagbe
0: da da rokadami kuli makani
1: ama fele pese die die abiwa si dagure para ni
0: oniyan si olobe si adupo lowo yin ti e ba ni fife je olowo button wa aji abdul aziz ademola aziso aki abawa gba ni masawun emi omo yin ni abdul wasi adio yelu oke mi na le lilu ne ye meji o jasa gba te ba to pili mi no se tin bo eni gboro la buru si mi o oke gbe yin lolufe o ateyin te memaka la yo atalafia onede ila ri amami insha allah
1: kiko dija lumi lati lu jewo segan o ni gbomosin lagbara olorun ya mi no lowo ja esun e ni gbomosin ti giwa din ni logun pa mu kiyin eyin yen mi e ni pare ijo ni ti yen ni damu laja fatima lolade lati open door junction ni lewi odo mu kiyin e pe fun mi nkan ni se yin oda ko ni ju bayi lo mama mi sube mu kiyin daada aya mi alaja larodo adesimatu larodo adeleke mu kiyin e ni damu iti jo mejo animosa awon ire ogidi oro abusu maya e se gan 08038545482 number mi niyan te pe mi si lori mo ta fe bere won ko ni won ya ni nkan kan fe to fe so ni fe ka sadura ni pe mi 08038545482 abu fe gbera fun ana ni pe wa olohun oba yo so lesan ani damu ani pare mayila 08038545482 titi je mejo ta tun ma pare o dabo
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu la fe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi wake up is another morning devotion oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa Friday for that matter gbogbo eyan omo Olorun te fe ki Olorun se weekend fun yin edide weekend is another Friday mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife to nfo won agbara enikan ni woli ta lo ndun yi pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise Olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kapala badi abada shahala in this nation in the whole world your children will become a voice ninu aye ninu to wa omo re yo di ohun ki sariwo e fowo kan awon omo yin to ba nbe ni tosi pe yin omo mi egbo oluwa you are a voice not a noise mo kiyin gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend lele today is another wonderful day and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye pastor Dekunle Epaphras lo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin te leso te leso emi mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti Olorun le se and gbogbo nkan lo le se on gbogbo le le se on gbogbo lo le se on gbogbo lo le se Olorun aye raye e ma bo nbi pepe eyin ara osodi e ku amojuba mi ni agbara Olorun ni ago mefa idaji ola ni ferenjogi woli Odekunle Epaphras yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbe nbe ti n pele ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade Jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji oba pani jejeje bi eti ye metu awo ogo re afẹ wo en to le gbe to goye are nikan ni aye are nikan ni isale ile ni gbogbo aye o nikan ni ade ola ati ogoye e ba nki e ba nge e ba ndupe lowo baba agbalagba gbogbo eyin omo Olorun do bale e ki baba re gbogbo eyin mama e kunle e ki Olorun emi awon woli e so ipo seun gan awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe

0: mo gbeyin omo Olorun eke baba mo dupe baba mo dupe latori mi de sale ise owo re ni baba mo dupe latu abaya Olorun gba ope wa ni je be ogo ni fun Jesus mummy ati daddy e dide oni lojo ke dogun osu eleka 15/05/2026 please eja joke hallelujah la meje eja ke mejo ka si ogo meje si today is 15 nibo lewa somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah ogo ogo ina lo mo ba won ri laye in the name of Jesus ekibe eni morogo o si foju ri ogo Olorun in Jesus name emi ni mo si de wasu mo ni number 1 ai moye nkan ti omo eyan o le se ai moye nkan ti system o le se emi mo wasu e mo wa ka Samuel 8 verse 12 fun wa ni iranlowo ninu ipoju nitori asan ni iranlowo eniyan mo si ngbe awon testimony to jomo eyan omo Olorun mo wa ni Olorun re ko sin ti o le se mo wa ka jade ninu we Luke 1:37 oni nitori ko si ohun ti Olorun o le se Olorun nikan lo nso gbogbo mo wa ko niyan pe o ngbogbo lo le se o ngbogbo le le se o ngbogbo lo le se Olorun aye raye mo wa fe ki gbogbo eyan omo Olorun dide e koju se n to le so ngbogbo loni jimo loyin na wo mejeji si pe baba mi tori bo le so ngbogbo yi tan mi pada tori bo le so ngbogbo gbe ori mi soke laye tori bo le so ngbogbo fun mi ni isinmi e wa kigbe mo e so oni kepe mi eni baba e kigbe si baba mi mo bi oni nitori ku ati ajinde Jesu fun mi ni oro so mi do loro enikan kini eleketa ti Olorun re le se o le so eniyan di Olorun this same your God o nikan ni mo so yan do loro gbogbo awon to sogun owo won ti ku ni basket to ba ri eni to te o pada te na ni to ba ri gbogbo awon eniyan ti won mo ti won lanu gba o ti won lawon mo awon le so yan di olowo e so fun won pe ofo ijo keje oja ni enikan Olorun kan ni aso ni di Olorun eyin wo le fe ko so yin di Olorun e kigbe Olorun mi ga emi na aga olowo ni Jesu emi de ma lowo Olorun mi ga emi na aga olowo ni Jesu emi de ma lowo mo be ka fun oloni only silver and gold they are mine emi mo ni wura ati fadaka on lo fi eye on lo fi oro to fi si eye eye ni bibeli pe ni owo ibi oba wu Olorun ni mo ni oloba si mi mo boye o le mo si ami mo pa lase ki ola ola ko ba fun o gba owo gba owo gba owo gba owo gba oro oro to le tan ise oni emi ni oluwa Olorun re eni to fun o ni agbara lati ni oro ko le ba fi di majemu awon baba re mule I am the Lord thy God who give you power to make wealth so that you can establish the covenant that I've made with your father e kigbe ma di Olorun eyan ayan fe mo ti ri Olorun yi ti mo so yan ti mo gbe eni ti o je nkan kan ti a si so di Olorun ninu we 1 Samuel chapter 2 verse 7 e wo nto so okan mo mo la mo le ni o ni Oluwa so di talika o si so di Olorun your God o so di talika o si so enikan di Olorun e lo fi eyin ti nibi gana eni baba so mi do loro Olorun jo fun mi ni oro fun mi ni owo ti ma fi gbe ile aye pelu irorun iye awon to ba fe so do loro ni opo awon to so do lowo gan mo pa won lowo to bi an se ni lo bere okan wu se in ma yonde ni in ma fi owo da yan ni a ma ma entrust owo leyan lowo pe e kowo mi fe leyi e ja wo bi o se na ki olohun ko faye re se banki ko fowo dan wo o si ni sina eyin ko do loro a fe sami laaro yi mo n lo sori facebook mo n lo sori youtube gbogbo eyin omo olohun ma wa lori tiktok na o dekunle epafras ni ke lo e wa mo nkan to daju e mu bottle water kan dani ono pe number 4 loni ono di number 4 loni a n to jo ni mewa ni ayan fe eyin omo olohun gba ti o ba bi di ojo wednesday si thursday ti nbo yo ti pe 10 kini kan da mi loju oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le ojere ile na e ma je nde na penu emi so di talika oni mo si to so di oloro mo le tin gbo mi pepe yo pomo ni jo sunday tin boy mo so fun awon mo gbogbo anointing oyin ti mo fun yin patapata e mu de church gbogbo eyin ti mo ti fun ni anointing oyin e mu iba se rale rale lasan loku bi nsi fun ona bolon ba si je nle fun o e mu wa a jo wa nbe ni jo sunday yin this coming sunday is fire for fire by his grace sunday eleketa mo nbo engineer e je awo boyo le so yan do loro e wo nti mama iso dale
1: praise the lord praise the living jesus mo dupe lowo olorun ojiji oba to mu mi kuro ni family house
2: family house
1: ben sir for good 15 years wani family house
2: family house e wo nbe o
1: oko mi
2: oko aya oju yin o ti ri to
1: oju mi ti ri gan o oju mi ti ri owo ori omo ah baba mi
2: eni su kin ti e ko bi n we re se eyin ti marry 15 year ni 15 year en gbe mo yi kin le mo bi 15 kin le mo bi won se ri ngba won wa 15 years ti en marry yen ti en marry eniyan ni 15 years ago so omo to fine ni won lati le won si tun fine dis thing
1: so baba mi
2: omo mi sule
1: mo wa dupe lowo olorun wi pe olorun mi mu kuro ni family house so o mu mi lo ile ti todo temi na olorun fun won emi ati family mi
2: eyan atoko yin
1: beni o ko le fun wa na so o mu pepe mi kuro ni le family house o mu mi o mu lo si ile ti temi na
2: na owo e soke mo nbo bi n ba gbo ti ami re do ọta rẹ yóò kú omi tó máa ń wà mo ní pẹpẹ rẹ yóò kú omi tó wà ẹ kígbe ní bàbá mi o gbé pẹpẹ mi kú o níbi tí máa ń wà jí ọ lọ síbi tó yẹ kó wà pẹpẹ bọ́ọ̀rọ̀ olúwa kú omi níbi tó wà lọ síbi tó bá yẹ kó wà ṣe lọ́dà ẹ̀mẹ́ ṣídà.
1: bàbá mi tọ́lọ́run ṣe fún mi lélẹ́yìn.
2: mo wáyé

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Mondei Abolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tati Mpase Pioba

0: bumbaje o lagbara ore da mi ngodo re mi odale o di meji ni tori agbon ma bi won ni gbe aye pe bere lowo ori e ko to yan re sori re yan re gan ode to nlo yi sori re lo ode gbogbo ore ni nja okule nigba to lero so bere lowo ori thank god is friday ma soju ogbole ore mi ti da mi ri ile gbagbe laye fe gbo lati le tori ajura wa lo ti jakadi kan mo ti ra awon eyan lori facebook lagelu fm 96.7 fisayo ni pede won ni thank god is friday Only good morning, sir. Omo John Daddy Afisi Abiodun. Eka ro eku eto nanso. Lati sanyo. Monica Smart, Money Q. Alaji Jalaruru. Baba Abe Lionhead Dele Hello
1: Hello
0: Thank God it's Friday
1: Barika Barika Jimo
0: Kunijashimo
1: Mo mele ka mo si ala mo lati inu garage
0: Mo gbo yin
1: Oruko mele ka mo di ni ala mo lati inu garage
0: An gbo yin Oruko na fe da Abi Mbala Olugbenjo lati felele Alaja ya beji elegusi Hello
2: Hello sir
0: Yes sir thank God it's Friday
2: Eleku eto
0: Yes sir
2: Ajijala Jesu lati Ayegun.
0: Ayegun Dolomi abi toleyo.
2: Dolomi.
0: Oya baba Ajijala Jesu. Sore dai.
2: Ore mi da mi ri gan. Se pe Olorun lo yo mi.
0: To je pe Olorun lo yo yin.
2: Olorun lo yo mi.
0: Lati gba yin se tun wa nko re kiri.
2: Koda jajo debe yen kosi o.
0: Jajo debe yen kosi.
2: Kosi nitori pe bi o ba se olorun to ti wa pelu mi o lo fi mi se ogun owo re o ti niyawo meji le yo ran aguro re ko wa ba mi laaro kutukutu pe ko so wo ta won fi je o ti n ba ni kin fa won mo fun won lowo nkan ti mo ri ki o fe fi san fun mi fun bi odidi odun meji ti mo ti n gba yi bẹyẹ o kan de wa ba mi laaro ri jọkan mi o se ti ṣọọṣi de olorun ja ka jọ bi bẹyẹ
0: baba ẹni bi wa la
2: o kọ o ni ki akọja da wo ni kan
0: mo ti gbọ yin mo di fan mo
2: ba ko lo do wo mo da ko lo do wo ni yen
0: ti mo ba fa yo mo ti fa yo ore da mi ri o hello yes sir
3: hello sir ara mi no so la fi ai mi ri gbe o sir
0: o ya baba mo ngbo yin so re da yin ri
3: ah ore im na ba ko re o mi se lo re na
0: Se nikan da yin ri.
3: O da mi o.
0: Obin lo ma da yin.
3: Okunrin na ni ayan da mi o. Ma fun ni toyan o.
0: Se. Fena mi akin yode lati lan late won ni ako eto. Kozim iyan da west. Lato yo an lafin. nure ni bikunle elegant elena no lati lan late lo ma de osun good morning sir ogun sala michael lati igbale mo loba ori facebook un lage lu fm 96.7 ni mo tin ka thank god this friday mo nba mo fe lo taja baba ike 47 baba di ko ba adu ade e je ngba kankan yin ado loju oja hello o ti re ni o hello
4: hello
0: hello thank god this friday ipe njara won

ma se bi olowo ko lowo ma se bi iboro kini ka ma gbagbo ninu enikeni tori pe ko senti o le dayan ko senti o le jani kule ore ndore inu aye na de ni gbogbo wa wa ora aye isi re aye gangan okan dayawo omo nda baba angelio simbi kaka.

0: ti n to gbe osubu mo tun je o tun gbe osubu le keji
1: sere tayo ni
0: ijakule to ti ri london re london gari ti won ti da o
1: olohun mi o tun
0: mo ronu re ko won ba tun se le keji
1: e won wa ma bi
0: lati ibi to ti dide na ti ibi to de
1: e
0: won ba ran ti igba ti nje iwa tagbado o n fi sapa laje kan Baba wa njama la dudu ni isin o ye ko ma ran ti po na ma jiya re laye akakoko laye lakole abi laye koko gana laye igba ti elubo ni koja golo meji o ye fogi lu ko to ko le ba le abi laye igba ti pe ori na le ti ma da gari sinu ewa ti won ti fo mi ja ti o ma wa fa
1: mo ilu ni ni bilu ba fe baje ta ti
0: mo ran ti po jiya ri bo ba le tin jiya legbe odo e se lore mo o
1: ti
0: o se ti o le ja ni kule trust nobody
1: o ti wo so gidi
0: ah mo ran ti o nje yen
1: ti ma to yan to yan ju
0: gari oni yo
1: o
0: ti se o ti fo mi ro won fi yo si won ti wa data te po sori na omo wa ro omo wa ro yo wu bayi e je te mu mi si omo isale re je Olorun ba mi mo mo dupe mo bere onje ti wo je ri sawon omo re je ri mo fun won ni rice lai leran nigba mi ki won le ma mo yato pe ori ofe ni gbogbo nkan
1: sugbe ni tara
0: ko je bo ti je je njo die si ori facebook la gelu

ọ̀nà gbági ogo laogun ẹyin ti fọkọ mi foju di yin o ẹyin ti fọkọ Falkland gangan yen o gbọdun do Alaji Kehinde Ajasa ijọba gbogbo Dubai boni mo ri yin be duro dada e ba n ki ayo maya e ba n toju la nbe enta nbe la nbe enti nbe lohun e be yan awon ti foko gangan boni eyin ti bon photo ayala nkan nbe o awon agbole ayala onilunu ayala kan bon photo kan ogo rita ogo ri oke ayala omo gboro eyin ti lalupon mi foju di yin eyin ti bere ori yin wa nbe bere inu koto o la ro iwo won du daada

0: 1979 ikọ kan wa lorilede talo perugia ni won pe unbeaten lo gba ni odidi saa kan so ko se gba league ninu gbogbo ifigabaga to gba o bori ifigabaga mokandilogun 19 games o si ta omi mokanla ibi ti nkan ti se nu omi mokanla lo fi padanu league ikọ ti benfica ni 1977-1978 o na gba unbeaten ko le saa ko se gba league iko ti Spartak Sofia lorilede Bulgaria na o na gba unbeaten ko le saa ko gba league iko ti Saudi iko ti Al Ahli lorilede Saudi Arabia 2014-2015 unbeaten lo gba ko si gba league iko Galatasaray 1985-86 o na gba unbeaten nu dije ti Turkish League ko tun pada gba league iko ti Red Star Belgrade o na lanfani ati gba unbeaten ni 2007-2008 o na o si gba league fawon ti won pe a pe jari awon igbegbe agbabolu to gba unbeaten lai gba league a mo sele daada a mo ao koda gan imi wa to je pe omi ti o ta gan yo ju gbogbo winning to ni lonu dije ti league bi nkan se ri lapa abe yen niyan Aliko Dangote Aliko Dangote omo ibi orilede wa Nigeria ta ba nso nipa e to lowo ju nle adulawo nu won foro wa lenu wo ipe ki lo de gangan na nigba kan a gbo pe e fe ra iko egbe agbabolu ti Arsenal e fe ra Arsenal ki wa lo fa te fi pada ri Arsenal ra mo abi kini ti nbe nbe Aliko Dangote si da won lohun idi ti ko se le pada gbege si iko egbe agbabolu ti Arsenal mo kini di ele ti Aliko Dangote to ibi baba so nu interview to se fun baba pe in to fani o pe gbogbo te ngbongba yen pe awon fe ra Arsenal se lo to ni abi won pa ro mo baba e ja loju oja ile keje papapa e ja lo baba de kati owo waju sugbon so ti ta cash e mo ja otan anfani alailegbe ni lati gbenu si cashport le ni bo ba le yin ticket meta so si le kan na won no mo gbo testimony lolokun ojo kan telomi ni ah won tin ble cash e ti pe o sugbon ni joji mo ohun yin meta le kan na bo se bo sinu sekedugbe owo e ja loju oja baba de ka te waju e ku kale e mo gbagbe awon agbabolu ti won ka kale pe won ja si ami eya agbabolu to daju nu dije league legacy agbe yewo iyen laaro ita lo ni nkan amuye nu gbogbo won to sumo ko gba player of the season e ja loju oja asiso ja gbagbole ko le ya e ku kale
1: aya mi abeke olowo sibi ewo njije lasiko yi
2: olowo ri mi alani o sa mo pe mi abeke ade ki foron je wa sere
1: benti eri
2: asiko mazavita ti to
1: alani ore mi o de lo nje olokele mazavita ni yi

kaabo pada latoju oja ikani lagelu lagelu na 6.7 fm leleyi oke gajoge ele to kale sinu ogbale funfun balawo lagbegbe fe lele ni lebadan je ka ma leto iroyin ere daraja ele to dusi gbegbe kan si ewo wa ni Facebook lagelu na 6.7 fm tabi ni TikTok at tijani oloko dana sport actor

0: oju ma yo mi tumo wa laaro yi olorun oba ogo ni fun oruko re o
1: adupe
0: adupe adupe pe okun o akiyin wi pe eku isimi leni o se isimi ni ise ni ijo jimo le
2: elumi ti bere thank god this friday
0: thank god isimi ti nbere
2: lati o ni iran
0: oh
2: kini
0: iran
2: mi o ni yoju
0: kini won ni yoju o ti ri wari awa
1: wa bona wa kilo sele o sa mo fe wa wo se ki ye wa ni ki na wa ji ko ki mo gari mo bi lo emo emo
0: o mo ti ri wori o sa la ni ilu mi abi loju orun I want to say la go me ta o sa la
1: ni inu film ni mo ti ma wo
0: ah inu
1: film yo ba ni jo gi mi lo bi se film ni
0: to aki yo pe ba ri ka ji mo fun to ni opo re la se la iwo in ti te fun olo
1: ko so ri ti eyan ba wa pelu re ti e ba si ogbon ti opolo re number 6 ri o si da le bayi yo kan ri bi pe ah kini to won ohun yi
0: won ko ko mo bo gari si
1: o ko si
0: lo
1: o ma jere si gan
0: o lo nti enu olohun le jari
1: ami olohun
0: okay okay bayi na la mo lo ere la for ma yo si to da lo be pe ah titi lo ndo
1: eye da da ni o eye da kan mo pe la be ni agbon yeah,
0: I'm not sure.
1: Aye wa ko se ni borele abide mi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se lojo le kaabo sori edo ki royin
0: e ja bere pelu awon iwe royin ojojumo le wa Nigeria to jade leoni film bere bere o deni posi wa eh Nigerian Tribune awon na wa
1: igaja nbe ni
0: ayin igaja wa punch na wa
1: innocent
0: amo iroyin to karikako loju gbogbo iwe royin ojojumo le wa Nigeria o na ni oro are lede wa Nigeria o lori oro egbe oselu APC pelu eto idibo abenu tabi ka fowo eyan soke are ni gbogbo ipinle ti won ba ti gba pe asiso la fa soke ona lo re soju wa e lo re seto idibo gbangba la sata o oni ese mo de gbe ru o are ti soro ti se kilo e ma fun are ni kongi mu o e ma da wa laanu egbe e ma da wa ra le nbe are soro soke afike egbo e ma gbo ninu royin fun ti aro to ni elomi o ti pe
1: kin
0: ti
1: elomi
0: o ti pe kin ti e soro re
1: ko mo ke mo fa mi mo fa ja sasin na ni e je ja mo fa ja sasin
0: kin ti e pe kin ti e soro re po so pe wo fun
1: ni
0: to wa ran san gbowo lowo en kankan ni gbowo olorun
2: tan ba gbowo ngo
0: sele ni sele so na won gbowo bodi
1: mo ni ti won ba won lohun
0: so na won si lawon fun mi awon fun gbowo
1: e we mo fun nikan o emi na ni di owo ile ya mo aragbo
0: o ti da won aragbo
1: iwe royin iwe royin di guardian ni ayin won ni gomina ti a ni ipinle oyo onimero seyi makide omo kede yanya wi pe emi gomina seyi omo makide o ti se to lati run fun ipo are bobadi ni odun 2027 pelu bi ate ni yeson wike lo salaye ro pe olohun mu pdp ati apm o wa le won po o wa fe da burada bo ege pa kilo ri woni osin to jo iro patapata bayi ina ni ja lo o
0: to be na ni iroyin ti nbe ni owo temi o
1: kilo so
0: lori oro imati eko gomina ipinle oyo pe baba ti lawon fe ronu o won fe lo dupo are nibi eto idibo to nbo lona lodun 2027 woni wike ti soro soke o
1: bi
0: pe ko si ajosepo kankan ninu egba selu PDP ati APM o film togun ni o ibo ti ri ajosepo PDP ati APM wike ni ah ita elawo lo ba yin lepo da bi so pe elepo mo ara yin iwo ko yi
2: na oga wike ta
0: no bi oga wike say you know see you see am for paper you know see am for
2: he wear glasses he talk
0: am you know yeah ah oga wike don't talk
2: oga
0: don't talk
2: he talk am
0: Tokamu. Olo ba gbo won wa o
2: awon
1: e ba fe fun mi lo eni ti o sa
0: won ni mu o wa
1: eni ti o sanu mi eje kan ma bo wa o
0: won ni mu o wa
1: eje kan ma bo wa e jo sanu mi ni e ma wa mi o iwe royin dinesan te ma di punch ni ayin won ni Atiku Abubakar ton ti roti mi ameji won ni form a fe di are ni orilede nigeria awon na won ti yonda re ba ngba se fi le tan won ni ti submit re o won ti fun awon adari egbe ninu egbe oselu adc
0: afi suru sa eja tu lo tarata odi ipinla jigawa o won ni egbe oselu pdp o na ni won ti pe awon ti won fe dije dupo labi ase egbe oselu awun wi pe o ye ma be ma bo iforo wero wa a fe gba oro lenu yin seyan daada ni o nibo lo ti kawe nibo ni o ti bere njo olode o ti gbogbo ibere lori sirisi ah won ni yun na mabe iro ni
2: mo fi kun
0: ah iwo lo so won se won so yun sinu iwe
2: won so pe bi wo lo
0: iwo ma wo film bo se won so yun won so yun
2: won bere re se won
0: se gbo se yin
2: bere se won ni bere word to ti jade ti won ni bere
0: se baba re wa wa ni
2: word
0: se baba re gbe ru word
2: word to ti wa se ko ni baba re ko lo fori e
0: o si lo ti da mo si gbo bojo bojo gbe baba re lo be ni o wa salaye ko ti si oro agbale ni kula jigawa won ni egbe oselu pdp o na ni won so pe lamido iwo na ni olore soju wa o gege bi eni ti o dije dupo gomina labi ase egbe oselu pdp ni ipinle jigawa wi ma te ko iroyin ohun e mo gbo lati nu iwe iroyin daily post to jade fun toni
1: mo fe pate won ni iwe iroyin di gege ni ayin
0: kan ti soro
1: won ni agbarijopo egbe awon dokita oni ma se gun oyinbo nma won ti tuto soke won foju gba o wi pe e ni won kun ni awa na ni gba ni abo won na ti se tan lati gbe ejo kan koju ajo EFCC pelu owo to billion kan naira owo tanran 1 billion naira leyin ti ni won lo re se ikolu si awon dokita onimo segun oyinbo eleyi ti won se nilu uyo
0: to won ni malami owo na lo ti lo re gba form won ni o si ti buwo lu form won ni gbo buwo lu form tan idije dupo gomina ni abi ase egbe oselu adc nipinle kebi won lo ti da form pada o won si ti so pe ohun na wa lara awon eyan ti o dije dupo gomina labi ase egbe oselu adc eyun ni kebi rawun eyin ko yi ha ibo ti nbo lona lodun 2027 yo mo dupo gbo mo kan si gan mo ni e mo gbo ninu ro ita pele doki fun ta ro to ni
1: alakoso fun eka eto nawo nile yi oyedele o sala yoro ilekun o oni are bola med tinubu o na lo li owo waju ninu awon igbimo ta won wa bi idokowo yo tun se wo orilede nigeria ti nkan si senu re daada so waju be na na ti wa sala yoro wi pe ngba ta ba fi mo tin sele lodun ta wa igangan ko to kenu bedo won ni owo to bi billion lona ogun dollar ina ni idokowo ti o wole orilede nigeria o
0: to eje tun lo tarata o di ipinle osun o won ni awon asofin ti won soju bi mefa ni legbimo asofin lati ikirun ni ipinle osun lohun won ni ona ni won mo ti jeje atileyin won fun eni ti se gomina fun ipinle ohun gomina adeleke o awon wo wa la won nito hun ti won ni awon jeje atileyin awon afobaje ati awon ti won je olori ilu ni ikirun lohun na ni won dide o pelu awon asofin won ti won to tele ra won leyin wi pe ah ewo ko se ni meji ti a ko bere fun o bi ko se gomina adeleke o eyin ko yi e ku lara re ninu iroyin laaro yi lẹtun ti gbe
1: iwe royin di guardian ni ayin na lo pariwo pe kere o lonile lalejo lomode lagbalagba e tete ke gbon ti emi so fun jo o won ni ajo ile to moju to isele pajawiri ni orilede nigeria nema oni omo sese ki ekun omi omi yale agbara ya sobu ko ba awon ipinle lona ogbon lalejo lorilede nigeria e fura o ina ni kilo oro ti ajo nema nso o
0: ni ojo iwe karun we royin nigeria tribute to jade be na ni awon eyan ma gbe akori dadi gan ni to gba akori dadi ti karuku o be so pe ani fe o awo ni gba o ba se fe re o won na ba kori si sekite egbe oselu apc iyen loke ado ni badan ni pe anise e le gbe eyan le wa lori se nibi ile ni nibi ile ni ah e le fe to be won na be si ni pariwo pe ki gbogbo awon ti won je olori ki won jade o awon agbagba ko jade ko wa gbo ohun tawon so awon mo tawon wi o be na ni royo tun se ta tesi waju pe egbe oselu apc eleyi ti won ti mu oni tele tele wi pe won se to ibo abenu fun awon ti o dije dupo iyen labi ase egbe oselu ohun fun ilegbimo asoju sofin le wa nigeria won lo la ni pe ke tun se oni mo o e mo gbo ninu royin fun ti aro toni eyi ko yi ha oro agba nibo lo ko mo
2: ninu studio
0: dara o jebi
1: iwe royin di gaje ni ayin
2: won ni eni ti se oga agba patapata fun ile se olopa mo be ri o eje kokoyo to olatunji disu osala yoro oni awon ile se olopa eleyi ti se tesan olopa egberu meji ti nbe lori lede nigeria won ni oto lati dabo bo mi legbe mo nigeria eleyi ti won le ni million lona igba kan kini wa be se si kini solution ngba ta ba di arin gugun e do ki royin e ma gba la yoro
0: e je atara sasa o di odo asiso lohun ka lo re wo to wa nbe bo ti e je bi pe awon akori o tun si po laaro yi o tori pe ni ipinle eko won ni ko din ni awon mokanle ni 91 ti won da fun tolo bi pe awon na fe dide dupo omo ilegbimo asoju sofin eleyi ti won gba ticket re won si da awon merin re logun ni o lo lati eko awon mokanle ni 91 oni won so bi pe anise afa aso mara mara wa lorun pe e mo jamo ni pa na e fi rayin sile oni a kini ka fi ara awon sile awon ojo po ni o be si ni oni pe lola na ni gogo pipo yo waye
2: gba mu ri pe o fe mo le ni mu ni ronu
0: nbo lo ti fe ronu tele
2: eh awon ton se leko ni
0: leko lo ti fe se ninu party wo
2: pu pu pu
0: ho
2: ya no yo
3: e do ki iroyin
4: sa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala pe o ba si koda abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun keyan me dagba pupo ko ma re koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan man kia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia keda o wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin da lamu ero gba lo le nbe faye o lati ma be arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo join lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua re lomo toni toni
5: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Badu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
6: Eni tan wi ode Alhaji Aya Folorun ode
7: Amako Amojuba o Alhaji Adebayo Apena Aya Folorun wolu adupe
8: Aku araya ojare aku orire Alhaji Adebayo Apena Aya Folorun you are welcome Alhaji gbogbo eyin te fe ni deni folajola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adura ti osan tedumare gbo wa Alhaji Aya Folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisi leyin wa nrawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to dile fe ko la ke yi to la o mati dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra laaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji aya folorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
6: alhaji aya folorun o de
9: Oro ẹkọ ti kọja bẹẹ ni sanmọ ni ta wa yi bẹẹ yẹn lohun ni interest ni education o fi nkan sese mi are bo ba wa ronu ati kawe to tun ronu jambu mo wule je ronu di meji Lovett College of Advanced Studies lona Abayo ti n gba obi atakẹkọ lọwọ sege jambu
3: tete wa register ko lo su mesan pere lodo wa leyin na lo wole si 200 level se yi ke yi ile eko giga tokan re ba nfe Nigeria to ba ti ni credit marun tabi awaiting result oro re ti gbo o ya lo register bye bye online to rayo ko file ka ki mo www.lovetcollege.com owo wa ofani lapo ya be ni lovet titi lo ko rin le yojo ti pe conducive learning environment hostel facility inelo reju kale yi pelu omi ero tin yayin lovet college of advanced studies opposite cambridge college oni and son hospital street ring road ibadan 0814-878-1627 081-4878-1627 Lovett College of Advanced Studies Emma Wule Seju Seru Aku Bia Tawoma Mwati Muna Bayo
10: ojuse egbe oselu ni lati fa oludije to danto kale ki lo si waju le bawujo wa idi pataki tawon oloselu ki fi gbadun awon to dipo oselu mu ni pe opolopo awon egbe oselu a ma gbagbe ati ma sebo awon oludije lasiko te ma fe mo omo yi ti osuju won ewe ati ma sebo omo niyan ni safihan on te do gbese lojo waju eje apade oreda ki yin o da tugun ko bi o da tun se eni to se fokatan ni omowe fola akin osun oni wa irele be lu ni iriri eleyinju arun si ni pelu omowe fola akin osun wa ran gbogbo eyin agba egbe ati omo egbe oselu APC ni joba abile Ibadan Northeast Southeast Federal Constituency lati gbaruku ti ohun lati le gba ticket ati dije soju eko odibo re Ibadan Northeast Southeast Federal Constituency ni legbimo asofin apapo keji labuja e satileyin fun omowe fola akin osun gege bi eni ti gbogbo egbe o fa kale bi oludije leku odibo Ibadan North Southeast Federal Constituency lati soju wa labe egbe oselu APC omake dasibe omake ifokanbale bale
11: Ìrìn àjò umra láti ṣàlékún Imani. Kálẹ̀ bàjẹ́ ayé jèrè àlìkìyàmọ̀ tún ti wá ṣí sílẹ̀ nílé iṣẹ́ Aljanna Travels. Fún gbogbo Mùsùlùmí tí kìí fi umra ṣeré láti wá bá ṣe umra oṣù keje. Ta lọ ní July 21, ta padà dé ní July 30. Ìfowókọ́lẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí báyìí. Ìparí oṣù yìí ni ó sì kásẹ̀ ńlẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ umra Mawlud lẹ fẹ́ bá wa ṣe. Èyí tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026. Ká fowókọ́lẹ̀ lójú ọjọ́ ló parí ẹ̀. Ọ̀kan sì tún wá ní umra December. Èyí tí ó wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún 2026. Ẹ tètè máa bọ̀ wá sí Aljanna Travels tó wà ní Nevada Plaza 140-142 Liberty Road Eléwúrẹ́ Bus Stop Ìbàdàn kó tó kásẹ̀ ńlẹ̀ o ṣe mọ̀ pé gbogbo ètò ní aláwọ̀ ń bá wa tò tó ń gúnrégé ní Aljanna Travels ìrọ̀rùn ni visa umra pẹ̀lú return ticket àwọn bọ́ọ̀sì ọlọ́yẹ ló ń gbé wa kiri ní Makka àti Madina pẹ̀lú ilégbèé ìrọ̀rùn tí ó jìnnà sí Haram tó fi mọ́ sí yàrá ọ̀fẹ́ èyíkéyìí umra tẹ fẹ́ bá wa ṣe ní Aljanna Travels ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni kẹ́ ẹ máa pè 0904-444-4945 a wà lórí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Instagram at aljannatravels.ng pẹ̀lú Aljanna Travels ìfọ̀kànbalẹ̀ ní umra lílọ.
12: Ọ̀rọ̀ bó tó ń bọ̀ lọ́nà yóò tí ó sì fọkàn balẹ̀ fẹ́ni kan o.
13: Kẹ́rọ̀ gbogbo onílé àtàlejò ọmọdé àtàgbà olóòórùn àtàṣẹ́ẹ̀dì ẹgbẹ́ mọ́jàjì ilẹ̀ ìbàdàn lábẹ́ ààrẹ olóríire ààrẹ Asimi Yu Ariori olórí ṣàlùràn mi sí yín o. Wọ́n ní ká ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo wa pé àsìkò òṣèlú ti fẹ́ gbòde ẹ̀yin akọni ọ̀tẹ̀ ẹ̀yin olórin èébú ẹ̀yin gbogbolẹ̀ mọ́gàjì lẹ̀bàdàn kò ní fojú re woru ẹni bẹ́ẹ̀ àmùrúnrún lẹ yorùbá lẹ̀bàdàn jẹ́ ẹ mú sògùn lùtùlù aráàlú ẹrántí o púpọ̀ olóṣèlú ni ọlọ́mọ ńlẹ̀ yìí ọmọ òun kàwé lókè òkun tó ń ṣiṣẹ́ ìwà pẹ̀lẹ́ ń tọmọlúàbí ẹ jẹ́ pàrọ̀ ọ̀tọ̀dọ̀ fún inú wa jàgídí jàgàn òye wá o ìwà páàlì oṣù tọmọlúàbí ẹ mọ̀jà sọ̀rọ̀ wa dẹ́lẹ́ Amadu

0: kaabo pada
1: e seun
0: edoki royin wa gbera to o
1: esin wise
0: ikoni lagelure 96.7 fm okay to gaju okay lo e je bere ni papapa emi o mu lati nu iwe royin Nigerian Tribune ati gbogbo awon iwe royin ojojumo ile wa Nigeria to jade foto ni iroyin akoko to si bo sowo temi lo se lalaye lati nu egbe oselu All Progressive Congress APC bi won tin gbaradi lati bere eto idibo abenu o tabi lati yan awon omo egbe si ipo idije kankan ti kaluku bere fun won ni awon oludije e ti o lanfani lati dije dupo ile igbimo asoju sofin ninu egbe oselu APC o ni are orilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu ti bo sita to si tin se ikilo fun awon gomina abi awon ti won je adari egbe lati odo akowe agba fun egbe oselu ohun ti royi si tin jade wipe awon so awon tenu mo o e ma gbe eyan le awon omo egbe lori niwon igba ti awon omo egbe ba ti ni dandola awon fe se eto idibo abenu ninu egbe oselu todo awon ni are soro ijade lojo bo thursday lana nibi ti are ti gbe nbe gbogbo awon omo egbe oselu ohun to fi mo awon ti won je adari fun egbe oselu na wipe won se wahala ni o ko to di gbe egbe oselu APC duro awon si ni laju ohun le ki anikani ki won ba je won ni ti won ba so pe won fe fa owo enikan soke sugbon ti awon to ku won ba yari eleyi ti awon gomina ninu egbe oselu APC ti opolopo won se ti awon kan ba dide pe awon oni gba o e le fa owo enikan soke awon seto idibo abenu ni ko si eyi yi ni ayan fe omo mi eni tinu mi dun si gidigidi e ma gbo tire e wa lo re mu ororo keta le unto lori are ni kojo ti awon ti won ku ti won dije dupo to ba so pe rara se ale le fowo eyan soke e ni lo lati fowo unto soke ohun ti emo egbe ba fe ohun na ni ki e ba won fe o tori ase yori ohun na ni awon pe fun ni bi eto idibo to nbo lona ninu egbe oselu APC lodun 2027 ko si gbadọ si daduda po nbe bi ti wu ko mo tori pe egbe oselu APC ko to le fese mule awon mo iru damuda bo to ba egbe kikini ohun to wa duro egbe oselu All Progressive Congress APC si ti duro nanu awon wa ni gba ki awon eyan kan ki won lanfani lati fi ese ta aseyori egbe oselu ohun nu ti awon egbe oselu mi ti o wa sogo lori egbe oselu APC tori ohun ko lo le sele o awon eyan le wa ninu ile ti won si mo ta fasode ka ti e pe won ni lori ofe lati lo sinu egbe oselu mi mo amo won lori ofe lati wa ninu ile mo danu leru lati ti mo no se sita won ni eto idibo abenu eleyi to ye ko bere loni fun ti awon ti o dije dupo omo ile igbimo asoju sofin le wa Nigeria e ti won so pe loni ni o waye tele tele won ni ko ni waye mo ni oni o o di ojo aba meta iyun ojo keri din ni ogun osu kanu odun 2026 ta wa ninu re yi won ni eto idibo abenu eleyi to jo mo ti po are ojo kedogbon osu kanu odun 2026 ohun na ni gogo re ohun na wa ye ki won si to lesese bo ti se ye ki awon kini ohun ko lo pelu ate ilana an tele lori eto idibo abenu ti egbe oselu ohun ti won ti la kale e mo be gbe je e mo de gbe ru e ma je ko di bolobo lobo o tori bi awon ti won ti awon ti won fe dije to ba ti ni bi awon se fe re eyin gomina to oro kan e gbo ti won lenu eyin adari ti oro kan lawon ipinle ti oro ti kan won ninu egbe oselu APC e wo gbogbo ilana an tele to je ni ke tele o are lo so be
1: iwe royin di gadia ni ahin won ni bibi ti ni agbegbe mapo lana ni gbogan mapo won ni ibi omo fe gba ese mo nigbati omi le ngbe awon oloselu eleyi ti an kora won jo o ni agbegbe mapo lebadan la ko ti gomina ti ipile oyo onimero seyi makinde eleyi to kede yayaya wipe emi gomina seyi abiodun omo makinde ohun ti se tan o lati ronu fun ipo are lodun 2027 lati je ki nkan ko tubo beswe fun omo Nigeria bo ti le je wipe won ni alakoso fun olulu lewa ilu Abuja yeso wike losara yoro gbe kini eh erongba gomina Seyi Makinde lati di are lori lede Nigeria oda bi eni ti oko ti gba to ti wa ku sole ki won to gbede ile ewosan ni o ori dead on arrival ni won ni Seyi Makinde ina lo sala yoro wi pe ohun fi asiko ohun kesi awon mi le ngbe omo orile de Nigeria ati awon egbe ose lalatako e ja duro sirimu loju kan na ka won le ba gberu egbe ose lu APC o kan ma si so orile de Nigeria di elegbe ose lu eyo kan gomina ohun nlokede oro be lako eleiti ajosepo egbe ose lu PDP to ti egbe ose lu onipa ki APM ti won ko ra won jo o ti won si jo buwolu iwe adehun ma jo se ifira han ni han ni ta gbangba alajumo josepo lati fiyan o wi pe eyo kan na la won wa o saaju eto dibo gbogbogbo odun 2027 a gomina Seyi Makinde lo te waju ninu oro re oni isakoso ti nbe lode yi won sa ndu koko won ndu kini hun ma awon egbe ose lalata koni lati je ki won so won je akurete ko le ba je wi pe egbe ose lu eyo kan ina ni o ma rowo mu lorilede Nigeria oni amosa o ohun oni bu ke diwa ton ti omi lengbe mo Nigeria na lati je ki egbe ose lu APC won so orilede Nigeria di elegbe ose lu eyo kan oni bo si le je wi pe pelu bi nkan ti ri lasiko ta wa yi eto abo o di boko boko aluboko koda in to je mo eto oraje gbogbo e ti fi atari na igana oni se ba se wa mo ba lonu koda o kesi omi lengbe awon odo lorilede Nigeria e mo mo je alajule kita lu boko wo e ja dide tori ogun ni wa na ni orilede Nigeria o won ni saju ninu eto ohun ina ni eni ti se alaga fun egbe oselu PDP ni ipinle Oyo dayo Ogungbero lo sapejuwe akojopo na gege bele to dagan ti o si ma fi ireti sina ma Nigeria saju odun 2027 bakan ewe ile ni ti se akowe gbogbogbo fun egbe oselu APM Oladele Oyadeyi lo sala yoro pe egbe oselu mejeji APM ati PDP oni awon ti jo nlo aburada ti paki saaju tele oni supa lasiko ta wa yi awon ti wa jo jade ni o egun to ba ti jade o ti ku o laiwo bakan na ewe nigba to na mo fi oro lede eni ti se alaga fun egbe oselu APM ni gbogbo orilede Nigeria Yusuf Dantale nlo wa sala yoro oni a seri gomina Seyi Makinde inu won ma dun to n ba ti ri pe bi se mo seri biribi o ni ipinle Oyo ati lati je ki eto isakoso ijoba ara ko le ba mole owo waju ni o
0: to eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu Abuja en to tun ti fi igba kori je gomina fun ipinle Rivers iye so wike o na lo ma ti soro soke wi pe ko si ajosepo kankan tabi alepo laarin egbe oselu Allied People's Movement APM ati People's Democratic Party PDP pẹlu bi awon eyan kan ba se ngbe si ohun leti to ohun na se lanfa lati ma ka lati ma ri alakoso ohun fun olulu lewa ilu Abuja lo n dahun ibere ko oniroyin nigbati won bere lowo re pe nijo ni egbe oselu APM ati egbe oselu PDP ti won lepo mora won lati le di egbe oselu kan soso oni nibo e ti ri ta lo so be fun yin egbe oselu PDP to ohun wa nu re loni o ohun o mo nkan kan to jo mo egbe oselu APM pe awon jo nlepo mora won lati gbe nkan kan jade awon niroyin na se si waju ninu oro won wi pe baba a mo sadere bere bere lowo yin awon mo ri ti eni ti se gomina fun ipinle Oyo gomina Seyi Makinde to so to kede re wi pe egbe oselu APM ati PDP won ti jo ropo ninu re la won ti jade lati dupo are ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 o na ni eni ti se wi ke se jade to si ni pe se egbon to hun so ni ohun gbe egbe oselu PDP dani ajo olomire leto idibo lawa Nigeria won si de egbe oselu PDP mo wi pe egbe oselu PDP da duro ko rogbo le eni kankan ko si farati egbe oselu kankan nibo le ti wa ngbo PDP APM nibo le ti gbo won ni ipinle Oyo ni awon ti gbo oni on sere lawa ni o boya won mo nti won se ni oni egbe oselu PDP mo da duro ni e ti won se ni ipinle Oyo un bi eni se tiata mo ni bi eni ka awon eyan jo lasan mo ni ko mo ni egbe ko ni owo egbe oselu PDP nu bi ti wu ko mo awon APM mo duro laye tara won ni eni ba fe lo nu egbe oselu mi o la nfani ati lo sugbon ko ni mu egbe oselu PDP dani lati fi mu egbe oselu mi o lohun o mo nkan kan pare o ajo olomire leto idibo lewa Nigeria si ti mo ipe egbe oselu PDP da duro ni ni won ba tun bere lori oro ti fubara ele ti won so wi pe o lohun fe fi egbe oselu APC sile pelu awon ipenija to koju lasiko to lo so lulu lewa ilu Abuja lati le ore ise iforo wa ni lenuwo ele ti won se fun won ni gbati fubara to na mo lanfani lati ma soro pelu wike oni se ri o nkan ti ohun mo npa re ni egbe oselu pdp ele ti ohun wa yi ehun to chele nu egbe oselu apc ko fe ma yi ohun bi ti wu ko mo owo si le soju lebeji pe bi aja ba soju lebeji o se se ki nkan kan ko pa kankan lara lohun se nso to ohun tenu mo pe egbe oselu pdp to mo to n wa nu re yi o mo daju daju owo mo pa egbe oselu mi ele ti e ba na nfari lati ma so ko ba se ipinle rivers tabi lole de wa nigeria tabi lawon ipinle kan ko zani kan to to be lati lu egbe oselu pdp fun egbe oselu kankan lati fi ere ri egbe oselu pdp lara eni ba fe lo kuro nu egbe oselu pdp aye wa fun lati gbe ra tan patapata ko lo nu egbe oselu pdp egbe oselu mi sugbon lati wa fe egbe oselu pdp lowo ipe enu senu egbe oselu apm lati lo re jajo se po wi pe ni ko si ntojo o gbogbo awon ti won lo lati mo pariwo ki irogbu oni kaluku pa funra won
1: oda iwe royin the punch ni ayin eni ti o ti bigba kan je egba keje are ni orilede nigeria atiku abubakar to nti alakoso fun eka etorina ni igba kan ri roti mi amechi won ni ojobo thursday ni awon mejeji ni won gbe form emi na fe dije fun ipo are labe asia egbe oselu bomi lowo kin bo lowo adc won ni won buwo lu o won si lo re da pada ni office egbe oselu na eleyi tin be nilu abuja eni to ti bigba kan je alakoso fun eka etorina nile yi roti mi amechi won ni na lo mu iwi ohun lo ni abe ri nkan ohun ti se ogbon to e ko won se sinu re o egba iwere won ni o si ya aworan re o fi lele loju itakun x re wi pe gba eyan omo nigeria e wo ohun ti fi li re ohun si ti lo re da pada la ko ta wa yi nigbati yo wa mo fi oro lede loju opo aye lu jara re lo n sala yoro wi pe egbo se ri ohun ti se tan o ohun si se ri fun omo nigeria wi pe odun merin tohun lati je ki nkan to poro mun yesi ni orilede nigeria oni ke se gbe ke kan ma pariwo pastor apostle lasan oni nti ohun gbe bo ohun na ni iriri ati imama ibi ona bare lati tun orilede nigeria se o te waju ninu oro re wi pe erongba hun e na le lati tun orilede nigeria se si dada agbodo mo baba ilo ninu oro ti e na eni to ti gba kan je igba keja re lorilede nigeria atiku abubakar oni nigeria aida keku aiwosun daran nkan gbodo mo lo bayi o idi e na si re to na fi se tose alo n fe ronu fun ipo are lodun 2027 lati tun kan se lorilede nigeria amo se ni egbe oselu adc ele to n wa yi ina la won ti so wa ni igbese tan gbe lasiko ta wa yi lati je ki nkan to bo be su esi lorilede nigeria kasi mo ni tesiwaju ele to gbemekun ni o
0: won ni kodi ni awon ti won je oludije to lo bi mokanle laadorun labi ase egbe oselu all progressive congress apc eleyi ti won da fun tolo lati koju eto idibo abenu eleyi ti egbe oselu apc fe se ni ipinle eko dide dupo fun omo elegbimo asoju sofin to lo bi 24 e to si je pe lati bi ward tin lo bi igba o le ni 245 ni o lo lati ipinle eko ni ward kokan ti kaluku ti jo wa won ni bo ti le je pe awon ti won je omo elegbimo asofin to nda fun tolo yi ti won lo re gba ticket won ni gbogbo won patapata ni won ti lanfani lati yoju si ibi ti won pe won si pe a fe fi se iforo wa ni lenu wo fun yin

0: ti ipinle eko won ni awon eyan kan na eleyi ti won ti wa nbe tele tele awon na to fe lo fun sa keji won ni awon mi kan na dide won ni won fe lanfani lati do dide papo ninu egbe oselu ohun lati ori origun wadu wadu eleyi ti kaluku won ti won ti lanfani lati jade nigbati o lanfa lati ma so re tin se alaga fun egbe oselu APC nipinle na honorable Cornelius Ojelabi o salaye bi pe lati nu osu kerin o na ni won ti polongo re so fun enikokan to je oludije bi pe bi a ti se se eto idibo re o eto idibo abenu yo wa o waye o fun awon oludije kokan ki kaluku won si lo re mo gba ko lo re mo gbaradi o won ni kaluku won si tin gbaradi le bi pe eto idibo abenu ni gege bi won ti se so bi pe bi awon se fe enu gẹgẹ bi ẹgbẹ oselu ọhun si ti la kale ilana ti ẹgbẹ oselu si la kale na ni awon tele nigba ti gbogbo awon ti won lanfani ati gba form ikopa ti won ti ni dodola awon o se pe e fowo enikan soke alawon oni gbase awon fe lo se eto idibo abenunu ẹgbẹ oselu ọhun ni won si ni gbogbo re lo lo vansasa yi kaluku lo lanfani lati ku awon eyan re leyin wi pe emi ni edibo fun o emi ni amadibo fun o won ni gbo ba dodo na bi won se po to ohun na ni won se lanfani ati se eto idibo abenu fun enikokan to ndije dupo lati lo sile igbimo asoju sofin lati ipinle eko
1: eja se be ka ma lo si oju oja lodo spider ba ti pada de edo ki royin o mo te waju eku kale
2: oyin

0: kaabo pada lati oju oja edo ki royin o na lo nse be ba fefe sore e ma gba pe ke be tin gbe wa na le lanfani o lati mo gboju ayo wa ni itakun bani dore lori Facebook pelu lagilu 96.7 FM oda tori pe susun laye gba omi na tun re o nibi ti eni ti se omoye fun ipo omo legbi ma sofin agba nilu abuja eni ti o fe soju arin gbugun oyo oyo central senatorial district lati no egbe oselu APM 20 PDP iyun olufemi ajadi ogun toyinbo won ni na lo mo ti sapejuwe bi ibasepo eleti nbe laarin egbe oselu bejeji eleti won so igbeyawo papo fun ni ile ibadan gege bi igbesi akin lati ro isakoso ijoba warawa ni agbara dan saju eto dibo gogogo lodun 2027 ajadi eni to fi oro lede lojobo Thursday ni gbagan mopo ni kete eleti gomina Seyi Makinde to kede o wipe ohun fe dije fun ipo are boba di odun 2027 to si tun si aso loju ibasepo laarin egbe oselu PDP ati egbe oselu APM lako eleti o wa nba won niroyin soro nibi eto imo so egbe oselu mejipo ohun to waye ni gbagan mopo ajadi lo wa sala yoro wipe ibasepo laarin egbe oselu mejeje ohun ina lo pada ati fiyan wipe a nkan pada tun besu e fun isakoso ijoba warawa ni orilede Nigeria to gbe opolopo awon oloselu won o si ri nkan se ninu e o te waji ninu oro re wipe se ri ibasepo eleyi ina ni awon mo wipe yo se sore o jake jado ipinle oyo ati ni orilede Nigeria ajadi ogun toyinbo lo te waji ninu oro re o ni ibasepo egbe oselu onipaki APM to nti egbe oselu alaburada PDP la kota wayi oni na ni yo je ki nkan to pada se dada ninu eto isakoso ijoba rawa to nti eselu saaju odun 2027 o te waji ninu oro re oni ah bile bada bi obada awo ni ewo oni eyin na ewo nigba tawon na fe se igbeyawo fun egbe oselu APC PDP enu mi ago fun egbe oselu PDP ati egbe oselu APM oni ewero leyin awon oni awon omo awon eyan ti an je oloselu to nti araalu ni ipinle oyo oni omi lengbe won ina ni an tuketiketi jade oni eleyun ntumo si gbe awon eyan won tewo gba awon ni o saju ina lo wa tun te waju ninu oro re wi pe koda gan gbogbo kini ohun ke se ipinle oyo nikan ni omo o gbogbo gusu iwo orun nile yi ina ni kini ohun ni ona wode ajadi eni ti o ti setan lati soju awon eyan ti won be ni arin gbogun oyo ni ilegbimo asofin ni orilede Nigeria nilu Abuja nlo wa sala yoro wipe eleyi ta won se yi nlo tun bo mu idani loju si okan awon omo orilede Nigeria wipe nkan pada mu yesi leka eto selu sajodun 2027 ni o
1: to won ni iroyin yi lo nse lalaye lati dodo gbogbo omo egbe oselu akodu eti okan imori ati opasi nlo si odo gbogbo won pata o won ni awon igbimo to ri si ijoko lori awon isoju lati enu egbe oselu akodu si ekun idibo oyo south na ni won dupe pupo lowo gbogbo egbe oselu akodu nile loko leyin odi gbogbo awon alatileyin egbe oselu akodu patapata gbogbo awon agbagba ati awon adari egbe oselu akodu gbogbo awon egbe afenifere ninu egbe oselu akodu wipe inu awon mo du ayo awon mo kun fun bi awon ti won je oludije lati ekun idibo gusu oyo eti gbogbo won peju pese lati so pe awon seto o lati dije dupo ni ojo ketala osu karun odun 2026 ni watershed mogaji igbisola sunday ohun na ni o mo dupe lowo gbogbo awon omo egbe oselu akodu won se tuyaya tuyaya jade si atileyin to gbangban fun awon oludije ti gbogbo e si kese dari o ti won se daada gan ni o won ni ope awon o lo si gbogbo odo awon oloselu ti won je egbe oselu akodu patapata tori aseyori gba ni ojo na je fun gbogbo awon o lori ijoba ibile mesesan eleyi ti won ti je oyo south senatorial district eti awon eyan si ti jade ninu egbe oselu akodu epe awon seto lati dudupo kan tabi ekeji won ni awon dupe lowo eni to je adari lati je kikini ohun ko se njo na eni owo oludare wo labi Amos won ni bakan na pelu idari to ni tumo gan ti o si wuyi ninu egbe oselu accord to n gbe gbiun dagba soke egbe oselu accord bi pe ko le mo tesi waju ti won mo ti won se o won ni bakan na na ni awon tu ki eni to je agba to tun dari egbe oselu awun dokita oriyomi amza ati okiki ola omo amusa won awon ki gan mo ni bi pe lagbara olohun bi awon se nse ladua bi pe yo di gomina ninu egbe oselu accord ni be eto idibo to n bo lona lodun 2027 won ni bakan na lawon ki honorable savio olujide fasoyin won ni ibadan north constituency 1 won ni bakan na awon ki honorable ibitoye sahidi ibadan south west constituency 2 dokita franklin folahan lati ido ijoba ibile edonu honorable hamad adewale ibadan north east constituency 2 won ni awon na je oludije honorable obusesan olamide Ibadan North East Constituency 1 oludije na ni gbogbo awon ti mo tin ka bo seyin won ni gbogbo won lanfani ati se daada won ni ko si idarudapo kankan bi ti wu ko mo won ni awon tun ki gbogbo awon agbagba le kan si o ati gbogbo awon oludije ohun bi ko bi won se se nu egbe oselu accord o wu yi po ti awon eyan si lanfani lati mo te ko won bi pe won se daada bi pe bi won yo se daada yi awon ni lokan awon si n gba ladua bi pe gbogbo afojusun won ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 bi olorun ti se wa ti emi re si nbe won ni gbogbo re ti won se yi ati atileyin to gbogbo won ni won gba lojo na tori pe so lo bi eleku o na ni kaluku won lanfani lati wole pelu erogbo okan won ninu egbe oselu accord
0: o je chuche se be kin mu eleyi ninu iwe royin the guardian nibi ti eni ti se oga agba patapata fun ile ise olopa nile yi mo be ri o ejoyo olatunji disu won ni ojobo thursday ina lo ti fi erongba re won wi pe imo se atunse mimo se iran lowo ninu awon ti won lo lati se igbaye gbadun fun eka eto abo ni orilede nigeria oni gbagbagba in lohun duro leyin erongba ijoba apapo fun bi se fe da awon ile ise olopa eyun police station to tobi egberun meta tuntun ti won fe dale ni orilede nigeria jake jado le yi lo se kilo kilo wi pe nkan omo senure lori awon ti awon oseleto abo ti won lo la ko ta wa oni oto disu lo te waju ninu oro re wi pe ile ise olopa eyun police station nu o to to egberun meji ele ta nsamulo ni tibuto orilede nigeria la ko ta wa yi oni oto baba ni soro ka mo do benu so oni ni o je pe awon oseleto abo ti won da abo ba awon nigeria ti won le ni milionu lona igba kan oni ibudo won te wa ni won ma joko si egberun meji oni bo le se fe ni yo to o te waju nibi ti won tin se ijuro lori itesi waju lati mu ba awon ohun elo ile ise olopa todun 2026 ele ti won se agbekale re nilu abuja nibe ni oga agba fun ile ise olopa eni ti commissioner ile ise olopa ele ti soju bowo sese ya si nile ise olopa eyun obiora oranwusi tolo re soju fun be na lo ti wa salaye oro wi pe ile ise olopa ele ta ni la ko ta wa ko to pinrin bi ti wuli omo oni ohun wa fi erungba hun o wi pe nu hun dun bi o se fe se idasile ile ise olopa ele to tobi egberun meta tuntun yanran ti won dale nile yi bakan na ewe idasile ogba itoniro ele to to egberun kan niye tonti mimo ko baraki olopa eleyi to tobi adosan niye jake jado orilede nigeria oni bi an ba fi le siru eleyi yo ma da yo si tun ni tumo si tori pe ileise olopa ti se egberun meji ko to lati da abubu omo nigeria
1: egbe awon oloja awon onise owo ategbe agbe afan o to fi mo egbe awon osere tampan awon arewa awon igede ti be ni ipinle oyo won ni gbogbo won mo kora won jo papo ni won si nke si egbe oselu all progressive congress apc wi pe se egbo egbe oselu apc e me lo la pe yin won le meji ni te ba gbe meji un e wa farabalẹ ke gbon ta fe so o se re ni to ti fi igba kan ri je alakoso fun oro agbara lorilede wa nigeria adebayo adelabu o na ni ke yan o lati dije dupo gomina lodun 2027 ni bi eto idibo gbogbogbo to nbo lona ni ipinle oyo ati lorilede wa nigeria won ba be rowo pe kinidi te fi fe won ni e se nbe labi ni won ni se ri adelabu be ti se wo hun o kaju e ba wo kajulu iya ni o ya won ni ori re pepo o si mo n to nse o oloselu to si dan to ni to si ni ogbon lori won ni o wa di enikan to je pe bo ti wu kori o pelu awon ilana ati alakale to ti riri to ti ni si waju won ni eto idibo to bo lona 2027 eni ti o wa so pe oku bi to fe gbegba won ni ko ti sinu awon oludije won ni eje awo daada ti eyan ba ni iriri won ni iriri sagba ngbogbo won ti en so yi o yato si nti awon ara ilu ti won gbe dani o nigba to wa lanfani lati soro iye nibi ti adelabu ti dide to so pe ohun na fe dupo gomina nipinle oyo to si ku ero leyin ni papa asere ti liberty loke ado nibadan aliaji yisau kolayode eni ti o nsoju egbe oselu e to soju adelabu nu egbe oselu apc o se lalaye wi pe se ri awon onisi owo ohun na ni ohun soro loruko won o ke si wa gba o awon ti awon daje ti gbogbo awon tele adelabu leyin ke se pa awon mo ta won se tabi nkan kan se awon won ni be ko ohun ti awon ri la won si lanfani lati so iru eyan ti adelabu je la won je ki e ma mo ka won si ma so fun yin o egbe oselu apc o la won fe o ti awon si yan nigba to ohun na lanfani lati soro nibi ti adelabu ti dide pe ohun na se to lati kopa ni bi eto idibo gomina labi ase egbe oselu pdp yen lile bati aliaji mojim asisi amole won ni awon na soro bi pe be se nwo awon yi o ti awon na jade o ti awon soju awon onisowo won le je ka won salaye fun yin adelabu oni iriri nigbati o ti je okan lara awon ti o wa ni ile ifowopamọ apapọ lewa Nigeria so si di ipo igbakeji eni ti se are fun gomina fun ile ifowopamọ apapọ lewa Nigeria to di igbakeji re mu oni te ba wa wo oni ko si nkan kan ko si ere ni awo re bi ti wu ko mo oni koku o metan ki won ma fa lobo lobo wi pe e wa so tenu yin tabi bi e kowo si e wa ma po jade lai sejo won ni se ti ri pe eni to mo nti o nse nu eto raje o si ye yekeyeke ko si ni fe ki nkan kan ko se eto raje bi ti wu ko mo tori idagbasoke ati ilosiwaju ni nwa ni gbogbo igba ati nigba gbogbo idi ere tawon fi jade o tawon fi tele pe eni ti o si ere kankan ni ara re yi o ye ki awon sise fun ni gbogbo igba o la won se nke si egbe oselu apc pe ati leyin to gbongbon o ni e se fun adelabu penkele pipe yo si se daada to ba di gomina nipinle oyo la won se so fun yin egbe oselu apc bakana ni eni ti se gomina won ninu egbe oselu ninu egbe osere ti tampan yeye bo se akinola an ba gbere rogese si momo na lenu pe eni na wi tenu yin kini te ri nipa ti adelabu won nigba to hun lo soro oni ha oni nigba ti ohun ti moyan ti eni to hun na fe dide dupo gomina labi ase egbe oselu apc ni bi eto idibo to nbo lona ni odun 2027 yi adelabu oni o koja be oni eyan pa takutaku ni o eni to se fowo rose yin ni oni bi ti wu ko mo eyan to je pe o mo n to nse ologbon ori ti ogbon ori re si pe to tayo ni won ni tori e la won se dide o pe won si wa nse fi idani loju oro soya wi pe ha awon ta won je omo egbe osere ti tampa nipinle oyo ibo ti awon oko fun adelabu nikan to hun na ori ba je pe ibo re oni gbogbo re ni oni awon se na tawon se bo sita tawon se so fun egbe oselu apc wi pe e mo si yanyan adelabu o na ni awon fe o alaga fun egbe awon agbe nipinle oyo omo ba david ogundele to wa lati ijoba ibile iwajowa ohun na ro egbe oselu apc bi pe bi to de duro yi o e mo je asun o e mo je agbese le o e mo je sogun alese o inu esisi ogbono do ni le meji o inti nbe nle yi awon asise ta ti se lateyin wa e mo je ki kini ohun ko tun se wa le kan si o o ye ka ti wa gbon o ka ti mo nta nse o nibi eto idibo to nbo lona e mo si yanyan o ori agbe o na ni adelabu je o ori awon agbe ni o gbogbo ta won si nfe lo lanfani lati se fa won nigbati o ti e ti idepo kankan rara ba won ba kan lekun re lekan isi le mewa fun awon ni idi re ore o ti awon agbe ta na fi jade o ni pe asiko to fun lati jere ise owo re eleyi to ti se fa won lateyin ohun na la won si nfe o ki gbogbo egbe oselu apc awon adari won ki won gba nipinle oyo wi pe eyin adelabu o na ni awon wa gbagbagba o
0: oda iwe iroyin the guardian ni ahin won ni agbarijopo egbe awon dokita onimo segun oyinbo nma agbon ti ipinle akwa ibom won ni niamo ti tutosoke foju gba ti won si dun koko wi pe an se tan o lati gbe ejo alagbara kan lo si waju ile ejo pejo tako ajo EFCC lori esun wi pe won wu akoto o won si fi owo ba won ti won je osise onimosegun yibo ti won sise ninu ile ise ikose segun yibo ele ti nbe ni ilu wuyo won te waju ninu oro won pe se gbagbe lojo isegun tuside wi pe awon osise EFCC won di baraka o yalu won o won wo ile iwosan na won si gbe eyo epe eni ti si ojogbon tin toju okan won ni won pale re mo o to nti awon dokita onimosegun yibo mi ninu atejade le ti egbe ohun wa filede leyin ipade ori aye lujara ele tan bara won se ti won se ni pajawiri ina na ti wa fi otele wi pe awon be bere lowo ijoba orilede Nigeria wi pe owo kan ti se owo pe ti e ba nkan je iyun billion kan naira na bere fun o lowo ijoba papa julo ajo EFCC won ni bakan na ewe lo je pe awon ose ajo ohun ina ni won fi awo boju o ti won si ja wonu ile iwosan na ti won si lo re pale awon onimosegun yibo mo ni agbonbe koda won ni ojogbon ohun ele ti o je pe o na ntoju okan ni to si mo se dada won ni won lu dada ti eje jade lara re kan to ki mamu gari si lowo won ni leyin oreyin won san pako wonu oko won ti an si ru lo to nti awon dokita mi won ni koda gan ewe awon eyan ti an mo ero bani soro da ni pe a ri kan dule ijoba mo nte se won ni will you bring that phone won ni won gba phone lowo won o leyin ti won na ko wa awon dada kan to wa pale won mo lo ajo ohun won te waju ninu oro won awon egbe NMA won ni koda gan ni ti se alaga fun agbarijopo awon dokita ni ipinle ohun won ni bo na se de pe a mo gbo pe won ni won yin bata kotako ni ayin kilo sele won ni afefe taju taju eni afin baba loju pe kilo kan yin be awon ta wa pale mo e na lele won ni amo sa o nti awon bere lowo ijoba ina ni ki ajo EFCC ko toro darijin ni ta gbangba ki won si yonda awon ti pale mo loju ogan to nti be na owo billion kan naira be ba so awon gbejo hun lo sile ejo la kota won wa ni eni ti wa se alakoso fun ile iwosan UUTH ohun ti wa sala yoro pe eyin dokita e pada senu se sugbon won ni rara o ko si ntojo
1: to won ni won se eto iforo wa ni lenu wo fun awon oludije ele ti won da futo lo lati lo re soju ipinle Kwara ni ile igbimo asofin iyen ni ipinle ohun won ni bi ogorun ko le marun o na ni won gbegide leyin pe ade ede lo se ni la bi kankan kini to fa won ni ipinle Kwara o egbe oselu APC na ni won ko gbogbo awon eyan ohun jo ti won ti lanfani ati gba form to si nda fun tolo lati lo re soju eku idibo won ni ile igbimo asofin ti ipinle ohun ni bi eto idibo to bo lona lodun 2027 won ni nigba ti kaluku won joko ti won gba form to joko remrem nilu ilorin yen lo lo egbe oselu APC won ni leyin re ti won ti gba form ton ti won si ti fi oro wa won lenu wo ton ona wa wo wi pe iwo fe lo fun sa keji abi be ni iwo tun fe lo fun sa keta abi won lo ni be ni iwo sa se fe lo won lo ni be ni bo le yi won ni wo kaluku won ba nwo pe looto mo ni won to o ba fi kini si oruko re ready eyin mark ready no ba fi si iwaju oruko re na ma ni e lo re ijoko ko ikan yin o won na be si ni si won si won ni gba won si tan lo lo bi ogorun ko le marun me lo wa ni awon ti won lanfani lati gba form lai se pe ipinle Kwara nikan soso ni o wa ni ipinle ni gbogbo ipinle ni orilede Nigeria won ni o lo bi ogorun kan ati mejidini adota 158 o ni won lanfani ati gba form ninu egbe oselu APC oreka kilade gbogbo orilede Nigeria gan oju gbogbo ye ti e ka lohun ninu eto esolu yi na won nigbati won lanfani lati mo ka gbogbo awon eyan ti won gba form ti won si se gbogbo alaye fun to so pe eyan oyo o won ni metale ni adota pere o ni won so bi pe wo lo le seto idibo abenu ninu egbe oselu ohun won la won to ko ba fi dijonle en pe owo wogbo owo wogbo won ya edire eni ti won bu omi le lori won bu omi le lori eni ti won fi gi halenu won fi gi lara gba ewo yo be bi eyi oda ti imi oda e ma han rayi le mo e ma se rayi le se lori oro adukwa adupo ina won ni bi gbogbo e sa se lo ni ipinle Kwara nu o won ni be na lo mo se sori o lawon idije mi ti won fe dupo iyen labi ase egbe oselu APC ni pele awun so pe won pe won ni kokan ni won salaye oro bo se je fun won so so pe eyin e ti gba form pupoju lagbon ti bi un ta si se ta se re un baba pe yin sibi ti a ti lanfani lati bere oro lowo yin e si wodo da wa lohun lori oro ti aba lanfani ati bere ni owo yin won ni gbogbo bere ti won wa bere ni owo won ni won pe ha bo loro se ri bo loro se ri bo loro se ri form reda won ni be kaluku ba ti gbe form kale so pe o ye oga wa wuwo e joko bayi mọ́lá yìí náà fẹ́ díje dupò ni a fẹ́ díje dupò bó lè yìí ṣerí bó lè yìí ṣerí bó lè yìí ṣerí bó lè yìí ṣerí wọ́n ní kálukú ò bá ti láǹfààní àti dánù wọ́n kàn mú máàkì pupa wọ́n kàn síwájú rẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n ṣàṣìṣìṣì o wọ́n ṣí wọn o wọ́n ní àwọn mẹ́tàléníàádọ́ta péré láàrin àwọn ọgọ́rùn-ún kan ó lé ní méjìdínlọ́gọ́ta 158 òun ni tí wọ́n gba fọ́ọ̀mù àwọn mẹ́tàléníàádọ́ta péré òun náà ni wọ́n láǹfààní láti yan yọ o nínú gbogbo wọn o àwọn tó kù mo ti ní wọn mọ lọ
0: lé. Ọ̀dà ja
1: o fẹ́ lòkè lọ́hùn
0: ẹja lòkè
1: ó yá.
2: Lajilu FM 96.7. At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Felele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Lajilu FM 96.7.
4: Edoki iroyin.
0: E kaabo pada lati oju oja Edoki iroyin o si nte waju o ni ahin e je ki n gbera pa ki n gba ipinle Sakwa to lo nibi ti won tin sala yoro wipe eni to ti fi gba kan je igba keji gomina ni ipinle ohun Manir Muhammad Dan Iya won ni ina ni won mo ti fawo re soke gẹgẹ bi eni ti o mo je oludije o fun ipo gomina lati nu egbe oselu bo mi lowo ki n bo lowo eyin African Democratic Congress ADC ninu eto dibo gbogbo ti o wa ye ba odun 2027 won ni Daniya eni to je pe okan lara awon ti won je ololufe si gomina igba keji gomina na ni ipinle ohun ati gomina na ni ipinle ohun oje Aminu Tambowa ini se o ninu atejade eleyi ti won wa fi lede eni ti salukoro fun egbe ohun Aminu Abubakar lo salaye oro wipe eni tan ti mure o ti o ti fi owo re soke mo ti le so wipe awon eyan eleyi ti won ti gba form wipe awa na be dije fun ipo gomina lati nu egbe oselu ADC won ni won dinime wa o amo sanbi oro deduo lasiko ta won ni lara won lati ri eni to ti gba kan je ambassador lo si le Jordan Faruq Malami Yabo amo sa o la ko ta wa yi egbe oselu ADC won ni ni ipinle Sakwa to eni ti o ko re to le waju la ko ta wa yi na ni Munir Muhammad Dan Iya o
1: to won ni bi eto idibo abenu egbe oselu APC yo ti se waye ni ojo abameta Saturday ojo 16 osu kanu odun 2026 ta wa nu re yi ko ya ipinle Oyo sile o na lo mu ki egbe oselu All Progressive Congress APC e ka ti ipinle Oyo ki won yo ti bombo jade o labi alaga oloye Moses Alake Adeyemo nibi ti won ti ro gbogbo awon oludije patapata wipe ohun ti won fe na ni won lanfani lati tele o gege bi idari egbe oselu APC ni ipinle Oyo nigba ton lanfani lati ma tesi waju eni to ti fi igba kan ri je igba keji gomina ni ipinle Oyo ohun se lalaye lolu ile egbe oselu ohun tin be loke ado nilu Ibadan lojobo Thursday lopin ipade e ti won se pelu awon agbagba ati awon adari egbe oselu ohun lori ona ta to ibi ta tele ti won si so bi pe e wo gege bi egbe oselu ohun ti se so iyan ni orilede wa Nigeria ba na ni ti ipinle Oyo na yo ti se ri lori eto idibo abenu won ni tori pe won lanfani ati pe awon eyan ohun lati soro pe e wo se amu enikan ka si na owo re soke won na to kutu pe ha awon o le gba ke mu owo enikan ki e na owo re soke o won ni orin ohun o de olule egbe oselu APC lorilede wa Nigeria won ni di ni yi o ti awon na fi yo si bombo ta awon na fi jade ta awon si nke si gbogbo awon ti oro kan loju ona ati gbaradi fun eto idibo abenu egbe oselu APC ti yo waye eyun lola fun awon oludije ti o dije du ipo omo legbe mu asoju sofin e ti won si ti piya mo re pe ni gbogbo egbe oselu APC ni ti buto rile de wa Nigeria ti oyo ipinle oyo sile won ni gbogbo awon ti won si ti gba form awon ti won gba form ti won ti buwo lu form ti won si ti da form pada ti olu ile egbe oselu awon ni o la nfani lati kopa nibi eto idibo abenu ti won fe se ohun o ke se pe mo ni lokan o wu mi lokan mo sun mo ji ni bo ba lola pe mo di omo legbe mo asoju sofin iwo na ba joko pe o ya iwo na fe se eto idibo abenu won ni ko si ntojo o won ni tori pe ilana na ni egbe oselu APC nlo lati ma fi se eto isakoso ninu egbe oselu ohun to si mo yan lori o won ni bakan na ni won se lalaye lori awon eyan kan ti won kora won jo eleyi ti won wa lojo aje Monday ti olule egbe oselu APC loke ado nilu Ibadan ti won bere si ni pariwo won ni awon mo pe awon kan na ni won wa ni abenu ti won sise ohun taku egbe oselu APC won ni ko si ye ko ri be won ni okan soso na ni egbe oselu ohun ko daru pin pin bi ti wu ko mo bi pe wa gbo o gbogbo en to ba ti wa ni lokan wipe awon fe mo wa lo re du koko ma awon ti won je adari egbe oselu APC ni ipinle Oyo tabi awon osise ti nbenbe won fe ma du koko mo won pe erin ti a se fun yin pelu awon orisirisi awon nkan ja lagbara ti won ni wo ko dani lati fi ba won ja won ni kikaluku se mero won ni te kan ko ni jo ti asiko yi mo o tori pe egbe oselu APC o si du egbe oselu eleyi ti nba yan ja o pelu bi won ti se lo ju wakati bi meji meta lo ni ojo na to si je pe won ba nkan je iyan lo lule egbe oselu APC ti nbe loke ado nilu Ibadan lori pe ani fe ani gba eleyi ti awon eyan ti won kora won jo to si je pe won mo nti egbe oselu APC ti won fe se tele ti won si so fun won bi pe nta fe re won ni gbogbo re na ni o si ti wa ni lana eto sile won ni gbogbo awon ti won baje lo lule egbe oselu ohun won ni bi oko ti won gbe kale won ni won baje won ni awon nkan mi ti o ye ki won baje won ni won ba be je won ni ko ye ko ri be o won ni won mu taya elomi won ni won gun leso won ni orisirisi nkan ni won sa se njo na lati je ki egbe oselu APC ko ma tesi waju nipinle Oyo won ni ko ye ko ri be o eni ti se akowe ipologo fun egbe oselu ohun Olawale Sadari o na lo ma salaye ti ilekun ni pe nigba ti won lanfa lati ma bi roro lowo re lori ero ibara eni soro pe bo wa ni bi nkan dede duro bayi o to na si lanfa lati ma salaye wi pe looto ni awon amokun se kaun ti won wa si olule egbe oselu APC ti nbe ni oke ado ni Ibadan lati wa ba nkan je won ni gbogbo nkan baun won ni ki se n to da o tori emi ati duki ara ilu o se pataki ko mo de pe egbe oselu APC ni won lo lati fi da omi alaafia ipinle Oyoru awon osi legba kirufe nkan be ko ma lo o won ni se wa ri o awon iseleto abo won fowo leran won si sun won mo to gbe bi ti wu ko mo won ni gbogbo awon eyan ti won ba bere si ni se se iwadi bi pe won wa nidi isele labi eleyi to sele to fe fi ba egbe oselu APC loruko je lori adidi adide dupo kan tabi ekeji ninu egbe oselu ohun won ni ti se iwadi eni to ba gbe o gbe enu fun eleda re si ni won ni ka wa se medo tori pe ola ohun na ni eto idibo abenu egbe oselu APC yo wa liye fun awon eyan ti won fe dide dupo lo si legbimo asoju sofin lati ipinle Oyo lo si olulu lewa ilu Abuja tori pe melo lo ye ki gbogbo nkan ri o awon osi fe ki darudapo wa bi ti wu ko mo eto abo si ti wa to gbangban fun eni kokan won loju ona ati ri pe gbogbo e lo bo se ye ko lo egbe oselu APC won ni awon je ko di mimo fun yi pe ki se egbe oselu dagididagan itose lo loyo onibode lo la fun
0: e ja ma fi asiko yi ki omo lojo bi oni adebiyi
1: adebiyi olupo alelunu eni ni ajo ebi olupo
0: emi ri o sopo re o loke pe ma lafia
1: emi ri o so baba mi o emi ri o so
0: emi ri o sopo re igbonu odun
1: baba mi o emi ri o sopo re o Alhaji Wasiu adio iyen ni onigbanu lojaba orita pe ni lojaba eni na ni ojo ebi ti won
0: odun odun kan ni emi ri o sopo re
1: laaro bayi won orita merin ni onigba orita merin ni onigba wa laaro yi won kokko se eko
0: ataka
1: ati meme yin okay. No nigba la won se laaro yi won ko se meme ilepo ati eko laaro yi so lati
0: iwe won ipon o
1: lati oja baun ke ki gbogbo wa to e ko lo shop onigba
0: ah like contest
1: kini to ti so pe won te omo emo nrowo baji
0: e lati mo pe
1: ki
0: wa ni olupo fun a
1: olupo kini tv na ni
0: tv a bi de mi akade lo kon temi ora gba bi o ba se lero ba pe ti a ma se lojo ale seun oni yo san wa si dada
1: titi layo akisola loruko temi se te wa nbe fun wa

أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mozala is in the lai kamazali hadam. Alako umin to robi sum mokolo low kumfaye. Salatu wa salamu ala rasulullah. Yaluru kolong oboba joke ayoba shake. Ase kiki oro. Anu la rigba tatu fi lamfa na ti ma be loke ipe laaro yi. Papa julo ta je kan inu awon alaye okan ti le jima alalubarika mi jima oloyin mi to tun de ba ninu aye. Olorun ese o. A tun fidi re mule pe ogbon ko la dai mo si ko koda ki sagbara kankan bi ti hun ko kere mo. Anu kan to tayo ni. A si mi fo de le robi. Wa na fidi e mule pa julo kan ola kan ni. Anu kan le je koko le wa lori Olorun maka anu na kuro. Wala ope ta nda imaje kijima atu ni uja shimo feni koka wanu wa ye. Kabo sika ni eti la gilu. 96.7 FM oke gaji oke. Ito ke yin le kasi. Kabo suri ito wa ito yin. Ira wa islam. Eda kwa ema binu. Wa sheju oma afu milu were di were fa ako yire. Yoti maada gumese koja sheju me edu kato makwa di luri yetu losi yose. Meji ko adua yin lo gba lori wa Olorun lo ni koro ri be ka si gba fọlọrun nisimi da o ba ti gba fọlọrun iyonu ni lori wa nkan kan o se yin re oba to to Olorun to bo ti fe nu yen ba ti fe layo to fe nisimi nu ara ya ju paju sa le fa se Olorun ya ti n gbede lawon akoko kankan ehn Yes, my dear, like your sheep, well, Larry. Sheikh Abdul Kabiru Jalaru Shari Kulele Khaliki O She Toto Olorun Labi Aji Soli Olugbele Lati Ilu Isẹyin Inki Oba Toto Bi Aji Sulaimon Olota Lati Isẹyin Bakan Si Olorun Odo Ara ni Yaya Ki o Kabiyesi Olorun Odo Ku Iwo Ojo Nla Wa Olorun Ni Mo Ki Omi Yusuf Lati Sanyo Le Ibadan Ajinu Rudin Ola Abelu lato ni anson le badane aye. Omo ya mi eku iwo ojo nla. Alamori yin oni daru nu aye. Iwa na oni daru. Eda oni dagbaru mo kaluku wa lowo. Apo iwuji ma loni. Omo Imam ti lu ogbomose. A shake Yunus Tolia Ayilara Ani man fun ilu isan e fun ilu ogbomoso Pojima loke ife Ai man fun ilu Oyo Mofin Bilal Ake ugberu Kana Grand Chief ma fun lu iruwa. O ba mo lolufe yin ti. Doctor. Bilal Shitu Yusuf. Gbogbo awon kansu won lato kedele. Oba alase. Bi si olu ti le gbo ra mo ki baba mi. Olorun wa Olorun. Ko se ni na to tun le. Pelu ri ape. Eyin Olorun ni aya Olorun. Mo fi ki asigangan ti le gan. Asin Olorun. Asoro mata se ma lo Olorun. Yes, Baba. Ewa mi Olorun. Baba Abdulrofi Olani. Mo lo Olorun. Ade ni Yariwo. Ewa Olorun. Ko di second. Meje la nse Olorun. Meje nsa fama

ojo bi mi loke pe. Congratulations to you, my father. Ku rire yo ni ja se monu aye yo odun to nba ni fi yin sawati ga le o lekun o da ye tan o fi awo le oni faya o da lagbara o fo le sikeji oba to ni mo boji omo o dokun obi ni oni deru arukanu.

0: ilá lakala kan to so soku so kan to ba ji ah awon yen kan o so fun pe o lo tun orun yen sun pada ora ni se ta ran esi ni o je ko ti da fa wa latojo e o lo ba wa ba baba to ba godu to pori loju orun e ki lo wi omo lani pa ti koda bi o fe sun lero won o logun orun fun pe o pada lo ba o salaye oro wa ba yo maru ejo o olari pe iwo lo le ba awon agan ti o ro mo bi o pada wa ba a lo sun orun buruku e pe ku si ola ari iro ala bata ti eri yesi ele de mari ari oda ni waye ṣugbọn ko si ohun to danu aye ta ri ami ati ise re latara re lara gbogbo ohun to da pata wa fi ku li se yin laun ayatun iya
1: olaye atawon to ni eni leru pelu erun to tun ni
0: wa fi ku li se yin laun

Pastor's Shop ni bagi. Pastor's Shop alasora yi wo yi mu yi lo yi bi ayo kin. Pastor's Shop Abida Corporate Services Limited ba wo lo se fe si. Senator materials, cashmere, German wool, damask material, Swiss lace, Swiss cord, Guinea brocade, Swiss foil, trousers materials, Italian Swiss wool, voile and organza material. Gbogbo ilu ji lu kari southwest nlo ma Pastor's Shop. Kaluku lo loko ti e. To si loko le se ti e labe joba. Alawo ma tin pe ro office re loluko Pastor's Shop ni bagi tuntun. Ma fe ru babukun ko da. Eyun ni bara na e bere ona de Pastor's Shop. Ke to raso. Ke si ri daju pe signboard wa wa ni be gbagbagbangba. Magan ja nla meta ototo. Nlokun fofo faso. Takoro wo yi to ba wo o ma sora ni Pastor's Shop. Ni number C 136 128 and 140. Green Block Pastor's Shop bagi tuntun. E number bo raso 08034756248 ati 08052023076. Ni Pastor's Shop raso sanwo e. Be nkan e. Olorun ta fi se gbekele. Aita ewo wo moja nlo mu wa goke agba. Asa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita so agun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o se se bo lese eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se dede ara ma gba pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele mbadan e ka le se mu jo yin lola complete iwo road ibadan telephone 08033715988 08033715988 enta tajware lo ma toni toni

0: gẹgẹ ba se nbabo ka mo ba lo ka mo ba bo ni a bere si ji ko to ohun fa won ti o gbo pe mo mo si gbagbe pe mo so gbogbo gbagbe baba yin ko to cash e lowo ko tun mo si pe iwo o le play mo o bo ba sha si ni isin bi computer ba gbe anu awo ti e le mo pe number yen won se fi play cash e ni ko se to le mo computer o kan gbe jade lele lai ni fi condition kankan si pe condition ile ni mo wo ti mo fi mu number ile yi o kin ti wa computer o gbe jade ni awa o si sa number si fe ni ti o gbo pe cash e *347*1004*2#. Tabi www.cashier.ng. O ti ye oba un. Ka bere latori 50,000 meji 100,000 200,000 ni gbo ni nbe nbi. Ta ni number yi? Abige wole. O eto lo bere number yi. 50,000 la koko nu ogo dakun o. O ti play o ti mi play cash e tipe o koja ka pe o ko ma gbagu o eto lo bere number yen 9944 lo pari number yi o eto lo bere number yen 9944 ati shasimbi ati shasimbi
1: lati se adako ohun yi te okan
0: ati te Elo ako ojumo o.
2: E karo.
0: E ra sa.
2: Yes.
0: La gelu mo tin pe yin ti ja ni loko dana loko mi.
2: Mo cash e.
0: Mo ti e jo lo fa.
2: Baba ko le lo fa mo tin cha lati teji bere mu ijeri.
0: Ona ti si ona ti la bayi ki lo ko yin bo le bayi.
2: Ajautayo lati challenge.
0: Inu ile le wa. Congratulations. Eleji, awon yo ti ma fin si yeye bi.
2: Won ti bi se
0: yeye. Yeye ti da yeye bayi nisin. E ma lo daula lo.
2: Mo ti lo daula
0: lo. Customer care wa ma pe yin se gbo bo yin se ma teyin lowo sir.
2: Okay, aba.
0: Bi nkan se ri niyan. O ti lo baun. 50,000 lekeji. 50,000 lekeji ogo. Mo ja odan baba nji ko to lowo. Tu mo si pe wo le play cash ye o a nji leyo kokan ni bi number re ba wo ba gbe ti computer ba gbe anu awa o ti e le mo a le mo bi yi gbo mo kan da otan ni pe ko si gbede ke pe ton ba ti bere koto eyan kankan o le play mo o iro ni ja lo o 50,000 le keji to lo bere number yi 4217 lo pari number yen 4217 ogo
2: elo
0: ako ojumo o
2: ako ojumo o
0: lagelu mo tin pe yin lagelu fm si jani loko dana loko mi
2: Taiwo
0: lo so lati apata. Lati apata, eyin ara apata tun ti de. Igba ole ti play cash e.
2: O ti pe o.
0: E ti je gan o.
2: Mi o je ri o.
0: Ona ti si ona ti la bayi. Abo nbe ta ko le yin ni, o nbe ta ko le jale kan na ni.
2: Ayo kan pere mo play ayo kan.
0: Bo e tin play tele lati ibere ose abi.
2: Ti play ti
0: pe. E n fire e lojojumo pe jo kan yo kan mi.
2: Oye yin.
0: O ti wa ze bayi 50,000.
2: Ah, ope o.
0: Ope o. Customer care wa ma pe yin se gbo sa.
2: Okay.
0: Bo wo yin se ma teyin lowo, o ti lo baun. 100,000. Ta ni number yi. Awon number won sa nba ra won fa la kadi na ni. Abigail so ni wa la ja bayi. o ti joko. O eto lo bere number yen 7528 100,000 lasiko yi 100,000 ko lo abige o claim e pe 100 bi lasiko yi capstar won fi si onje wole latoja Elo aku ojumo o. E ka ro. La gelu FM la tin pe yin ti jani oloko dana lo ko mi. Ki la wi o agbon tan wi dada o. La tamu loko igba wo le ti play ka se. Hello. Ah. Network o se bakan. Je ntun number won pe. Ipon ti e kokko gbe na automatically won ti je baun. Ai gbe gaga ni nkan. O eto lo bere number yi 7528 leyin ile ka yi 200,000.
3: Hello.
0: Hello akojumo.
3: Akojumo o.
0: Eh la gelu FM la tin pe yin ki lo ko yin bule wa. Latamuloko. Eh Bolaji Lamidi latamuloko. Eh eh. Igba o le ti play cash e.
3: O ti pa o.
0: Eh ti je gan o. Eh ti je re abi? Eh, congratulations yawa. Ona ti si ona ti la bai. E mo je lo ni. 100,000 le je 100,000. Eh customer care wa ma pe yin bo wo yin se ma te yin lowo eh bi nkan se ri lapa be onu eja yi to tun kan bayi 200,000 on la yi bayi 200,000 mi da o to pe baba yin ko to lo da o lowo ko lati play cash e o

0: ati yi 200,000 un awon number yen tin bara won fa lakadi bayi tani number yi 200,000 ya ba ti 200,000 yo ba wonu account mi bayi okun ti mo so mo jebu won ti oko lo fi nkan abe na okun eran le ya ti mo so mo le mo jebu won e ti so nkan kan mo be won ti oko gbe ti le odun tani number yi 200,000 owe to lo bere number yen 1049 lo pari number yi 1049 lo pari number yi to pari number yi o eto 1049 o ti jade ogo ako ojumo o
1: hello sir
0: e ku legbe radio yin abi ke pa
1: sir
0: eti ogbeji e ku legbe radio yin abi ke pa lati lagi lu lati e ti monitor wa ki lo ko yin bule wa yi
1: Musta Adina lo ko mi
0: lati
1: monatan
0: lati monatan lati monatan igba o le ti play ka se
1: a o ti pe o
0: o e ti je gan o
1: ah mi o je ri
0: ona ti si ona ti la bayi teyin ogun ka se nu to ba ti relent yo kan lojo kan awon ti je na o lo be meji congratulations e ti je ka se la awon yo ti mo fi si e ladugbo abe yin nikan le kan ada kan yin mo te ran gbenu si
1: je de gbogbo ore mi lo mo
0: e ti je 200,000 la ro yi
1: e sir
0: je gbo 200,000 le je la ro yi
1: thank god o
0: customer care wa ma pe yin se gbo sir
1: adama
0: ja ri o je te sesi la ro yi bi obe tuntun
1: alara ha se sesi me ni bayi
0: ah mo be ni le tele ni mo fe ni ke danu ke se mi Congratulations. Customer ke wa ma pe yin. E ma jina si phone yin o.
1: Yes sir.
0: Ka le mi ni sellotape won fi le phone mowo. I mo gbe ka kini.
1: Igbo mi
0: so. O ti lo ba. Congratulations sir. On let him. O ti set ba won. O tu the splash efe. Lori eto ta lo ta lago 12 sago kan losan. A tun yi ko to nbe yen na. Oni meta ibeta na lo nbe yen na o. Ogbon atinu da ati je ka se ni titi igba na ja ni oloku dana lo ko mi e ma je lagelu lo sowo waju e ku kale

0: wasalatu wasalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: tote malani
0: pe falon oba oba aleke ola oba na oba ini oba gbogbo ojo oba gbogbo igba oba to mu ado lori eto yi laya jo ijejo to tun je ka fi anu pade ara wa loni ya bi mo ti man so fun wa pe ni gbogbo ojojumo ta ba tin jitan laju wa ta gbiyanju lati gba pa gbese wa to se gbe ta ri pe alaafia wa ko di fi afia ko si n to to si omo niyan leyin ko ma dupe falon oba aleke ola nitori pe olorun oba nko o feran eru ti ba ndupe ni gbogbo igba
1: owo ani po aya
0: adeun si ti wa ni waju olorun oba aleke ola sodo awon mo niyan pe gbogbo eru ti ba ti ndupe nko
1: badamo
0: ohun o tubo ma se alekun daada fun yin
1: pe o se
0: pe olorun oba eledumare adupe loni
1: wala ope
0: dakun wa wola ope ti awa nda ja tun ri opolopo ore yi ta nbere lodo re jari gba o gbogbo daada ta nkanlekun re olorun jari gba o
1: ojumo
0: ki gbogbo muslimi agbaye patapata pe ako ojumo ako ojumo ako ojumo mo a si tun barika ajimo toni olorun ma fe yi se kan to ku fun wa loke pe olorun wola gbogbo bi ti won ti ke youtuber leni o to ni kaluku wa nbere fun lore dakun fili a lowo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atun bere loruko olorun obe ledumare leni dakun olorun je agunle ayo
1: emi ti
0: gbogbo eru to ti jade nle tan ti wa jije mimu lo o to ni kaluku o je ni won wa lo olorun ma ja pade

0: eyin ti wa te wa loji opo Facebook ikanni ti lagilu mo kiyin oluyin logo enu be ti wa nbe wa ma daje jajo share je o kale ko tun kako o ta nba bo lati bi ose melo kan seyin oni ti o ba npe ni ajogun mo salaye fun wa wi pe egun yato si ogun be ogun yato si ajogun awon baba ti ba wa salaye nti won pe ni ajogun ati nti won pe ni egun bi ajogun bo wa nbe ninu e ninu aye omo eda eniyan bo le da ti bo nbe o na ni pele to kan loni baka na ngo faye le fun gbogbo awa ta wa nle pata o tin je wo lokan nipa ogun tabi egun tabi ajogun eleyi ti won salaye fun wa to kan laju won to bara re nnu e abi to je pe bo se ndese wonu aye inu ogun abi ajogun yin lo bara ti e o le da ti se ti fi bo nbe ya oniya olodum ma jemi ati o je eru eleru eru oran tan di ile lati ran kini ran keji ran kata oluwa o ma da kun ma gbele mi ati e lori eje nse bayi eje ki awon baba wa ninu le ki won kiyin ki won si daruko won fanfa ni en to se wi pe to igba kokko teyan ma ba wa darapo mo eto ta nse lowo lowo ta pe ni ajogun yi o lele baba e ba kan won eyan le e si daruko yin bismillah ya sheik
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina abibina wa rasulul karim sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim oko min muqaddam abdul qadir bil latif ulun ladi
0: mashallah baba al baraka olodun da kun je pe fun wa ile ulun ladi olodun ma je o baje aye yin olodun ma je o baje ise yin olodun ma je o baje ise olodun le gbe dani olodun oni pon o se manu aye yin o olodun nabi lodo olodun baba episode keta re lori topic ajogun baba bi ajogun ba wa nbe nu aye eyan koda ko se pe egun na ni bo leru ti se ti fi bo nbe awon igbese wo leru gbe ti fi bo nbe jadu akan ti enbe ta fi le wo epe ohun egun tabi ajogun yi danu baba ri be baba ejuwe olohun fun wa bo lati rin teyin o fi se ko nge oju rere anu olohun ti o fi bo ninu ajaga eleyi to terisi bismillah
1: adugbe fun olohun
0: alhamdulillah
1: adugbe fun olohun
0: alhamdulillah
1: adoro ge ati ge fun anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: obade ada ati ma se ada fun to ba wu olohun ba na ni adugbe fun
0: alhamdulillah
1: I am you jolo ti ro tolohun ti ni kile ofa mu lenu jejo yi lenu aro yi
2: ma ti rabi
1: olohun ti da ima ye ara to
2: sa ti adi wala bintu rosi innani mutashakiru
1: Allah ti da ima ye ara to wu Allah ba na la wa ki ki Allah ti Allah gola ba ni bo Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: lori oro ti an ba lo lori ajogun adupe fun olohun
0: alhamdulillah
1: adupe fun olohun
0: alhamdulillah
1: gbogbo en to ba ni furasaye re yo mo to kan loro re
0: Allah
1: ama ke yan ma ni furasaye re ke
0: bo
1: okan ma lori aye lo on ti oni ma to kan loro
0: Allah akbar
1: elekeji en ti oba wadi pe ninu libiyan ti bi mi kini sele nbe kini mo ba nbe kini ti nfe je ka won ma temi ni opin nbe en ti oba ti furu eyan yo yi ninu ogun to po
0: Allah akbar
1: gbogbo to ba ri o de ba yan pata anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: oni tori o de ba yan faraddu ila allahi wa rasulahu oni e dari re pada sodo olohun ati odo anabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ya dala ogun kakun lele ko lohun o se
0: allah ko si
1: gbogbo ti wa la ba se ti tagbara ba se ti adua ni o yanju e
0: allah akbar adua ni o yanju
1: e adua ni o yanju e amen to fe sa adua un iru kilo un no ni lokan iru kilo na o mo ma olohun niju e da ba ti bare ninu adanwo ti opile re e da boro wa bo ni o ti yoku nu e ni
0: allah akbar
1: no e da la ba ti wona bi o ti yoku on le to ra en ti ma dogun na le awon ne ifura pa won na dogun le tori nlo latan lo lola fi lola enyo enyo lalayo fi yo ti fi kan binu olohun
0: allah akbar ti fi sayoyo
1: ti fi sayoyo
0: allah
1: ani ti mo ba se bi mo ba ni won pele gege bi firauna apejuwe nbe firauna to ba di ale yo lo ba olohun yo lo olohun so ba o
3: in to ba o ama ti mo ba tin so laaro mo ba nfase si ti mo ba ti ni keyin oku ji oku ti mo ba ti ni kenin kan oye ji oye
0: iyanu
3: lo so be fo Allah to ba ti daaro viranu o se bi Olorun yo se bi Olorun yo ni oye menikan se ri po Olorun ni mi looto Olorun si ti side leyin re
0: Allah akbar
3: yo se yo peyan to ba di ale yo wa lo ma yira won le fọlọrun lori oke kan iwo
0: lo lori je mi olorun
3: latara ke yo kan tin si kina ni ke yo kan koko se lara aya re
0: Allahu akbar
3: iya re lo moju toju laye nto ti anabi Musa wa wo pe ah ah oni lo mo firi awon wo olorun o si ko gbo nkan fun gbo to fi le pa mi nbe lo re gbo ola nbe lo re iwo olorun rabbi atmiza alina wazdadil qulubi atala ya rawa ta ya rawa zabul ali iwo olorun ba ngbe firi awon amo wazdudi alal qulubi ba nje ko kan re o le ata ya rawa zab ti ti o firi yo olorun bayi lo kan bayi
0: Allahu akbar
3: olorun ni mo gbo
0: Allahu akbar olorun
3: ni si ko mo pe firi awon nsin kankan ni koko fi mi olorun olorun ni loni na ni wa gba lo re ido na olorun wa gba lowo firi awon na lolohun otoju ya awon mo
0: Allah
3: ijo do do be gbo won otoju ya awon mo ido na gangan la dewo olorun wa de ba
0: Allahu akbar
3: adewo olorun to de bayi ti e sa dewo keke firi awon na o wa wo re oni mo ni latenu ni loni ntoju yin mo o le mi ati yin ojo ni nkan kan mo ati oro emi ati yin ojo ni ati gbese ke mi ati yin ojo ni mo
0: ati toju atonje ti kunle gbe fun ye
3: atenu oni lo Olorun o si mu o
0: Allahu akbar
3: ni jo ti ya fi ana so po Olorun o mu ni jo na majuma jo na lowo firi lowo anabi Musa te
0: alayhi salatu wassalam gbo Olorun mo ma mu wa ma fa len ti o mu
3: Allah ko se nkan ti o wa ninu aye Olorun je ke mi yogun ti o ni nibi kan ti tin se daada so lo gbogbo en to wa bara re lori ajogun yawadanla gbogbo to ba so pe ebi ona adura wo ni en lo adura wo ni se yo joko joko Olorun la salatu ta lo be nse e to run kaluku ba kan ni eji o se
0: eji o mojuto
3: en eji o mojuto en to kan wo mojuto
0: to
3: en to konte na je o mojuto gbogbo wo le ri ba kan na lodo Olorun
0: Allahu akbar
3: Olorun gan ni e ma fora yin ma ma so pe mi mo daaju tori pe o wa ka Qur'ani merin o ti wa so ra re do Olorun pe Qur'ani to kai in to ba se in na le ni keji re boro kan iro ni o le fi ra re we ni keji ototo logun kaluku
0: en to
3: dele to be ba tin je ba loju ese en ti o ba nkan kan ko ati gari
0: Allahu akbar
3: kini o se fo Olorun o na mo pe afofa kan na lo de Olorun ni udi tun udina Olorun ni te ba gbe ti yin de emi Olorun na o gbe temi
0: emi na o gbe temi de o tagbara yin si le mo ka
3: Olorun je mi yogun Olorun iwa binu
0: Olorun
3: dawa Olorun mo gbe
0: baba come again
3: Olorun ibinu seda
0: Olorun ki ibinu seda
3: ka mo ti wule omo in to Olorun ba fi binu si bi ko Olorun fe pa bere ni
0: Allahu akbar
3: ibinu Olorun e mo lala
0: Allahu akbar
3: ajama ni ajama mala Olorun ni je be
0: Allahu akbar
3: tori to ba bere ibinu en ti o se aten to se gbogbo won ojo ko papo
0: ha
3: idawa Olorun mo gbe se n to pa yen ni si ma lai ko Olorun lo pa
0: Allahu akbar
3: Olorun wa lo mu esan tin lo bere ninu dile Olorun mi so ke mani amila soli afali nafsi wa mani asafa ale wa marabuka bi salami nabi gbogbo en to ba ti gbomi loju eyan lona ida to ba debanu je sinu aye eyan o pa ni o pa aye ni o pa li kiyama ni o pa ti o ni tumo laye kankan ma ni o lo kadara re ni o gbogbo to ri o se laye Olorun lo dara n fun
0: Allahu akbar
3: Olorun o so pe n to se mo de mo wa gbe
0: to tori pe n do to ti seun lemi ti so pe wo o se fun re ni
3: o se fun re ni
0: mo si de lati wa fi
3: mo wa de bayi mo wa de si Olorun njo Olorun ba si de si yan Olorun okun ti o fi tu
0: Allahu akbar
3: eni gbogbo en ti baba re ba se nkankan loni te n dunu ki baba wa le ni baba yin o le o mama yin le ni o en ba le je ni o eyin ni o dadan wo le fun
0: Allahu akbar
3: eke en te ba mo po lo ti ju
0: ya wa e
3: pariwe bota njẹ ba wa badadi wo soro e wa je so kan fun inju eyan ba ti laya fi ma yo subu ni
0: ojo te da o ba ti ni aya fi
3: alaya fi kan kan mo
0: lagbaja nikan lo tun le gba won
3: je o ba ti ni
0: aya fi ta ma duro lo le ba won soro
3: ko da kan te eyan ba ti so be fun yen ma ba so nkan kan mo ohun to mo ohun o la laya fi o je o wa se n to beru mo laye pe ja lo fe jo lagbaja sun lagbaja to n pa lohun o beru en kan kan o ti sun mo wa lo Olorun
0: ko lo ni tiju ko lo n ba wi ko la la se fi sun
3: gbogbo ti o ba ti ni yan mo o ti deni alaka
0: Allahu akbar
3: tori gbogbo ti o mo se nu bi ni Olorun ni o ti ma rin
0: o ti deni eko
3: oni o mo se ju bo se nkan ti o da oni o pa si bo se n to da oni na ni o fun re marki
0: bele
3: fun marki o ma fun mi marki mi gan ti mo marki ara
0: mo ma ti mo gba ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rin ẹ dákọ̀ ẹ jẹ́ ń sára lè sọ̀kọ́ pa ẹ jẹ́ ń lọ sẹ́ka ìpínlẹ̀ ọjà ní pápápá tí bá padà dé á tún tẹ̀síwájú lórí ètò ẹ kú kalẹ̀.
4: Lajiri FM 96.7.
5: Bẹ́ẹ̀yàn lówó lọ́rọ̀ bí kókó yokoto bala fi ọba sí kọ̀dá àbí sọ́wa dá ni àìrórun sùn ara títa ságun ságun kéèyàn máa dàgbà púpọ̀ kọ́ máa rìn kọ̀gẹ́kọ̀gẹ́ kéèyàn máa lè gbápá tẹsẹ̀ kí wọ́n máa gbẹ̀yàn ségá kórè ọ́ máa hóye kí nǹkan máa rìn nínú ara ọgbẹ́ inú ìfúnpá gíga ìṣètọ̀ kátẹlẹsẹ̀ wọn máa kan yàn gógó kí bàtà ó sèṣì bọ́ lẹ́sìn yàn kọ́ Aroma gbẹgbẹgbẹ aroma legun igbese kamankia ni pataki kata de gbegbese ni kiakia keda wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati ma bi arun sa pamasi kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam additional gomina pile oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu join lola complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajua le lama toni toni
6: emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: s e l e r r I e salary
6: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
8: t u r m e r I c turmeric
6: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: wa to fe ri fa seyin ki egun ana o ma pada di adogun si olori to si fe se kini to fe ma ri ori olorun gba si waju si anfa ipe ti e tin wole gan baba sugbon mo fe ki baba fun wa lanfani lati so kini lati so solution e ja ko gbe ipe yi na e ja gbe ipe yi o ti rebete baba o ye te si waju kini ona bayo fun
1: ori adupe fun olorun alhamdulillah adua na ni ona bayo
0: to to
1: o na ni aforijin niyan wa wa lo sodo olorun
0: aforijin
1: ke wa se ke mo kan mo se mo ki mele istighfar le astaghfirullah en lo ti o lo ko fo gan ti opo ko da gan ti o ni so mo pe n ba se fosu kan n ba se fojo meta n ba se fojo merin ke n da du ke soro be o
0: e seun hello
2: hello
0: e ka ro ki loruko yin bele tin pe
2: o ko ni mo ma pila lati yanaku
0: Mami Abdullahi.
2: Ẹ jọ mo fẹ. Ẹ jọ mo fẹ bere bere kan ni sa.
0: Okay.
2: Ẹ jọ ma mo fẹ bere awọn afa ti o ba ni atẹwo kan to wa jẹ pe sita ti o ni ko mo ga won ti le le sport ti o ti le ti ya to wa don o gbara ra omo ni problem ni se to ni bi break your bed ti awọn school ti o wan ri awọn ka awọn ti le ni yan ri o se yan ni mo ma lo si ke.
0: Sheri bere yin ti a ba pari eto ma fi number le ke pe ka soro para leyin eto e kan dakun e gbianju e kan number yen le ko pe oju oni ti yin e jere omo na e seun to baba iba wa tesi waju
1: adua ni eni o wa ji opoju aforijin ni o lo wa lodo olohun
0: aforijin na koko
1: ogbo kankan o lele koko ja aforijin lodo olohun ke wa se pe yo wa duo lori yi pe to n ba se fojo meta abi jo marun ke soro be o toro n lo fe gba nkan lodo olohun
0: ko gbadọ kanju ipe mi ti wa loju opo hello ta lo wa nbe
3: lo e ka ro
0: e ka ro ma ki loruko yin bele tin pe
3: oruko mi iya legba ni mi lati yakigile
0: oju oni ti ki ni
3: bele ni gbogbo nkan ti baba so
0: yes ma
3: o to ni Olomo e ka ru egun elegun.
0: Ami.
3: E tin gbo Christian ni mimi mo se Muslim.
0: Thank you.
3: But di way mo se gbo ogbo oro baba yen o touch me.
0: Wow.
3: Ni ano mo wo film kan na no fi se.
0: Okay.
3: Awon ore meji. Se ngbo ore meji. O ndo ni won lo sogun owo. Ogun o to de se yen de ni ke won pa ano, won pa afa, won pa pastor. Igba to wa di pe won ti wa dagba won wa bi omo awon omo won ikokunrin

0: inú mi dùn pé àpèjúwe kan tún nìyẹn látara kí èèyàn ó gbé ìyá oníyá ọlọ́mọjáwo bá wọn jẹ́ ẹ tẹ̀síwájú.
1: Oun ti o wa po ni aforijin ni o wa. Afa kan so pe wa kaifa adiuka wa
2: anha. Anasi wa kaifa la adihu wa anta likarim.
1: O si Olorun lojojumo. O wa nwa pe Olorun so ri fun mi. O wa wa bo ti ni ya po Olorun o fi le mo. Gbogbo nkan bayi pata teyan ba ti teri be. E n ba so fun pe bo lo ti se iwo lo mo nto kan loro re. Iwo lo mo paduwa aforijin lo kan tori pe aforijin Olorun feran keyan o toro aforijin o
0: baba ti ma gbo yin ye on te n gbianju ati so ni pe opolopo ni awon nkan yi nbe ni waju re
1: o ti rinu
0: ti o fura pe ogun abi ajogun kan ni yo wa ma se ya latifu Olorun sanu mi ya latifu Olorun o si ni sanu e tori pe n to ye ko kokko se ko se iwo aforijin la kokko mashallah
1: to ba ti wa aforijin Olorun o ma mojuku nbe die
0: Olorun ma yonu si
1: ma fu hani un die die ni ora ma mojuku
0: gege be ti fi ko wa pe die die ladua agba
1: e se kan na no wa agba gbo adua to rogun to ba nle ogun to ti pe ni elomi wa ma so pe won fun mi ladua adua gba se latifu lo yen won kokko fun won elomi o ni un qurani do to un te tin sa qurani olorun gba olorun yi si so ba labosi bi to ku lara re lo lo seki
0: awon kan la won to bi olana se
1: emi yogun
0: ti iya re nje eyin lowo lowo aforijin la kokko
1: mo ti rinu se o ba wa aforijin gbogbo o ma doju de ra
0: mo akbar
1: yo ma so pe do to un te tin be
0: lo fa fa fa ko ri fa
1: ko wa ni te lo bo sadua ko da gan ko ti ku nle won mo lo haram to ba ti de be olorun o fa pere pe alo se ni
0: afi ko rin bo ti
1: kore bo ti re bo ti ye kore kore ni o iyo nya olorun ma jaje awon ti nbe nu ebi won o si ti oda ni o iya ma je yo nya o
0: ami baba tere la se nbe lohun
1: ko la se nbe lohun lo ya awon ma gba le fun yan
0: lonu iya
1: iya to ti jo ma je yo nya ti o si ni mo
0: Allah akbar
1: gbogbo an kaluku tin se to wu an kaluku ba le je olorun so gan so pe wala tu sidu fi la adi
2: ba da izila iya
1: Olorun ni e ma balẹ je ngba te le jupaju se le fe mi Olorun tan o Olorun mo nta le dawo lori ile gbogbo en to kan re ba ti wa gasadua a je pe ko le bonu ami wo Olorun
0: Allah akbar
1: to ni se adua wo ni emi ora ya adua
0: awi wi won la won lo asalatu
1: en yo ta do ra
0: o ni won lo se
1: bo ti rinu yo teri ba fo Olorun yo ba baba baba na iberu Olorun ni ani laye ti wa fi da
0: o tun fe se astagfuru line na
1: yo ni teri
0: o wa wa lori idu astagfuru la kilo wi mo tin bo astagfuru baba so yo teri ba yo rora e tan si wa ju Olorun
1: gbo nkan pata ni oni se lo lasi
0: gbo gbana yo so pa
1: yo gba ipo Olorun lohun fe doju ko
0: ya rasulullah
1: ti o ti ma sunkun so lohun wa si ta wo si ta mo re rin ta ba ti se wa si ta ta ti ma bura wa ta won baba ye ba se wa si ta lori mambari
0: awon bo koro bu e ko
1: ni mo ti lo ma sunkun nu ya
0: Allah akbar
1: Olorun ki la won se o
0: Allah akbar
1: samu ti se o ni mo bi so pe lomi be ba nu le elomi bo ka nu le elomi to wa ba awon elomi ti ba si anaje
2: Allah akbar
1: ise ana ta won baba ye se elomi ti daru e wa lo woro elomi gbogbo awon to ba si anaje amo nu nisimi
2: Allah akbar
1: tori pe toni ni an fe fi jiro tana ta nu si se fi jiro toni to won ba fi ti ana jiro ti ana nkan mi ni o ma sele awon baba ye won ni beru Olorun owo ni mo ni o owo ni mo ni
0: won ni iberu
1: Olorun o wa je ko Olorun o pe gbogbo nkan fun gbogbo omo wa yari awon omo wa bajogun won o begun won o bepe won o badade awa toni an wa kahan a fe lolo a fe da fo lola a fe di popo
0: oli awa rin
1: loko loko gbogbo omo to ye won ja afa won o ja afa
0: won fi koku ko kan won omo Olorun
1: gbogbo omo to ye je woli won o je woli mo latara lana teyin bo si
0: Allah
1: akbar nipa ti bo Olorun so pe nsun kaluku lesan re ko to ku nu aye ni
2: Allah akbar
1: esan un kaluku bi o wa ni igba iro ni wallahi mo yen lagbaja mo pa mo pa gbe o pa gbe mo yen je ah teri yada nla mo yen je
0: ọmọ
1: pé mo yàn ń jẹ irọ́ ni ọba tó ní ìṣẹ̀dá rẹ̀ ńkọ́ ọba tó ní pípé rẹ̀ ńkọ́ gbogbo nǹkan ìlú kálukú ọmọ ẹ̀sìn tá ìyà tó pètàn ní ìsìn bí wọn ò ti jẹ́ ìsìláàmù tó ń gbogbo ẹni tí wàá sí iyẹ tí ọba tó sì kìí ṣẹni ọlọ́ni a jẹ́ pé baba mahadu ọlọ́mọdé
0: ọkàn rẹ̀ ti di
1: baba wa gbà ní mahadu baba mukhtada abu salam wọ́n ní rọ̀bà náà rọ̀bà náà rọ̀bà náà

Gami kan ni soki lo bi ogire pe awon to ba lowo lowo na ni ohun yen work fun awa mari di mi se baba sugbon talaka o mo pe togi o talaka o mo pe soki lo bi oge o lowo mo pe just no kekere ti to supplement po sugbon talaka owo ta fi ra kara ni ko ni je ka sonu to mo nkan to jun ri ko to de bi to nde yo fe ra le si be ni wahala oye ja gbo si royin to nsele lagbo osere baba mi lo so ti mo fi dere do o ke gida ti mo iyan lo ya won ko si ani ani awon ami eye kan ni awon eyan ni egbe ajo to nse ami eye to fun awon eyan lami eye ele ta mo si AMVCA 2026 award orisirisi ni mo pe lododun awon eyan a ma riru nkan bayi asiko yi na lawon eyan ma ri orisirisi aso la ma nri ko aye wa ibi na ti ma fi se show biz aso ijo na lo orisirisi aso la ri o olorun sanu wa ta te ta wa kiri ibi ta ti ma nri bloblo on lara moto bi lasiko Christmas tan ma ko Merry Christmas si bi beni kan fe se bed la ni ma nri bloblo mani nsin bayi gbogbo obi na ni a mo pe iyi pada ti de ewo wa ni keyan tu wa fi bloblo keyan fi se aso gbogbo eyin tailor asiko yi ko lo sa nu wa yato nbe laarin tailor ati fashion designer well done kudus fun yin be na la ri enikan to je pe ewa ganya ati breading ni nta eyan si wo aso won si le breading ma aso ilatoki disale iwa se breading soft copy o lo si bakery e lo ra bread e si bere si nle ma aso e si gbe wo bi tan tin se nkan e ro ra wo lati nu moto e wo wa sori red carpet ba ti wa wo tan e wa wo si bi dressing room e ro ra yoku talent na se ba so to e wo lo de ni se bo ye ke lo wo joko sa ri awon eyan ni gbogbo e lohun ta fe ri na nu adupe lara awon tan gba award lati ri cinema Alicia bi Alicia bi gba award best makeup of the year o si se lo mi ta le mo pe makeup artist ta le mo po wa ndie ta lo wa ndi makeup yi be pe to ba make eyan up yo lagbara character tan fe o se na ni o fi sibe ni a ma pa mi tin ba wo awon eyan pe kini kan ise wo lo nse makeup ni lomi ba lo odo awon tin se makeup e mu fe se makeup mu wa nile oni makeup mi iya to nbe laarin makeup ati makeover o omi to ba mo won niyan ma re lasi o to je pe kekere kan ra fi mascara si kan fi foundation si kan fi lip gloss si kan lo ra wo color ti e wo nibe kan lo ra be fi si ferefe kan fi eyelashes si gbogbo e si makeup o sare sare make up ni ke papapa sugbon makeover ba ni nkankan ti wowo ko jadaji won ese bere si mo se lati bere ni won ese mo bo build die ni won mo ra block won mo ra gbogbo e gbogbo iwo ti nbe nbe won o wa wa se filter ni abi kina mo nlo won kokko fi dina bobi to ti giran won se gbogbo e makeover nu so e ma so bi te ba fe lo se fe lo fun makeup ni abi makeover en to ba pretty lo se makeup en to ba pretty makeover ni inu dictionary temi ni o nisin ka dupe

o n be lara nkan ta won yo pe mi si o di meji o di bere pe make up n ta le ro po se make up yen e akoko nu en to se make up kini kan ife ti oni daruko etan e ti jasi elekeje yin te ba pe mi be mo fun gbogbo etan ke le mo pa jo nse ni baba ti ki loruko baba ti gangan en te ba mo e tu pe mi ka dupe lowo o so ojo bi ojo bi ki lo pe e ja mi si ojo bi kini baba ti pe kini eje e bayi o si se ojo bi na o se pelu moto titun tata God when na so jo bi mi ba ki mi ran re ni kankan de gidi gbe moto fun mi moto titun ki se pe emi ni mo lo ra ni car lot ko si nto lo o le se awon eyan ti so ife ti won ni si ere ere onise atire theater o sere birin kan arin ola o dubela o ti so nkan kan to idi gangan to fi like ere onise gangan oni ko so n to won le fi se sacrifice fun idi ni pe oni je mo pe o n rise ni le epo ki se abi attendance o o rise ni bi tan ti n wa epo ni company le epo gangan ki se awon tan be ndi nozu o ti opolopo awon elomi ni isin tan fi mo ma awon moti e ti ja to ba ri obirin kan pe a ba bere pe igbolo din sise ayo ni mo sise ni all like gas ni all like gas si ni looto en to wa din losu e dakun bele din sise e package ara yin ma bere ki bele din sise so fun won pe oil and gas de tin sise abi te en ba fe ra oil eyin ko le ta fun won ni epo te lo lowo gas na pe nilu oba e tumo si pe bele din sise mo mo daruko e mo nsise ni kini kan e mo nsise lami bole din sise company wo e ko sibe oil and gas ni e wa je mo wa du won ma wa wo kaakiri eyin te nbe lenu ona na lenu loro eyin te nbe lenu gate mo ye di se tan lojo sunday te ti we tan abi gba te ba ni off yin te be ojo off yin eyin te ba single ni omi so yin te ti ni yawo e mo paro o be ba ro mo kan to ba ni bole tin sise mo sise ni splash fm lagi lu fm kini ise wo lo nse nbe kini post ye o de mo penu loro lo wa ya so fun mo pe gm ni nbe ma sotan GM ni mi ni lagelu FM to ba ni GM se tun de lawo olawo general manager niyan iyan ti yan ba ja ni o ma ni a se sa fun general manager niyan GM wa ni gate man ni ohun lo bere sugba bi o ba bere o ti je lo lady lo n fi ise ohun le o n fi oil and gas sile o n si yan ise osere o yan laayo iroyin eyi o lagbara die o si pani lerin toyo si adesanya ya olomo titun olohun ohun promise ara ohun ni pe gbogbo igba to n wa lodun fa bo n se lo darapo mo lodun fa o ni enikeni lara awon agbagba ti n benbe ko si kankan to le so pe o ya ohun kan bayi nkan bayi kasa bayi kawo odi so n pe lai lai oni tori po ti determine pe gbogbo awon eyan ti n benbe ko si kankan nkan to n ba lo be lo gbajumo olohun si achief we o wa ni but abeti oni nton fe ja yin si olohun mo awon eyan to po gan ni awon obirin opolopo awon obirin gba na se pe idi ti won fi wa darapo mo ere ori itage gba na ni wi pe tori oga wa ni nigba na ni o sugbon ni isin gan baba si fit daada won ni tori lare azan

ni ogogo e pe ogogo o won hot gan won si hot ni isin na o sugbon nigba yen gan wa nbe won ni opolopo awon obirin tan wa ngba na won fe la ogogo ni wa ye mi se awon eyan ma fe la star sha awon eyan like star yin obirin e mo like star pe fe la won sabe ni pe awon osere nikan ni sa dupe won gbe wa sodo awon soro soro awa ye experience irun kan ba run ti wa to yo se adesanya lo so be se wa rele ki sare mule ka to lo taja je mo pe Abdul Latif Ade di meje ati yawo re nje mo pe won ti se ikomo won ti so mo wo loko eni kan wa jade MC baba ase ti mo won wa so pe oruko tan so mo pe nu odun so oruko tan so mo kin ti e e dakun kini Musa oni ringgate tana en to bi mo ti e to so mo loko to pa won afa o wa ni oruko to so mo pe kokoko inu e odun si lomo la sugar oni kilo de to so mo loruko awon laruba wa kin ti e kilo what is it now eyan ara ale e da mi lohun what is it now e tin so abi se ranti oni e Abdul Latif wa so o so mo re ni Abdurrahman Abdurrahim ati Abdurrakib oh mo oruko awon oruko nla nla o wa ni pe o so oruko loruko omo laruba wa se ko ni o le so loruko yoruba seri ti en ba ti le ri data bayi ni nsin gan na ko si nkan teyin o le so

0: gbogbo nkan portable ni mo nyato lati portable se ikomo fomo akoko o pe ni white party o se ko mo pe ko mo ni white party o wa npin o npin adire o npin aso adire fa awon eyan pe aso ikomo re ni o ti pe ko mo white party aso to ba pin o fe je kan wo wa si bi ikomo re ni igba to pe nkan ni white party to tu wa npin aso kalanke ni fa awon eyan pe aso ikomo re leleyi ofe o ta o ofe ni o babambari ohun tun ni mc ni bi ko mo re o wa so pe ohun ra malu meji pe malu mejeji to ra 20 million ni so la ti fe mo bayi iroyin eyi eyin eyan igba te ba ngbadua tadura ba wa gba tan ki lo tu wa de te tu wa mo so so ku so abi boyo ke wo wu yin ke mo soro ni gbogbo wa la n gbadura fun Said Balogun ati Fetia Balogun kan pada si si bon se wa Fetia si lo bi kan won lo se foro wa ni lenu we ni na si so pe a ex husband oni ex husband n bawo bere oruko re o fi Balogun si o ti so pe ohun o so fun to n ba dele eyun tumo se pe baba n be nle oja tomo ba ti wo pelu n ta ri won da be ni pe ohun ta n gbadura fun adura ti gbanu ka lo san balance fun baba ladura nu pe adura re ti adura ta mu wa sodo yin o ti gba o part payment la san ni sin ka san balance ni congratulations yo e ja lo taja ambo
1: lagilu fm 96.7
2: labbaik allahumma labbaik
3: assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akorere ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si haji odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karun awa leti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo ene to fe ba wa se haji 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se aljanna travels gege bi alakale ijoba saudi o wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se aljanna travels to wa

0: Eka bo pada lato ju oja.
1: Ki jade ti mo jade.
0: E gborin ti mo fi wole hun.
1: Sibi ise mi.
0: Ori ife, why you dey do me like this?
1: Ajo mi do.
0: Nkan to trend ni isin niyan.
1: Ti ba lo ti mo ba bo.
0: Orin to trend ni isin niyan.
1: Eleshu lona. Karaye madamu yo. Iwo sha la la bo mi.
0: Yo ma ya lenu pe awon awon the way ti nkan fi trend ni isin.
1: Yes, you
0: know. Now I can't de-de-pick here, ni.

0: orúkọ rẹ̀ Babatunde Bemad Tayo. Tayo gangan, Tayo gangan ni ti ibe. Hello.
1: E
0: kaaro maami mo gbo yin. Eh, mo ti so kini age e, e so ti age e, mo ti so yin. 40 ni age e, eh ya o da mo ti gbo. Tayo mo wa borun mo wa koye ni ala. 40 ko 47, 47 ni official n ta ri lori kini 47 ni. Oya eja weni fun ti ka ise e ka weni fun ti ka ise e ka wo boye ni na bembe ja wo bi bembe fun ti ka ise e ka wo bi o ti gba ri abi o ti gba ri en tin dun obere ni abokunrin. Hello.
2: Hello.
0: Hello my car son.
2: Yes ma.
0: Yes sir. Gbenga loruko mi mo npe yin lati Lagelo FM.
2: Okay.
0: Okay ma. Se e play ka se.
2: Ben sir.
0: Ijo wo le play ma?
2: Ano ni sir.
0: Ano e ti play loni?
2: Ah e wo ko sowo lowo mi
0: e. Eh ya sugbon dede time ina le play lana.
2: Ben sir.
0: Idi to fi ti won fi pick ti computer fi pick number yin niyan. Se ti gba ka se ri.
2: Mi ti gba ri o.
0: Eh sugbon e sure pe ori ile abi?
2: Ah,
0: ewo, mo ma tele on da ni, o ma ni ka mari len. So 25,000 naira le gba bayi. Customer care o customer care ma pe yin. Se ti gbo. E se gan ma. Eyan ara le e ja ma lo. Yo ba so yi pe ki ye ni titi kale o ma le. Ki pe npeju bayi la la fi la. O ba di lojo mejo e ran mi leti. Awon won na npe ni Tunde. Awon wo ni Tunampa. Awon wo ni Tunene. Ma ja yin si. E tun ran mi leti awon won na npe ni Femi. Awon wo ni Femo. Awon wo ni Femo lala. Awon won na npe ni Fe Mighty. Eh ma ja yin si. E je ke mi o ma lo bayi. A se un ta jo se toto ni Friday e jaye responsibly ni e jo se Friday o lo Saturday o lo Sunday o lo Monday o de o dabo.

0: ki yin kasan ibi gbogbo ti owo ja ikanni yi to ba tin fe de fun tosan to ni o ikanni lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni won pe bi ta wa yi lori gudugba iroyin ta tun gbe ka yin mo ni bi gbogbo te ba lanfani ati ori ofe lati ma ti gbo wa kidikiti awon iroyin ta pe ni gudugba ni iroyin agbose agbose hun awon iroyin to haaru o na ni a pe ni gudugbe gudugbe la bi o wa ni sokan yin ko ni sokan ti wa na
1: ami o
0: lase ile ti mare ko ko je to olorun amo ka na se jeje o
1: yes o
0: oko oba ada ba ko ni sa wa lese ma gbese re sibi ti oko oba ti ada oba wa mo si ba yan ja mo fun yan lese lojiji
1: mo se ti o da fa mo la keji
0: o ba wo moto ti oni moto ba so ko
1: so ara re
0: bo so kale ko ra mo lo
1: ta ni ki se moto eyo kan lo wa o le wo mi
0: tabi be won pe edakun e mo binu sa mo bebe ni to ba di pe o di binu to bu ole bi kan ti wo na bu pada to di pe bere si na wo ese sira yin tani kan ba lo le mo ni ogbe ni o
1: beni o
0: an so fun o gbogbo gba la si tenu mo mara fonu aloku
1: an so
0: eh mara fonu aloku o lewu o
1: lewu
0: o lewu
1: o lewu
0: o eyin oni bye bye bye o ti wa o ta mo so di e je ngbo osu mewo ba e pe lodun kan to wa ti ri ko ma ba ji gbe mo lo ra gbanu
1: abi
0: ko mo fi
1: abi
0: tori oro phone le
1: emi o mo eni kan so pe eyo ti e wa pe phone ti e o ni gbe phone emi ti mo mo pe phone mi ko gbona sonu ko la mo so bi ko so phone mi ni ma wa mo phone yen ma fi si
0: abe baaji
1: pata misale pa pa ju lo te ba wa nu oja
0: o ti so bi to n fi si o
1: en se won wa ge baaji mo mi lara nu oja la sale ah won mo le mu owo to le nu emi to ya pe isale emi o wa ninu oja mama se royan royan e wa ni giba gbe koli e ma binu tori ti fo mi ba sonu mi e le ba mi dasi
0: eh o mo ra bye bye bye ah amo lo be
1: lo mo ro gbe ti e won ti e gbe yi
0: won fi gbe
1: se sa wa ni ki lo se le
0: amo lo bye bye bye e ba ti gbe je wo mo gbe
1: si
0: won na je wo mo gbe
1: bye bye bye yi bye bye bye yo la eleyi na bye bye bye
0: to
1: na bye bye bye
0: michael la tubo bye bye bye
1: ko do titi mi o be se yen je ka se
0: ki lo mu ti e
1: mi o dahun
0: ah be o mu bye bye bye
1: ah ki lo ma se ku mo be lowo e
0: ani mo tun gbe won mora mo ni emi o si ni ibi
1: mo ri e mo bu mu lo pe o yeye imo ti o fi gbe
0: mo gbe mo gbo mora ni ke
1: emi
0: awon to gbo e
1: ki mo se
0: mo ni alako ba ni
1: Michael sori alasubo sun ti e ohun o ko ni okan bayi o ti gbagbo pe n to ba so be lo se ri tori ki paro ki si yan mo yan mo anu o mo se bi a ma ya iru awon titi to ba do wo po yi ga e ran ni won o le paro lale fola shadi ajala loruko temi ti mo nje o ya iroyin ti bere iroyin le ta pe ni
0: bu ye mo
1: ye
0: mo mo ngo ho ye mo
1: omo je omo fọlọ ra be
0: mo bi bebi mo mo mo iwo nti mo te fun
1: o fe o
0: mo
1: like you o ya ja lojo
0: o lo fe to be
1: o da daku
0: ah
1: kilo to fe
0: emi wu la ti da won nu gba won ti pe bye bye bye tun ni emi o pe won
1: tori mi mo to fe se ku lowo re ni
0: ko ti e wu la si
1: ko to pe o ma hun epo ni mo to sto this wa le to le ja wu pe o ya ja lo
0: red oil I boy I will call back later. Red oil. You see?
1: Yes, the
0: biggest.
1: So team one go down the
0: quality
1: place.
0: And everything that's possible.
1: Oh, your phone mutiny. Won fi wa mo bo fun ti epe ti epe
0: gbo epe ti epe ti epe la fu
1: ti epe ti epe iroyin ti bere
0: o bere
1: titi ni o fe ka royin
0: emi ko
1: o ya karo
0: o fe fejo sun ni o fe fejo sun ni o fe mo fejo sun ni iwo nu olorun o fe fejo sun ni o fe gbogun ti mi ni o fe
1: mo ti o fe gba nu ogun gbe ti
0: e ja bere o titi la ya kisola loko temi
1: o ya ha bere si ni ma mu awon royin ohun lati pase awon emi ti so pe folashade ajala ni mo je ah ejo
0: ori e ejo folo ejo fori mi ke mo jo fun agbaragba pe ejo fori re
1: odun mele gan lo gba lowo mi
0: ah no ni
1: so gbogbo odun ni
0: an so wo to ya ba pa jo meji lo we eyan ojo ke na gan ko gba ki gba 30 minutes lowo e
1: ke ti 30 minutes o to odun kan o to meji o to mewa o to medogun oya e je ka be si ni ma mu iroyin yen wa
0: oya ma mu
1: lati pase awon akori akori eleyi ti iroyin na gberu iwe iroyin daily post o lo wa ni waju temi ni ipele oyo iroyin salaye fun wa wi pe ile ise ilese olopa nipele oyo ti salaye oro wi pe owo ohun ti te nikan to je afurasi ajinigbe won ni awon eru ofin o si nbe lowo onitohun bawo ni royin yen ti se lo losan toni gudugbe royin la wa npe o eyin o si gbo ekun rere
0: ninu iwe royin punch o na ni akori eleyi ti kokko jade
1: okay
0: won ni owo osikun ile ise olopa eka ti ipinle oyo o ta enikan o te onikan to je pe lara awon ajinigbe lo wa won ni won ji enikan gbe ni otefun ni abule otefun ni joba bile atipa won ni ngba ti won wa ji on ton gbe won ba pe won ni keni hun fun won ni number eni ti won le pe
1: okay
0: nigba won pe no ba ni iye wo te lo mu wa iye ba ni won ni won ba bere si ni dunadura ka sa mo forogun owo ti won sa ni kon lo wa wa nigbe igbe je million lona mewa
1: ha
0: won ni ni na ba so pe million mewa ti o ti dele o e wa gba o won ni na ba sa ya gbangba ni bo wa gba oru
1: o
0: le
1: mo
0: pe awon lopa ti wa
1: ni
0: won ti mo ti mu
1: aha o ya alele ni ilu eko aro mi sale gbelegbe iroyin to tun wa nbi o salaye oro wi pe awon ti won ba nse mbuburu ojo ojo kan na ni asiri won ma tu o won ni se ri awon kan eleyi ti won sora won di kanran jangban ni ipinle eko to je pe awon dukia dukia eleyi to je ti joba o na ni awon yin okundun ki won ma baje won ni owo ti wa te won bayi agbegbe amuwo odofin ni ipinle eko ni isele yen lo ti sele iwe iroyin daily post o jabo lori iroyin yen eyin o si gbo ninu gudugbe iroyin ta wa npe ni gudugbe ni lagelu fm
0: to ile ejo giga ti ijoba apapo eleyi ti o fidi kale si guarinpa iyen ni olulu lewa ilu abuja lo ti ni ki won lo re fi paito kan si ogba atunse tuniro latari esun ti won fi kan wipe o mu omo odun 14 to je okan lara omo eni ti to wa ninu ile ijosin re labe re ti ijosin labe o ba alajosepo tipatipa
1: wow
0: kilo de pastor
1: wow
0: kilo sele se be ba iru ise te se yo mu ilo si jobo orun ni abi kini ka pe elewo lo tami ororo leyin lori
1: gan
0: se nsun lowo ni won tami ororo leyin lori ni abi loju orun abi ninu ala aba mo kono kora mo jo te lo re te ri sabe wo pe sa fami ororo abe mura yin tipatipa se ta lo pe yin si se oluwa gan tori olorun
1: to
0: ekurere re bere ninu iroyin le ti gbogbo
1: o ya lele mo tun ti wa ninu iroyin daily post bakan na to wa ni waju temi ajo EFCC o ni iroyin ti jakodi mo wi pe won ti pari iwe kan tan o eleyi to ni se pelu enikan to je adari iyen ni ile ifowo pamọ kan eyi to je ti kereje won pe ni ile ifowo pamọ ohun won ni owo kan eleyi to duo gege bi million lona mokandini ogun owo naira won pe won ri pe owo yen bi pe ase pasipa yo re bi pe a lu jibiti lori e sa o de ni se pelu eni to je adari fun ile ifowo pamọ ohun won ni lowo ta wa wa yi ajo EFCC ti a koju bo kini yen wi pe eni to je adari bo ni o se wa je to je pe awon owo kan tin lo bi million ta da ko yen yo wa dabi pe asipa yo asipa iroyin ye sa o ti di royin ta wa pe ni gudugbe fun tosan toni
0: to ki olorun ba kodakun ko ma saanu wa ni o iroyin eyi folasade
1: mo wa nbi
0: lo nse lalaye pelu ikilo fun opolopo eyan bi pe to ba gbo he mo sare mo debe o so ti e wa ri sise idajo owo o wa po fun awon eyan papa julo olokada oni maruwa awon ti nwa micra awon meteta un idajo owo atonise owo o po fun won to ba ti le gba he lori kankan won fe mo n to sele nbe won lo re ra petrol won lo re ra isana won a sun yin ni a jo yin na ni be si ni sade gbogbo eni ti o ba wa lori kan ni to ba di ojo esin mi sunday to nbo ti o ba sele si yan le yo so wi pe pa o lo se ri iru isele iroyin ti mo fe ka yi o sele si mi e si gbo lojo sunday lagbara olohun mo sare si yan mo lo re ra petrol pe a dana sun ni kini ko lori iroyin ti o sele o sele lojo isegun tuesday ninu ose ta wa yi laarin sango eleele si ologun eru won ni enikan won ba ri pe omo wa nu oko re awon omo meji
1: okay now
0: mo se sare gba tele leyin nu
1: okay
0: won lo ji omo gbe oniruru iroyin lo tele laarin eleele si ologun eru wa wo awon olokada to du mi lo se mo wo won bayi o sare lai mo wi pe iro gba tapata ni won ni dokita onisegun oyinbo to je pe lati ile America lo ti wa si orilede Nigeria Olorun lo ku die lo ku emi o ba bo patapata ngba ti olopa de ni won gbe kuro ni ologun eru ni power line ti won gbe pada lo si eleele lati lo re bere ibere ati itoju okunrin nigba ti won ni won ri omo ni inu moto re ti won olokada gba tele ko ji omo gbe ni won sun oko e pori o won so kun ni won mo wa nbe o to je pe te ba ti gbo he afike e dano sun e ba ti gbo he afike e dano awon mi o ti mo pe won ba fi lolopa lowo olopa oni sise re awon tu ba nta to ba je pe won ti ko bi eyan bi ogun o ti wa lati mole tawon awon ijawo won ti be si ni sun ku kakiri mo ro pe kini un yo cheku kini un si wa laarin awon olokada oni maruwa oni micra atoni se owo ana ma nsare kiri pa won o danu sun ni awon se gba e gbo petepete lojo esimi sunday to nbo yin
1: ni olorun olorun ba koda ko kojo ko saanu wa ko mo ja si nkan se o ya o iroyin yi to tun wa nbi ninu we royin daily post na ni mo ti ri o won ni ni ipile bauchi won ni ile ise olopa nbe ati awon ti oro kan ti an je alase ani mo ti da si oro kan eleyi ti o ni se pelu awon ti won je omo kekeke ti won pe won gbe eto iseyawo iyawo alarinrin won pe won gbe kale eleyi to je pe kini awon won pe ko ba ofin mu tori awon omo kekeke ni an ti e pe ikan ti wa to je pe ngba ti won gbowo ori egberun meta
0: o naira 3000
1: eh
0: e ba gi won eko lo ni abi inu moto
1: ah afi ta ba dohun o
0: gbowo ori
1: ah egberun meta ni
0: ah
1: 123
0: 123 ibo na wa gbo nton lo
1: se yawo ah o pele oko re na ni won fe ma gbe lo baun
0: se oko lo se gboro meta bi family oko
1: se mo tafu
0: mi lo se ni we
1: eh ni suru ka de nu royin tan pe ngudugbe
0: se dodo ni
1: afi baba bi yan o
0: olo
1: to won elo mi damu fe lo lo fe amo kekeke awon mo kekeke ti o ti da kankan mo se ni won mo seto gbe yawo se ni ofin pe
0: ko mo ofin wa fi owo si pe ko mo se gbeyawo omodun medogun omodun enji
1: won ti fi han bayi pe kini ofin gangan ti duro bayi pe bo le sese atele te gba
0: owo ori re ati te gbo owo te gbe lasa
1: ele gbe meta ibele ba o chi ni sele e ti se e de wa gbo
0: lo mo sele n bi gbo ba ko le mo sele n
1: gbo ru kini
0: ah je gbo bo temi lasa te ni sin pe o fe fu ya owo mo fun yawo
1: ah ah so mo ti maso
0: ah ah ko ti esi
1: abi omo to ba ti gbon yin o yato sa awon kekeke jo melo ni ogbon ori awon kekeke ah ah omo to mo ye to san
0: eh
1: acceptance
0: acceptance fee ko to wa
1: gbowo
0: owo osuku e to wa ti
1: mi o sowo le
0: owo project
1: mi o so owo je o mi o sowo material o
0: ala mura ni o ehn ke se pe kini kan o la re mura re to san sokoto re ti o le
1: omo gan gbadan mo po gbadan o ya se ka mo lo
0: eh ko ti ya
1: ko ti ya o ya o to ni ko musi
0: ngba ki musi o ni o ti ya o lo ti ya
2: oyin ajiluwa

0: Tuesday ni dede agogo meji abo losan ile ti won lo re dana sun oko re ni bi kan ti won pe ni power line ologun eru lopopona ile ile si ijoba ibile idu o na ni awon eyan ti won fi esun kan okunrin ohun pe o ji omo gbe lo re dana sun oko re Lexus ni 330 SUV won ni o jona gurugu ni kawon le se lo se olopa to de won ni awon omo benin meji ti won ba ninu oko ohun ni Debora omodun 15 ati Rebecca omodun 12 kini to si sele gan ti oro fi di gbas gbos gege bi eni ti se alamojo fun ile se olopa to se so latenu agbenuso ile se olopa ipinle oyo layin ka ayan lade o salaye lekun rere ipe ipe la won gba wi pe kon ma bo won ti mu ajinigbe kan o e won si ti bere si ni dana sun ti awon fi nlo lelele sugbon gba ti awon o fi debe o ku emi die ni o ku lenu dokito onisegun oyinbo ohun ti won ti na to ti je pe tipa tipa lo fi le soro ko to di pe awon osise olopa ti nbe ni eleele won gbe lo si ago won nibi ti obi tibi ti ro kun si iyen ni agbegbe power line lologun eru nibi ti won ti da oko re duro ti won si dana sun oko ohun guruguru bo ni isele se je gan ni pato won ni enikan ti oruko re je abileko idowu abimbola eni odun 56 oni o ku awon mo esodo ti afolabisi so fun iya re ngba to wa so le de nigeria pe ohun o lo re ba won ko awon omo mejeji wa si odo iya re tori pe ki iya re ko le mo ba iya re se ise enu ile won ni nigbati ofolabi wa nbo ti o gba enu iloro polytechnic ibadan koja won ni lawon osise agbofinro da duro wi pe a fe wo oko yin boya nitori pe iyun wa nkanju pe kini e fe wo oko ohun si to wind down nibi oko re ni won ri omo meji ni inu oko re won ni ba riwo se sorun ariwo so la won ba ko morile de nigeria bo hun se tenu won to gbenu ni ba nsa lo pe ohun o ji omo gbe ni wa ni okan re won ni bi awon olokada oni moto oni maruwa bi won se sare tele leyin nu no ba gbati pe ani o ji omo gbe ni apolopo orisirisi iroyin ni won so lojo na bi pe baba kan gbo mo dani no ba jo mo gba lowo baba fe ra nkan no ki sinu moto lo ba nsa lo orisirisi awon ti o sele ko to di wipe won lo re gba oko re mu iyen ni agbegbe power line dologun eru nibadan ibe ni won dana sun oko okunrin o si o ti won wa ko bombo ti won ni emi die bayi loku lenu re lojo na ko to di pe ile ise olopa lo wa gbe okunrin ohun ku nbe lori isele ti o sele ni ohun ti o se ti won so wipe o di omo gbe ni won ni ati ohun ata won mo won be nibi ti won ti gbe ntoju gbogbo won lowo bayi o kolorun ba ko dakun ko ma je ki emi bo lara okunrin yi o ko saanu re o orilede nigeria ki so orilede to fi le gbo pe a ko si nkan ti o le sele ti won bayi le pe he ateni ti o mowo ateni ti o mese ti o mo to sa ri pe won na yan lowo elomi o de be ko mo dani un se o ohun o kokko fun ton leti na a fi suru sa
1: won ganyo so ganyo lo gbe petrol
0: wa mo kan ese kese be bi be to se won ti sare lo da gba elomi o mo fa jade nu oko re eni ti o ba ni nkan re se laye na de mo ba nkan ni nkan je be mi se mo wo nu ni mo ba je bi mo so fun yin story wa lori re tori n to sele se mi na ni mo ba dojo esin mi Sunday to nbo lori program mi wa koko eyin laarin ago mejo si mewa iwo tunu o lanfani ati gbo lekun rere ko lorun oba ko da koko ma saanu
1: wa
0: e je ka na o se jeje o ti o ba
1: ko ikan ni lagelu yi o ti e gbe eto to le lani loye jade lai moye igba
0: abe ti o ba ni si lo mo da si mo do nti e jeje o mo n to sele
1: awon mi na baba si da yin du e salaye ara yin
0: to le mo wo be o le mo wo be
1: e tori bi ti e wa to ba debi kan mo
0: kan mo gbo ti debi o yato
1: polowo ja ti e
2: Lagilu FM 96.7
3: Asori mi o pe
4: ori re pe o lo ni maragidi ni mi ta ye lajude to ni kaluku tin ra eka ile dako ko le ise aroye ko so nje lilu o nje won ni bosu king toro lebe ti bi n tale leka fun gbogbo eni fe fi dako fe fi ko le ise fe fi sodo eja sin kon sin bere lati ori

0: o ti ma je ni yen today o so wo ba ti de eja dede aberan din ni wo fun yawo ti eje ni
1: wo ba ti de orisirisi ni yawo ni oje o
0: orisirisi ke se jade
1: nikan
0: o da se ke o bo ba de kini wo be fi pata so ko te lenu
2: bo ba ti de won fun mi ni emi o ni fe fun
0: ah obin sa
2: ah obirin ni mi na
0: obin sa
2: I suppose they receive.
0: Oh, yeah, fair. You see them.
2: I suppose they receive on a steady. On a steady.
0: Oh, did that, Ben? Abala, koko lori eto ile abala o wa nbe gangan. Later ti ma nja yin si gbogbo awon dede na na e ti lo n party. Sure, ko ma lo be, se o ye ko ma lo be. Sure, ko wa be, se o ye ko wa be. Abala o wa nbe le ti gbo. Abala pepe dem le ti pade sike oke tola. Omo mi to n ble. Yo ti ja yin si awon eso eleeto eke ma te lagbo ariya. Any e kan le mura just anyhow na rara o ko ri be lodo sike o. Sike lo so fun wa pe iri ni si ni se ni lojo. E gbadun labala pepe de. Abala e hoda na gbeyin o. Te ti forisirisi nkan banu. Te hoda forisirisi nkan. Nenu party na ni. Baba ti a so pe hoi e pe ho la ticket te fi wole nu. Iyun ni labala o. Awon nilu na n lalojo to yeke. Awon nilu na n lalojo to yeke. Oye ji awon nu eto foto ni.

0: Tunde.
1: Eh Kola.
0: Ori eleketẹ leru fun mu wa yi.
1: Mo ti so fun e.
0: Olorun ni tele o wa o.
1: Alaja lo lo.
0: Mo gbadun ara mi bi o. O kan ku kan gbo nje wa fun aka fun.
1: Onje na nbo, onje na nbo, onje na nbo.
0: Ori sirisi onje to se nta sosa ni. Awa re. So ba ti rawon pa ti ba mo pe mi se oje ngan di lawo. Awa e phone na wo lowo pa.
1: Mi ti fi mi mo soro. So Alaja sire won se tin kanra. O da pe awon na nbo.
0: Ojan
1: o wa. Awon na nbo. Alaja era ma.
2: Awon alato ida.
1: E ka so ma, e ku nawo ni ma.
2: Tunde.
1: E Alaja.
2: Ibi le wa.
1: E ku nawo.
2: Awon wo la won won yi.
1: Ah ore mi ni, Kola ni yan ore mi. O na mo yin.
0: Ku je meta ma.
1: E ku mo yin da.
2: Kola ara bo, bole nbe ki lo sele.
1: Ore Timotimo mi ni.
2: Eyan melo mo pe ta nwa tata lo pe yin.
0: Mo mo follow yin lori TikTok.
2: E seun e ku ti tele. Ki lo tele. Pasi wo la won eleyi fu wole
1: pasi ti mo
2: mu na lo pasi pasi kan mo fun o
1: na ni ajo pin lo
2: eyin mefa le fi pasi eyo kan wole le fi wole sinu ninu pati on pati
1: Alaja mo de ti so fun
2: awa
0: ba yin yo ni
2: se iwa o mo se re nse ngba gbo pe ke mo wo pasi tin be lowo awon eyan mo to wole ah se ba mo yin po ga yin ni oga yin ni oyanju tin be le tori yin mo je ka wole bo sita
1: Alaja ti boju mi
2: awon ara UK ti mo fi aye le fun ga won ide awon mo gba duru nkan ti won ti mu
1: Alaja Alaja ni suru Alaja e
2: ka iko ja yere o bi bi eyan ara le bi ti bere re o bi ti bere nu o
1: o pe won ni
2: party mo pe omo aburu omo egbon mi
0: to
2: salaisi lojo si mo pe si bi party pe koko wa si bi party birthday mi abi bo le yin elebo se pagujo bi mi o wa wa mo wa fun pass eyo kan kon nikan fi da wole ko si le mu amuju ati ajeju ati ajeseku o wa lo ko eyan mefa mi la ya re la la so fun mi o
1: kan ikapo ye lo
2: yeyan won wa fun awon tele mu ye bonsa bi ki le npe won un won wa fun won lowo lenu ona tori mo mo pe ti bribe won be baba bribe won abi wo le yin lebo se pe won ni je wole bo le yan mefa se fi pass eyo kan wole so de da e wa gba mi
1: kan ikapo ri ye lo fin ye
2: emi mi kan ni gbana bi ni o ato ni ti mo fe lo si mo lo da won alejo loni o ka ti e lojo ya photo mo kan wa kan na mo wo pa won wo ni da peperu pe nbi bayi o
1: Alaja ti mi ki mo danwo bayi
2: baba Tunde
0: Tunde Tunde Tunde
2: baba Tunde
1: Alaja
2: o ko ja ye re lo je
0: ma
2: lo
0: ngba ta
2: ran o ti e lo na pasa o na se wa ba nko won o ye gi won gidi gan ku ni egbe won e je won bo de

0: inú ilé lẹwà tẹ ẹ ti ń gbọ wa inú ọkọ mìkìrà lẹwà inú mọrúwá lẹwà tẹ ẹ ti ń gbọ wa ó wà ń bẹ lógún ètò yìí ojú òpó yẹn ò tọ́ ni òbí pé ṣe ń wọlé ló ń já padà lórí ọwọ́ yẹn já lọ sí abala pẹpẹdẹ ẹ ǹlẹ́ ń bẹ kú kalẹ̀.
1: Oya eyin temi bawo ni o se wa oya oya pepe dem gang we are ready pepe dem gang we are ready lele keta pepe dem gang se ti ready ready o ko me ipada se kemi oke tola lori ko mu ki yin ka bo sabala ta pe ni pepe dem oya pepe ro si o lola yen won gbudo pepe yin abi keyin na pepe yen is either you do or they do eh kankan to ba wa jenu mejeje faramo ni tori pe ati se wa lowo yin leni lati mura sile daada iru aso te fe wo lo si party yen lola bata te fe wo gele te fe we igo te fe lo joyri wo lo ba mu to je pe te ba debe royalty comes and the arrival is honored ni won ma pe yin tori pe ki se pe lo fo banki o lati jo royalty o ko je pe imura yin o speak sense imura yin o speak royalty imura yin o mu aponle dari beyin o fe pon yin le boru ko su enu ju be lo ni imura te mu dada te te kan dudu yen ki wa se bi ke lo mura jo na wo lo abi ke wa lo gba won aso tori pe fe lo party tori e mu fi wa labalabi lati le ma ja yin si ki lawon nkan ta le to po iru awon aso wo lale wo to je pe ta ba arrive si event kan ma so pe ah ta leni yen to de yen mu fe moruko eni yen mu fe me to de yen ki je ko ma ma bi yin pe ta lo pe yin wa even ke ma ni pass bi ku Tunde ati Kola to je pe pass eyo kan la won mefa fi wo party gbogbo yen okere nigba te ba ti mura dara because one of the reasons ti mo sure pe alaja ko gberegbe fi le awon Kola ati awon merin to ku jade ni pipe boya imura won na o jo tolomu ti ezi mo pe be na won ti mu won ti je ki alaja ko gberegbe gan to de sugbon to pe royalty speaks ni even alaja le ro boya ara awon ta won reti lati UK ni won ti de tan ti joko ni nigba ti imura won ba se kini to ba n soro fun die yi eyin na e mo mura gberegbere e mo mura dada e mo mura rede lo si party olaun kini nkan ti mo mu wa fun wa leni eyin te ba n wo wa lojo opo Facebook e ma return display style aso kan sibe eyin obi na neti won ko bi na lo po ti mo mo ba wa e kokan ni ta won okunrin ko de po ti won n je ko waste won ti won ke kan ti mo ba mu wa bayi wa lai legit ni so fun die yi e wo ojo opo Facebook ni eyin te ba wo wa nbe eyin te ba wo wa nbe sugbon te mu fun yin dani eyin na le sare tete lo sibe ke lo wo style yen a n pe ni patches style sey patches style yi e ma ti ra play material iru yi yowu to ba won eyin sugbon o ma da ko je awon color to je pe te ba fi patches si tan o ma jade bi color white color red color green ati gold e de tun le lo yellow na ma njade ni won ba sugbon o loju nkan te le ko sara yellow ti o wa ni lo ma jo ti egun an so fun die yi e ma je ki awon color yen ko dapo mo inu ara won ju sey gown yen eran ni style to ba wo yin sugbon o ma nda lopo igba ko je bubu style sey bubu style yi o ma n gbe style yi jade daada nigba ti won ba ko patches si tan sey wa ri patches yi nkan meji ni won ma fi nse izada ke ra nkara orisirisi abi ke lo sodo awon tailor pe we na tailor na le gba so fun so tailor yen aba yin wa pieces aso lorisirisi to je pe ko jora won won aba yin fi se patches si won wa rin wọ́n tẹ àwọn ete tí àwọn patches yẹn lẹ́yìn tí wọ́n bá ti gé ní style tí ó wù wọ́n tán wọ́n lè gé ní square wọ́n lè gé ní round shape wọ́n lè gé ní anyhow kò sí bí wọ́n ṣe kíngẹ̀ àwọn míì máa ń fi ṣe star wọ́n á gé ní star shape tí wọ́n á lẹ̀ mọ́ aṣọ yẹn àwọn míì dẹ̀ máa ń lẹ̀ tí wọ́n ní ràn ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ìgbà ó máa ń da kí wọ́n tẹ ete tí yẹn torí pé tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ aṣọ yẹn máa fọ tẹ bá dẹ̀ ti ń fọ eléyìí tí wọ́n lẹ̀ ó ṣeéṣe kó máa ṣí aṣọ yẹn á dẹ̀ bàjẹ́ fún di èyí tẹ́yìn náà bá ń gbé patches style yin fun tailor yin make sure pe e so fun won pe ki won ma le o ki won ran ni ko ba le last yin daada se wa la won aso yi royalty look ni e de ti mo pe royalty look o need awon jewelry ti o to bi ju abi to ti loud ju e kan ra wa simple earring is either bold or normal earring ke de fi egba owo yin se ti mo pe mi na mi ki n gbagbe lati fi egba owo mi ki n gbagbe lati fi si owo e ma fi eyin te ba nife si oruka knuckle rings e le lo si style yi nitori pe o ma gbe ewa owo yin a gbe ewa oju yin a gbe jade dada ni adun be to wa ni pe seri gown yi e le ran ni short e de le ran ni long te ina ba ma chai ikokan ninu awon styles ti mo display leni e je ki a mo loju opo Facebook wa ni comment section e se tan gbo wa o eto yi o nte wa ju se rabalata fe wo yi ma mi si e se ngo ni o dabo.

ba go ba sun ago le sun ni won ba agba ti emi o ba bo ni won ba agba ti battery o ba ku o gbodo sun ko le sun

0: kan ya kuri bawo ni se Allah wallahi
1: se to ba ti e gbon ti mo so yo ko ti e run pa ba wo bawo ni
0: he no ah wallahi akwai wani alaji alaji bawo ni ina Lagos ina sere mota wallahi ina Lagos
1: kini kini wi bai mo so fe pe ko se ko la wa bai ni
0: kuma idan an o mi gida sawara
1: se ko la wa ni sin bai
0: idan ana cewa bawo ni kowa ya san bawo ni se Allah wallahi
1: ha la ilaha illallah
0: inna shine la haula wala quwwata babu wani kenan
1: ha iyan kan ti nkan mo ba wa nisin iwe iwe to drop sori table iwe to drop sori table paper to drop sori table
0: fun oh ayo
1: ayo paper
0: na gani takanda na
1: to drop sori table fun mi laaro
0: gbogbo
1: to ko be ko ye mi
0: ah he wa ye ko
1: gbogbo to ko be ko ye mi
0: ah
1: o tin fi awusa ko awon mo mi to wa nule awon mo mi gan o gbo yo ba mo ni sin bai
0: da Allah temaka mu waye kuma yemi yo she na samai yemi sunana Amina ka munta ne
1: ki lo ko sinu iwe to file ki lo ko sinu iwe to file ki lo ko sinu ah
0: kai Yoruba
1: se ki se pe arabirin lo ma pa minu le bai
0: ya kuri inji Yoruba wa megida shine akwo anan Yoruba Megida shine Yoruba ana cewa akwo
1: anko wo
0: kene akwo munane kuma amariya
1: anko
0: da Allah fara abin da zan gani da Allah ni ba san wannan ba
1: Alaja Alaja
0: Megida ana sauraron ka muna
1: te se pe se pe fun mi bai tori Olorun Alaja
0: Megida ana jin ka ai
1: ki lo ko sinu iwu ki lo ah eye kini to ko sunu iwe to fi le laaro yi
0: da Allah idan ba abun da zaka giya mun fita sai yi fa sai je unguwa sai ni kasuwa ai ah kana wori ako ako na ce kai ne ako ni kuma amariya eh now kai ne ako mun ne kuma amariya
1: emi o ko bi akuko mi ki sha akuko la yi e ma so fun mi pe mi akuko mo mojo bi akuko mo soro bi akuko loju e bayi nisin
0: ah
1: se mo soro bi akuko loju e nisin bayi
0: ka subhanallahi da Allah me masala
1: to so anko anko se mo wa anko ni se mo nko ni anko anko se mo wa ti mo tin ko be ya die bayi nisinle
0: da Allah dan gafara ta mun dan ba ne waje annan gida ba na so me kike so wa yi me kike so
1: iwe iwe iwe e ba wa we fun e ba pe ba iwe
0: igun
1: to ko sinu iwe
0: saurara ni ba suwe ba sunana Amina nagiya mata nagiya makai kullun yaushe kai ka cika mantawa na ce ni ba suwe ba sunana ba suwe ba ni Amina ce ka ce mu aji Amina
1: mi bere oruko e mo oruko e tele mo mo oruko e naun
0: ka
1: ni suru ni suru
0: wayo wala na
1: nko eyo kan ti mo ri ninu iwe yen mo ko ri ile ya nbe ni ile ya gbogbo on to wa ko si be o oni oye mi bo mo ri nkan kan mo ri ile ya ile ya to wa ko sori iwe yen nkan mo ri gbogbo on to ku awusa lo fi ko
0: oh ile ya baba sallah kenan ah kini ba wala na baba sallah
1: yan tan tan baba tan tan tan ni tan ni sala
0: yan suna fara ganin ka mi gida he ka
1: kini mu bai ni si kini mu kini mu kini se se po brin ni o han mi le mo nu le bai ni
0: sayamuna
1: mo ri le ya ninu iwe to ko kini to ko be
0: yan suna fara ganin ka kai magana le ya ko na ba na rubuta maka abin da zamu siya ne daga dan kunne sarka riga mai kyau kuma da ni da na yara
1: ah Olorun Olorun o ma wa gba
0: kaji mi gida na wallahi ba tsada wallahi
1: nisoro mun bono je nti kokko wole igbe ngbon mi igbe on igbe igbe giga
0: me na kuma
1: iga iga
0: ah me guga
1: mo fe lo toilet
0: se ke di
1: baro I want to go to toilet
0: oh ban daki

0: pane.
1: Mo fe bi eni ibere kan.
0: Mi ni ni da Allah mi. Mo fe bi
1: eni,
0: mo
1: fe bi eni ibere kan.
0: Gani na.
1: Odun melo lo tin lo nle Ibadan bayi. Odun melo lo tin lo Ibadan bayi.
0: Eh, adun leya kena.
1: Ni tin soro ile.
0: Baba sala
1: leya ti mo be lata, ti mo tin be lata ro, ti mo be lowo re lata ro.
0: Ko
1: ri kankan so. O wa tun pada si leya se remote ni won fin control eni.
0: Ta.
1: Odun melo lo tin lo ni ile Ibadan bayi.
0: Ah, muna na Ibadan ba mu je arewa ba ai nan zamu yi sallah na Ibadan ne zamu yi sallah ile ya ai
1: in sanla
0: kai subhanallah
1: kini wi bai tori olo e mo gba mi ke e gba mi
0: kana kinna ina baka amsa wa ai na Ibadan zamu ile ya nan zamu yi sallah ai
1: odun o ti ye ko gbo yoruba naun o ti ye ko gbo yoruba die naun ah lora yi odun to tin lo Ibadan se ko ye ko ti gbo yoruba die ni
0: wallahi na ganika na Ibadan
1: na
0: ni kasan yoruba
1: mo be ni tori olohun ala
0: to
1: mo be ni tori olohun ala fi edo ilu yen fi le silu yin so yoruba die ti mo gbo die
0: ah
1: te bo ye ko gbo die wa gbo die naun lodun to tin lo ma pa mi mo ti fe leje ruru bayi
0: ah
1: mani o lo gbo mi wa o wa gbe kan mi wa mi ba ni igba wa gbawo wa ma ma se beyen ku da
0: ah la ila ari yanzu ban gane ka ba ai
1: o gbo yo baba
0: ban gane ka ba
1: so ibo
0: kai
1: so english
0: ah la ila
1: ah o tin ronu si ko si to mo

0: gogo eyin eyan gogo e ge gogo nigeria gogo ara le egwa mi fa se ma ti ko je abandri ma ti ko je yemi ni megira aso ko sobode ma ti fera abaya ma ti rabata gogoro ma kwada arewa da egwa mi fa ah ah egwa mi fa
1: ba 350
0: hello
2: tunana ni abdu fasai de oju
0: hello
2: hello
0: se se sanuna Allah wa ke magana
2: abdu fasai de ke magana de
0: sunan malam da Allah
2: da Allah me ke faruwa ne de ke de
1: mo ti fe ta mi
0: de Allah ga me gida na fa na te sense abaya sense ya shu me gogoro ye che me te sia mo ba
2: Hello, very good. I'm at the Yoruba Chiki.
0: Eban soro funfa.
1: Emma Mulale, yin sa. Emma Mulale. Mo ri pe ti pari akopo e mejeji. Emma Mulale yin, e mejeji Emma Mulale yin beyen.
2: Nga de ko, wo yin ede gidana.
0: Naam.
2: Wo ede de gidana.
0: Ehe, mi gida.
2: Gina de ko.
0: Na jin.
2: Wo yin ede ke de gidana nge de ki
0: gidana oh home gida aso pe ama mo mi lo le won o ma tele won lo ku o mi ni ara won
2: e je lo le na ma se nke ki ya gidana mana
0: me no ma ti e je bi me gida le re pa to ba ati yo nda ma tele yin fa me gida soro mana
1: e won le nlo sa
2: sorare de me ki
1: e won le nlo sa e won straight le nlo yawo ni yawo ti mo se yigi ti mo se gbogbo e wa le mu lo e ma mu lo
2: I'm tired of you.

0: da Allah ku taimaka mun fa ku kira wannan lamba eban be me gida mi fa 0917086 75. Hello.
1: Hey.
0: Hello. Hello, da Allah wake magana.
1: Hello.
0: Hello, hello. Ina wuni?
1: Ina kira yanzu, ina na kira kuma.
0: Okay, okay, sanda zuwa.
1: Kina yowa, kina gane ne ko?
0: Ina jinka.
1: Nagode. Kin san abin da ke faruwa?
0: Ban sani ba na Allah.
1: Kin san mujinki?
0: Aho.
1: Bai san kine, bai san muryan ki, bai san komai da kike.
0: Eh ya.
1: Amma ne da kike son ki, na fi san son ki, din da kike jin muryan ki, ma na fi son ki ma ki.
0: Ah.
1: Ka san bai san kine, kine sa. Ai ka bai ke son ki, bai ke wa.
0: Ah, kason da Allah berin ga mi gidana.
2: Kin kin nun ta don kin kin esa, hello sir. Hello sir.
1: Hello.
2: Eh sey eh be na fe se bi boda e kan.
1: Ka jo so lawusa.
2: Sa?
1: Hello.
2: Mo gbo yin sa.
1: Lawusa ni abi ka jo so ni Yoruba.
2: Mi gba wusa e so Yoruba gangan gangan.
1: Eh eyin o mo nno.
2: Ah ah.
1: O pe laipe yi. E mo, en to koju se nikan bi asapaso. O ni lu gangan ni ni fe lo mi paso lo so be na.
2: Eh sa mo fe bi ni bere kan sa.
1: Okay
2: sir. So to ba wa le yin ba ni sin gbogbo ile ya yen aso 1 million yen bata gogoro yen e ra fun
1: Kano le ni pe na ni Richale mo ni Kano
0: ka gani ni ko ni ku mo na zona afege
2: kiri kiri le nlo sir e fe gba yawo lowo ten try e fe emi e ti je
1: eni pade oko pade eni tin wa ya
0: aha
1: ah eyin o mo lo
2: o ma ti di temi bayi

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello, guy, man.
1: You know who needs sir?
2: Laugh ya la.
1: Senu.
2: Alhamdulillah. Ya giringi.
1: Alhamdulillah. Da Allah. Adan samuna baki. Me gida ana yache nkoma arewa.
3: Egba milo we sa o. Egba milo we o.
2: Yine na kira yansu kuma.
1: Ah. Yo kuma.
3: Ha.
1: To.
3: Hey.
2: Ben jade. Na fi son kifa.
3: Ah.
1: Na wo.
3: Kini gbogbo ele ba etori Olorun. E kini gbogbo ele, kini gbogbo ele. Se gbogbo awon araalu re lo wa npe bayi ni isin ni. Ha egba mi. E ma so mi sinu okuku now.
1: Megide ko soro ara mo na
3: yo. Mi o fe gboro lenu e.
1: Yoruba.
3: Mi o fe tori oro ti e bi ko tayo nti e.
2: Ina jeje. Yalla ke kita ruba wa yanga ke anu ta ma da anu si mana.
1: Yoruba a ma so pe bi kunle o ba kwani Tunde o le kwa nya mana.
3: Bi kunle o ba pa ni to de o le pa yin.
1: Ehe.
2: Nafi so muri anki.
1: Oh na gode. Na
2: gode. Nafi so muri anki number 1.
1: Na gode.
2: Uma nafi so. Gegegeri. Eh na.
3: Esa. Esa.
1: Akano na za wina.
3: Esa. Esa. Hello sir. Hello sir.
2: Energy mo ngbo yin.
3: Hello sir. Yoruba ni e so bai sir. Ile Yoruba la wa. Yoruba ni ke so tori Olorun.
2: Ajo wa nle Yoruba Ibadan na lati.
3: Ejo Yoruba ni e so. Nte so fun na wusa yen e wa tu so lede Yoruba bai
2: ati jo so na ni mo ni mo like yawo yin tori
3: pe lu ah eh egba mi ke egba mi ah odaran ni o odaran ni yin sa eh kin se yan re
2: se mo ba
3: se eh kin se yan re sa igba ikale wu yen ba wo le se ma se pe like yawo mi ti mo ni ke ba mi pari nkan to wa laarin wa
1: ya kuri mi gidana ya kuri ya
3: tori wo obirin
1: ya kuri ah mama
3: ah won fe gba e lowo mi niyan
1: mama agolu
3: olorun olorun ni fun yin se
1: mama agolu wa ti so pe igwaje wa la ma fi saya pa
4: 6 early

0: nijo nigba ti mo se gbogbo elere
1: juwa juwa juwa juwa juoluwa ogo juwa juoluwa
0: oya lo mo pe gbogbo elere mi bere gbese aye ni
1: juoluwa o juwa
0: soro soro ta jo pade loju agbo ariya to le mu mi o si o ma balance o ma balance orin ede so ma bogbi yo die yin lorun ope
1: yo wa ni wa ni wa
0: okay
1: oluwa ogo oluwa
0: unless are the hype man nisi
1: oluwa awon ode o ya gbe soke eni yo ba ogo
0: hype man na tin fi yo ba le o le yowo loju agbo ramaja iwo baje loju agbo latale da aro yan bo ro ma pa.

0: won make e ba sise de de ko lasiko ti e gbadun olodun mare ma fa isan kun fun wa o
1: ibuku fu odua
0: se wo le so nton lo nse fun
1: oluwa o so ba bi re oluwa
0: on laye gbe to won fo won kan won mo pe yan fo won kan o mo pe e ma fo ke lo mi ko mo pe yan fo won kan aru be yin le kan na ko mo pe yin le kan won la legba ko mo pe la legba ore nla kan mo ni
1: oluwa o
0: ayin ti ru en sele se lowo lowo oluwa yo so mi ateje yin dotun
1: wow so ba bi ne ba
0: o ba oluwa onun wanwa
1: ayin ni oluwa
0: lagelo fm
1: ayin ni oluwa olorun mo se yori mo lade
0: lagelo ni sponsor fm

0: ni won ba ni kene kan gbe ta yin ni mo gbe je yin mo ita se ita ni abeta
1: aloji ni lorun mano
0: te ba ro mi ke te fe gbega
1: ojo ma loji
0: te won gbogbo ona lati so din kan daada
1: oluwa seun
0: en dun yin pe ko ti gaju mo se wa lo se gbe gbogbo ogbose lowo ni imaran ni gbogbo e
1: ti
0: wa nwo yin be ten down lam
1: mo se mi olumi oko yin
0: e fi le eyin ke da eyin ke si bi ejo ma ba igbese aye ti e lo bi se dun gbe laye
1: ore mi sare wa
0: onu ori
1: sare wa wo itona
0: gba to ba ya ni ru won wa mo pe ijoba ti ni olubandamara o ni tin ri ka ma ba sise ni
1: to ba lo won mo supa
0: eh eh
1: pare ni to so ko won mo supa eya bi si
0: yeye na tu seketu
1: aba e mo boya nu o le do pe ojo ma ye lori le ati rogo
0: wala mi tun bu awon ti ma di ma ni bu omo laye a ni risi tan fi ndi jare
1: o ba sare wa o go
0: ele ma lo won ba yan se ma o ni kan ko sa ma ba ye won lo nbe pe gun ton ba so na won dale re na ni koda en to a ma se o bo me ke ba so tin ti keke dale tin dale agbalagba ati na roga re yo dagira se
1: afai mo boya nu le do nbe boya ma ye lori le ati rogo
0: DJ Spider.

0: bi melo kan laaye o seju marun
1: gogo won pata gogo won pata o gogo won pata na tun wa koju
0: o so parori si
1: emi adisa mr to star lo n bo yen
0: oba ma tun on paro ana kan buru won tun ma fi bata si enu won fe bata na won fi to awon tan ba paro iya te je bata ko je awon
1: lo n ki e o
0: lori runners ni tan ba wa di rada dangben aye won
1: asa ti bo si alu jo de tun
0: ye e ni mo pe fun ara won ni won se pe fun ara won
1: je pe se ti ya to e lo so fo
0: e ma so to ofon to ba gbo gbonu
1: awa
0: olohun gbo
1: bayi ni pada o emi
0: o gbo nanu
1: lo ki e o oba ma
0: fun asa ma gbe ra mi se pe
1: emi adi solu
0: ipe n wole je ma wole tanu o paro ri ru ro wo lo pa hello tan wa nbe en le baba
2: ama ku jimo ni asoko elaye o
0: irokagbare of africa
2: oluwa segun afolabi latomi adi alagbede
0: se paro ri
2: baba ri baba mi
0: o re o le papapapa
2: atugotan yoda
0: ami olohun
2: ngba won ka agolo rice pon marun mama mi wa fun mi ni murika ati tene ape lora agolo meta wa ngba mo wa de be won wa ka agolo meta fun mi ni murika ati 5 naira mo wa de le mo to fun mama mi pe pon ma murika ati pon marun mo ra o
0: mo lo fowo yoku si
2: ngba wa de yan reyin ti won wa ran won la si ri wa tun sugbon 5 naira to ku gudu

0: ti e niye
1: ah
0: ko ti en to ba ti le mu oran mi se bayi yala o je gban mi o en mo mo o je ya mi ja ba mi o gbogbo gbe ti aye ti mi pada wa gba senji
1: olorun ba mi o se o ja
0: wa gba senji
1: so ba en dagbalagba bi o ba en dagbalagba
0: a di file alaji ori afefe la wa
1: ah eh file won kuri iro ka gba re ba
0: file
1: ba
0: a di file
1: kile mo ko isa kile mo ko isa
0: ala bari la de jele ni
1: iro ka gba re of africa ire
2: aye mi wa ti dun ni seyin o
1: e pe wole ngogbe lo
2: ani baba ti mu igbagbe iya
3: tipe tipe
2: o ti gbe mi le ki odi re yan ta aye mi wa ti
4: hello ajo ti mama ti di mi alaji hun o paro ri
1: mo ti omo le emi ni ti omo le
4: mo pe wole ri o paro ri
1: ah be ni
4: emi mo laye ni
1: ah
4: e ba se mo paro emi mo laye ni bi folarun se ko
1: ah
4: o ku lana
1: olorun ba mi o
4: abi le pa ko re da so lana e do wo ni pe mo paro ri ani wa to ma ko ro su na gba e gba la die wo ro su na
1: emi omo e na le mo o
4: e ba paro ri o mi ma mo laye ni
1: aha
4: e de le pe e ba lo da bori afefe la gba
1: eh o le ro le o iro ka gba ro africa
2: aya je ni be o omo je ni be o e bi a je ni
1: hello tan wa nbe mhm
2: oya let's go there
1: e iro ka gba ro africa e ma nle
4: iro e wo ko se en to le mori bonu te so yi o ko si
1: tin ni e so
4: ah kola ko sanu wa ni emi na mo paro
1: amara
4: ti temi ni pe ki boye eyan kan je mi lowo ti mi wa fe ta nkan fun ba ya so fun pe ko si ni kini yo de wa nu le ameyo kan mo je mi kola ko sanu ni ko ko dari gbogbo ase dede ji wa
1: o ai bo ba se money o bo ba tun ko ti de to npa ka dari ji o ni se money o
4: mama lara de so la ni latayegun
1: e se ya mi Tadiri
0: no. Alati Ekweto.
1: O jare.
0: Ogolu alati lagun.
1: Ehn, soki.
0: Ah. Mo pa irori o.
1: Ayayayaya.
0: Olorun lo sanu mi o.
1: Eh ba.
0: Awon obi lo fe gagba ku lara mi temi baba mi.
1: Eh.
0: Ti mo ba ti ran mi ni amala ni lare nfe.
1: O yoran je.
0: Tori pe iya ore mi ni nta amala. Tamara mi leji nini tamara mi lero meji era kan ni ra
1: ah
0: sori egusi to di o ni ya yen mo nlo won wa fi egusi to di hu fi se keji
1: ah
0: ojo ti o ka fo
1: ah
0: wa da mi yen bo se o se gbawole era kokko bayi egusi to di ni
1: abi tuke
0: lo ba ni fun keje be ra meji mo ni ora mo ni meji na mo ra o ja ni alamala won mi debe ni
1: olodumare oba mi o
0: won na mi debe mo paro ri o na mo sanu o
1: iro ka gbari of africa
0: o ka gbari o gbo ni ala si lagu so ba paro mo bayi o ati ndogbon si
1: e seun ani ninu yin so wa lile oko to ti lo eh nbo to ti lodun meje to ti lodun meje pago da so pe won odo kere enikan geri mi nja modifier mi enike geri mi to ba le bodo soro nbi kajo da kajo tun le hello
5: hello e ka so e kweto
1: e ro ka gbare of africa
5: number 1 oba lamba
1: mo nbo
5: alaji e ku eto na opodo yori joba oruko temi ni oji omo west that's the united states of Lesotho academy
1: aha
5: e ku se ni ti o paro ori alaji
1: tin ni ke so e ma gun mi o fe gboyan o tin ni e so
5: alaji ko se ti o paro ori
2: amma da da mo wa ri so won le ni e flat
1: but e le so a le re ti o paro ori laye now a le ri ko win waju akajo so hello
5: hello
1: hello baba
5: ah baba e ku eto ko ni baje o
1: o gaju
5: eh said atawon kan lati tagba ki oran yen badan
1: eyin o da baun eyin o ku le parantin eh le parantin
5: baba ni da ba eh normal so e ri nigba ta wa na wa

0: Baba Sefe. Ta sawewa. Sibe. Ale mo fun animaran ti o gba wa kale lowo ewu ta furasi.
1: Aje ewe.
0: Ni niyan ti abala ife wa nbe pelu Adewale Bangbola.
1: Pansa unfura, pansa jasino. Aja unfura.
0: E kabo.
2: E kule, e kuse lataro. Abale mo rarin weyin na ni akanlu bayi lati odo Adewale Bangbola. Baba Labun Sogoye. Eyin eyan wa arin weyin toni o da lori gbogbo eyin eyan wa te wa ni haji bayi. Gbogbo eyin te lo si haji ni odun yi eyin okunrin eyin obirin won ti gbera won ti lo. E jo nitori Olorun ohun ti e ba lo si ohun oni ke kojumo. Gbogbo eyin te lo sin Olorun e ma je ko je ile regbe ini meka. Be ba ro towo owo kekere ka fin lo haji bayi o e je ka ro ti wahala e je ka wo ti igbara lule gbogbo nta ba lo se Olorun patapata e je o je mimo e je ka je eni ti yo be Olorun fun orilede Nigeria ti Nigeria o si dun ti o tun dun ti gbogbo kan si gbogbo nta lo se Olorun patapata e je ka ku erongba wa ka ku Olorun lowo ko Olorun o si gba fun wa nitori awon eyan tan wa ni haji opolopo won gbogbo igba tan ba nkirun won ni kirun ibi shop ni won mo lo ti won lo mo ra gold ti won lo mo kanyin gbogbo awon eyan to je yi pe won ti lo lekini lekeji leketa to je yi pe won ti so di business e je ka yi wa wa pada e je ka ronu gbogbo nti o ye ati ntoto fun awon eyan wa ni Nigeria asiko adura ni awai e mo pa ti wa nu odun bayi ileya na si nbo lo na gbogbo nta ba wa lo se Olorun e je ko ka ko alamori wa sodo Olorun ko Olorun o si gba fun wa ayo ati dunu ta lo na lade o e si ba wa na layo ati dunu arin weyin toni re koni ju bayi lo Adewale Bangbola yin na ni omo bato si odi oya bi ode ni salaso tuntun baba Labun Sogoye lo so yi pe e ma ba wa bo
0: ti re to yoku di ojo mejo lagbara eledua ore yin oko yin ololufe yin aburo yin egbon yin baba yin lo ki pe ipade ojo mejo e le fe ba mi so kankan ta ba fe wu kankan epe mi Lavender 080-232-51-601 080-232-51-601 o da

e ku role o asiko ise lataro iroyin agbaye la mu wa se ti gbo yin lati kan ni lagili 96.7 fm le fun balawo felele ni le ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo koko to wa ni royin na are bola ahmed tinubu na lo nle waju ninu ila kakare lati sewo si awon olodokowo ki won wa dokowo ni ile nigeria jake jado le adulawo awon oloye egbe oselu adc atiku abubakar ton ti rotimi amichi ni won ti lo ri da form mo fe dije pada ninu egbe oselu adc ajo isokan agbaye na lo ti dunu si erungba ijoba orilede america lati yondo owo toto bilionu meji dola odidi e fun iranwo ti won fe se fun awon omo niyan agbabolu lowo waju ni ti se won bibi orilede nigeria adetunji lo ti jeje atileyin lati mo soju orilede sudan iroyin na re lekun re

alakoso fun olulu lewa ilu Abuja Jason Wike lo ti te pele moro re wipe ko si ibasepo kankan pin bi ti William laarin egbe oselu Allied People's Movement yun APM ton ti egbe oselu People's Democratic Party PDP Jason Wike lo fesi si awon ibere ile ti awon niroyin bi leyin ti won ti fi oro lede wipe gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde na lokede yanyanya wipe ibasepo ti wa laarin egbe oselu PDP ton ti APM to si kede erongba re lati dije fun ipo re nile yi alakoso ohun ni ko si nkan kan eleyi tojo ibasepo laarin egbe oselu mejeji to si sapejuwe oro be gege bi erongba lasan wayi o nigbati won bilere oro lori oro eni ti se gomina ni ipinle Rivers Similalaye Fubara eni ti iroyin ti koko gbe wipe o ti kuro ninu egbe oselu APC lori darapo mo egbe oselu mi ni ipinle Rivers tawon kan tun ni o ti jeje atileyin re fun egbe oselu APC Jason Wike salayoro o ni ohun omo nkan kan nipa oro ile itojemo gomina ipinle Rivers na

ni bayi iroyin ile okiri akowe gbogbo fun ajo isokan agbaye ni Antonio Guterres n lo ti dunu si ikede eleti ile America se wi pe awon chitan lati yondowo kan eleti toto bilionu meji dola odidi e fun igbayigbadun omo niyan daki jadu agbalaye oro won ni ijoba America kede leyin ti won ti fi oro lede ipe owo toto bilionu 4 odidi e dola ona ni ajo isokan agbaye nilo lati se opolopo ise akanse won oro mu lo tun ribe leyin ti ile America ti kede saju ninu osu keji lodun to koja bi awon yonda bilionu meji dola fun awon ise akanse onipajawiri eleti ajo ohun se lagbalaye eni ti se igba keji agbenuso fun ajo isokan agbaye Farhan Haq lo fi oro unlede fun awon oniroyin nilu New York to si ni Guterres ina ninu edun si bi won ti gbowo sinu awo ohun wayo eni ti se alakoso fun ohun tori ni se pelu isele pajawiri ninu ajo isokan agbaye Tom Fletcher lo ya lo si akijuwe mimo yondo owo ohun gege bi ile to dapo la ko ye.

lakotan leka iroyin ere idaraya agbabolu lo waju nigba kan fun iko egbe agbabolu shooting star iko egbe agbabolu plateau united iko egbe agbabolu rivers united tonti iko abia warriors sunday adetunji ti semo bibi orilede nigeria lo ti jeje lati ma lo ri agbabolu soju orilede sudan lati ako yi lo agbabolu lowo waju ohun eleyi ti won ti koko re pelu wura wipe omo bolu gba sinu awon dada ona lo ti setan lati ma agbabolu soju iko egbe agbabolu orilede sudan adetunji eni ti ngba bolu jeun ninu iko egbe agbabolu al hilal omdurman la koyi ona lo ti se gudugudu meje yaya mefa ninu idije bolu orilede sudan pelu akitiyan eleyi to se dada sowo eyin agbabolu ohun ona lo ti setan la koyi lati yowo yose ninu mimo agbabolu soju orilede nigeria ti o si lo ri mo soju iko egbe agbabolu orilede sudan iroyin agbaye ko ni jubai lo ni role tun ni ama ka to mo le gbo koko to wa ninu re lekan si Are Bola Ahmed Tinubu na lo lewaju ninu mimo sewo si awon olidokowo lati wa dokowo nile yi awon ikan osilu ninu egbe osilu bobi lowo kin bo lowo ni ADC Atiku Abubakar to nti rotimi amichi onana ti lo ri da form mo fe dije fun ipo are pada ninu egbe osilu ohun leyin ti won ti buwo lu ninu iroyin ile oke lati ka fun yin wipe ajo isokan agbaye United Nations ni won ti dunu si bi ijoba orilede America se yonda owo to billion 2.5 dola fun igbaye gbadun omo niyan leka iroyin ere idaraya na lati ka fun yin wipe won bi orilede Nigeria ni ti n gba bolu lowo waju adetunji a lo ti lo ri darapo mo orilede Sudan lati ma gba bolu soju orilede ohun fun awon iroyin yi ati iroyin mi sowo waju e darapo mo wa loju itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com e le fife o si wa loju opo x wa pelu lagilufm 967 e tun le ba wa dore loju opo facebook wa pelu lagilufm 96.7 tunde olawo ro lo tu iroyin yi pelu iranlowo baba tunde more ni keji abidemi akande lori iroyin yen seun te ngbo wa e mo yi kuro nbe eto miliki special pelu remi ati remi ni mo ba le suri agbagbe e ku kale

0: ta na nbe labala ki lo nsele ki lo
1: ri be se gbo oro dile ni sugbe yin
0: koro to di lobolobo na fi mu wa o
2: ole di lobolobo kini o di lobolobo
0: o ya ni sugbe
1: kini bere mama
2: ko pe o ma pe
0: omo omo pipe ko ko ni omo po mo
2: pe baba
0: awon atomo nsoro
1: akobi ababi kan
2: ko ni eto lati pe ko pon ko dendan pe ko phone lowo to ba wu oko o le pe eni ta ti ma ri marari alepa maramo o le polowo lowo are sugbe pe yawa ko n fe ra bagi ko ya gbon ti lenu ko gbe ko wa
1: otan abi amani o
0: e se mo jeri iya iya
1: o ni damu korede
0: kanan jogbon Akins lati UK won ten kankan si bi re mi
1: okay
0: won ni it depends o if the woman has remarried the man does not need to oni ko ni to ba do bo ti fe lo mi oni ko ni lati fun lowo won ni but children na won mere won le se be pelu e okay
1: ogodugba kaabo
0: ogodugba kaabo ake o
1: eran odun ti de odun ti do
0: ko si wala
3: eran ta ni pe kanajo ka ma pada mo
0: Akins ni to ba wa je wi pe o ni lo iranlowo to wo po lowo e ti o ni lo iranlowo to ni lo wo
1: ti n jakoro
0: pe won fe ra mo won ti depart ko so pe koko ma
1: se iranlowo
0: se iranlowo fun
1: o
0: ba je pe boya ko ni lo to e de mo poro bi ilu gangan ni ba ko waju seyan mi
1: ogodugba na se be ri odo ta jo rin ta jo kora wa ki
0: e ka ro e ka se ka le
1: e ka bo
4: koko yi
1: Ami o comrade
4: yes sir
1: abansado atakankan
4: yes sir bi gege bi nkan te ni ka gbe yewo
0: oya oya
4: baba ni won igba to ni ja si pe won si bi mo fun ra won
0: kodo omo merin
4: omo merin na bi fun ra won o ko si nkan to so pe ko ma fun lowo to di se mo ri pe akoko na ti to ba je lo nibi to wa ka se so pe ko bere nipa wi pe omo seluwo jo di eyin ko je pe ngogo lo ti e so wi pe bo se lu pe pe yo ba ma soro kan wa le eni to bi mo fun ni
1: oko lale eni
4: wa oko lale eni
1: ko sa pe te kankan ma
4: influence wi pe bo yawe ko di bi mo fun ra won e to ba ni flu ran lowo e eni te yo ti e mo ri la gan pa
0: yo se ran lowo fun
4: yan se ran lowo fun na so yin temi o ba wo laarin yen niyan o de mo fi toro omokun ko so pe to ba pe bo ya o rorun fun ni ohun gan o yin to wu ni pe ki o ma gburo ohun o ma ri fun wa loke ni o wa lokan obirin yen ṣugbọn to fi wa sun to bi sun di odo eni to di sile
1: ko ri bo se nfe mo
4: ko ri bo e nfe mo lo ti le te lo ti ke ni si wo
0: ṣe
4: e ku eto ko ni baje
0: Akins ni to ba je pe kori marik ti o ti fe
1: to duro ti jesu
0: ti ko ti fe oko mi
1: to da duro
0: to wa ni lo ran lowo o na le se fun
1: ko pe number ogun dugba
0: ogunugba iwo
1: ogunugba lo ogun eke
2: labi o
1: o
0: se gba falabi
2: ori yo ni gba bodi
1: ami o ba mi
2: oluwa segun afolabi lato mi ajo alagbede
1: kaabo
2: o gbaja mo lo aye
1: enu fun akajo
2: oju se ni kan lo mo koyin se lomi
1: kare
2: eti kaye si le gba kan di o le gba baba yi se mi oluwa segun afolabi ni o
1: anyo
2: gbo nkan ma fi ma te lorun abi ti o ba bere ori won gbo bi olohun to da mi lola to pe mi da baba yi se mi won lo mu bi obirin ti ni mo fe bo olohun pa emi ti mo ti toju omo olohun lo be mi toju e won tun ko legun gan papa
1: bo de me lo
2: Tori awon Yoruba ni omo won ni oja tomo ba ti wo.
0: O ti dokuta.
2: Oda, ese. Agbo ni agbo ti jo mejo o.
0: Ese, eja taja, anbo. Won ni land now ni ka taja.
1: Abi bola ni now now. E ma yo ka.
0: Anbo.
1: E ma yo.
5: Lagilu FM 96.7.
6: I'm in love.
7: Hey, won si yo fe o. Sonia tomato sachets. O Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice tabi spaghetti. Awọ ri atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje

0: amakwa mojuba o Alhaji Adebayo apena ya folorun wolu adupe
1: aku araya ojare aku orire Alhaji Adebayo apena ya folo you are welcome Alhaji gbogbo eyin te fi ni deni fola dola lojo si nigba ta Alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adua ti wo san tedumare gbo wa Alhaji ya folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisin leyin wa nra wo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o ma ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra Alhaji lojo sitan tolorun si gbadua Alhaji ya folorun ti de bayi o number 1 ni yi 08033 27 7347 080 33

0: La Gelu FM Jagaba gbogbo radio ma ro won so
1: wa tu fe nawo anu bi aye nikan wo labe majemu ipe to daju saka ti olamulu mala ti oluwa fi pe iranse re prophet sam oluwa lo baba dami mo gun worldwide ninu iso oru ipe nija ati owuru anu eleyi to ma wa ni lui ibadan lo se ta wa yi ni saturday odun 24 osu karun odun 2026 ni de di ago mejo asale gbogbo eyan ma korajo lati gbadua sunday odun 17 osu karun odun 2026 cac grace assembly to wa ni adami mo gun radio house shopan district tore meji mokola ibadan ni gbogbo eniyan yo ti parapo fun adura owuro anu ni dede ago meji owuro ti wo le to ri anu gba won si ma pa se fun gogun yo si ma wonu le be awon olori emi ni kemi robot ato ma dani waye ogun ma se ide ma da iwo ni ko gbianju lati wa be e ma gbagbe saturday ati sunday ose yi ni o anu oluwa ma yanju oro e
2: prophet sam oluwa lo yo wo ilu ibadan ni ojo kerindinlogun pelu ojo keta that is Saturday ati Sunday la gbara Olorun ojo Saturday ni oru igbenija nigba ti ojo Sunday yo je owuro anu oru igbenija pelu owuro anu o yo ni agbara o ibo ni o ti ma waye Deland Event Center Sango Eleyele Gbaremu Market ni ago mejo Asale when it on your Saturday 16/5/2026. CAC Grace Assembly Radio House at Darimogo FM Mokola or Emeji Ibadan. Nini on your Sunday. Yo ni agbara pupo pupo.
3: Baba woli, unu alo umbe nili agbara ipelumi. Baba, esi yon ronoro.
4: Ayera yeti o yipada. Ba ope ewa ki jesu. Golo mwa kokore. Ogun ti o shefu a wanti e jodda agbapa po. Nile baba nile ya ogun ye shefu.
5: Dan, jesu.
4: Oro keji. Ogun to fi jodda. Iya tabi baba tabi jo awon egbon re loruko Jesu Oluwa ogun yen se fun o e wa gbogbolohun keta iran lowo ojiji to ofin ni lo lofo ninu odun orin iran lowo ojiji yo se fun o
5: Jesu
4: Oluwa wa e je ka lo sinu bibeli iwe Johanu ni ori kerin afeka ese mefa ni kia kia John chapter 4 verse 7 to 10 John chapter 4 verse 15 to 18. Yes.
6: Obimi ko ara Samaria si wa lati fa omi. Jesus si wi fun pe.
4: Yes.
6: Fun mi mu. Nitori awon omo eyin re ti lo si ilu.
4: Yes.
6: Lo ra onje.
4: Yes.
6: Nibe na ni obimi na ara Samaria wi fun pe.
4: Yes.
6: 83. Iwo tin se ju. Fi bere ohun mi mu lowo mi.
4: Yes.
6: Emi eni tin se obi ara Samaria. Nitori ti awon ju ki n ba awon ara Samaria lopo.
4: Yes.
6: Jesus dawo.
4: O
6: si wi fun pe.
4: O wi pe
6: iba se pe iwo mo ebun Olorun.
4: O mo ebun Olorun ni. Yes.
6: Ati ẹni tí ó wí fún ọ pé.
4: Fún mi mu.
6: Ìwọ ìbá sì ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀.
4: Yes.
6: Òun ìbá ti fi omi iye fún ọ.
4: Ẹ jẹ́ ká lọ sẹ́sẹ̀ kándógún. Máa so gbogbo ẹ̀ papọ̀ nítorí àkókò àti ìṣẹ́jú wa.
6: Yes. Obìnrin náà sì wí fún un pé. Ọ̀gbẹ́ni.
4: Ṣé ẹ rí n tó ń fi Jésù wé? Mi ò fẹ́ gbàgbé ibẹ̀ yẹn ni o. Kí ló ń fi Jésù wé? Kí ló ń fi wòlíì gan wé lákòókò yìí? Yes.
6: Fún mi ní omi yìí. Kí òrùngbà kí ó má ṣe gbẹni.
4: Yes.
6: Kí èmi kí ó má sì. Wa si fa omi ni yin. Jesu si wi fun pe.
4: Yes.
6: Lo yi pe oko re. Ki o si wa si yin. Obirin na dehun. O si wi fun pe. Emi ko ni oko.
4: Mi o loko se o n to olugbala.
6: Yes. Jesu wi fun pe.
4: Jesu wi pe.
6: Iwo wi re.
4: O wi re de o.
6: Pe.
4: Yes.
6: Emi ko ni oko.
4: Yes.
6: Nitori ti iwo ti ni oko marun re.
4: O ti ni oko marun ibi ta lo lade yo. Yes.
6: Eni ti iwo si ni nisisiyi.
4: Eni to ni nisisiyi to je number 6.
6: Ki n se oko re.
4: O tun se oko re o. Yes.
6: O so ti to ni eyi ni.
4: O so ti to ni eyi ni. Yes.
6: Obirin na si wi fun pe.
4: Yes.
6: Ogbeni.
4: Yes.
6: Mo woye pe.
4: Woli
6: ni iwo n se.
4: Woli ni iwo n se otito. Now kini kan ti a fe soro ni lori. One ni mo pe ni ogun amuirebo ikeji ogun agbara kaka sori awon ogun meje ko gbudo tele o ogun yen gbudo se fun o ninu osu yi ogun amuirebo lo ja omobirin yi sugbon o nkan kan wa ti o je kogun iko to ti se fun number 1 o fi ara re se abe igbekun asa apere nigeria pe awusa ni mi o kin se yoruba ibo ni mi o kin se awusa asa e kin pe ni asa o wa ni abe igbekun yen ire n jabo lowo re ikeji o tun wa ni abe doctrine iyen ni pe iru ijoba yi ni mo n se ijoba yi ni temi se mo pe yen na po ni nigeria loni to ba ti gbohun woli pe awon woli yen re o iketa ni wi pe eni ipe ko jo loju oju re fo si nkan ti imole oju re fo si ti christ jesu ohun re ohun jesu to n gbo eti re di si opolopo lori lede yi loni eti won di si ohun emi ikeji won wa ni abe igbekun esin iyen ni wipe won wa ninu ogun ojo ti pe ninu ijo won a ma gbo oro to ni se pelu ogun to ja aye won sugbon tori pe won ti bo sinu igbekun esin won o ni le jade kuro ni bibe lati le lo sibi ti oro won yo ti dayo o ti kawe ise ma n bo lowo re ni o peju ni bi ise ni ko losu mefa nti ere ka sa sele ise yan boda ran lowo o de lo church o n gbe yi bayi lowo lowo o se driver ni o nigba to ba ti se ise ye bi osu mejo osu meta won a gba kokoro mo ti kuro lowo re bu odadari nigba ti o ba ti fe fun ni promotion kan ni bi ise logun ka dide si o ogun ni lara tabi ogun alatako adide ise yan bo mo lowo ton ba ti fe fun ni promotion tabi ton fe fun ni appointment gidi lori le ede yi igba yen logun ka dide si o tori le mi amurebo ti o wa ninu aye re o ti wa nile oko oyun mo n baje mo lara amurebo ni iyen ni wipe oyun ya osu beji osu meta wa ti fe lo mo ran kan mo lojiji oyun yen yo baje ikeji ta fe se le lori ni mo pe wipe ogun agbara kaka bibeli wipe peteru o ti wa leti odo yen fun o ni gogbo oru la wa ti fi sise awo ori on ko mu nibe opolopo ri nkan kan toka si agbara kaka lo fin se agbara kaka lo fin rowo ile san lo fin rowo ile iwe san gege bi company kan to dale agbara kaka lo fin ri owo ibe san ti ise ke o ba fe tan patapata imiran ko ni de kiye sara aran mi si oni o ogun yi gbudo se fun o ogun agbara kaka pelu ogun amu irebo sugbon ni ojo ti omo bere yi ti o gbohun jesu yen to ti jesu so pe nkan ba yin sele si o boda yen na ngbo mi anti yen na ngbo mi o lori oko o lori aya boda gbogbo igba na mo fi nkan rere daruko re sugbon ki wa simu se iru ohun to fun ti eti omo bere yen mo ni eleyi loju ese o yi ohun pada pe eni ti mo pe lo gbe ni tele ni eleyi sugbon o pe jesu pada ni woli tori wipe asiri ogun aye re agbe faili re wa gbo ni o ojo ti o ba ti pade woli ti aran si o ojo na la o gbe faili re to woli yen wa to ba ti pade woli re lojo yen wa jere woli iyen ni pe nipase woli ere wa nbe when there is profit there is profit iyen ni pe to ba ti ri woli ere wa opolopo awon pastor te n ba pade ki kuku se pe ko se ni ipe ninu won eni ipe ti ba pade sugbon awon nkan meta ti mo so yi ko je ko ni ere mo waju won nitori wipe o fi ara re si abe igbekun asa o fi ara re si abe igbekun esin o fi ara re si abe igbekun ki iye re ko mo se si nkan ti emi o ti wo pe o ti di odo gbogbo pastor o ti di odo gbogbo woli temi ni wipe mo ba ogun pari odun yi ra otito mo se ta o n gbegbe aye agbara kaka o gbegbe aye amubu ati aseti ti ajo pade ni ose yi gangan ninu ipade adua ye ta lo fi jesu pe se jesu ti o n gbo re lati pase wa ye se ogbeni ni loju ti re o n woli to n gbo ye se iru ohun to akole to fun ohun temi na ni wipe bi awon woli gbogbo iwon ye bo se nsoro na ni awe se nsoro se ohun to tun fi ohun olorun to gbo nipase mi to ohun to tun fi we niyan yi pada gbagbo pe olorun yi dawun adura gbagbo ninu oruko re mo ma so fun gbogbo eniyan oro temi ko ni se pelu esin ti o wa to ba se agbagbo pe olorun wa denu ipade adura yen awa o fi olorun o wa de mo wipe ohun gbogbo ni sise lodo re aye re gudo ko ni oju kan gba jesu loluwa to lugbala gbogbo ibi to ba ti lo koja loju aye lo tun mo pada bara re nibe ma bo nu ipade adura ye bi ti awon eyan ba ti rin owo alantakun aye lo nfoju gbebe o je ma bo nu ipade adura ye owo kin bowo lowo re ma bo awon ami to a ma ri mani won yi olore o kin pe lowo won ma bo ninu ipade adura ye a fe bi aye re wo a fe tu iseda re sile ibi ti ipade adura ye to ti waye Dayland Event Center e je ki oga to wa legbe mi e je ki o pe address ibi ti ipade adura ye o ti waye ni waju gbademu market ni lubadan
5: Dayland Event Center lati odo te banbo e ọkọ tó ń lọ sí sango láti dé sango ní ìyànà poli ìbẹ̀lẹ̀ tí máa bọ́lẹ̀ ọkọ tó ń lọ ẹlẹ́yẹlé ẹbọ́lẹ̀ ní gbaremu market directly opposite gbaremu market ibẹ̀ yẹn ni Dayland Event Center.
7: tó bá jẹ́ pé láti challenge lẹ́tí ń bọ̀ ẹwọ́ ọkọ̀ tó ń lọ tààrà sí dùgbẹ̀ láti dùgbẹ̀ ẹwọ́ ẹlẹ́yẹlé ẹlẹ́yẹlé.

yes bi mo ba se njade nile ni eni titi lo di ojo ileya anu le mama ri gba e fokara yin bale mo ni ma be speaker lagbara olohun ile ise Crobis yes ile ise Crobis ati wa gbe tuntun wo ibadan bayi eteti yin dada o tori nkan tin ba so e ma so yi to yato ile ise Crobis Crobis ti oludasile ati oludari e je Femi show emi mo ati wa gbe tuntun wo ibadan bayi gbogbo eyin te ba fe ra aso ko nsa kube o ṣugbọn mi o so pa kube o da o emi na ma nwa kube da da o awon ile ti mo so nipa e aso tuntun ni aso tuntun ni tia roba ati bata bi bata agbalagba ni o bi bata omode ni o bi aso omode ni o bi aso agbalagba ni o bi tokunrin ni o bi tobirin ni o bi fila ori ni o everything bo je pe awotele omo obirin awotele omo yin okunrin fila o aso o ati awon ohun mere mere bi ohun isere awon omode lorisirisi abi to ba mo pe o fe se party birthday party fun omo awon nkan ti o le lo lati fi fun awon eyan awon omo kekeke o wa nbe eyi ta npe ni party pack to ba de je pe o fe se party boya o fe se marriage o fe se oku iya o fe se oku agba or anything boya anniversary na ni gbogbo awon nkan te le pin fun awon eyan to ba ba yin raso aba awon eyan to ba wa si party yin gbogbo e wa nle ni kini ni owo perete ni eyi ti awon elede fini fiti pg ma npe ni sipe ni money direct from China won ti gbe China gangangangan fura e won ti gbe wonu Nigeria nbi won ti gbe wonu Ibadan live and direct ke wa wo funny thing gbogbo awon aso atawon bata o oni e ma ra won ni kini oni 5000 up and down wa oni 10000 up and down wa oni 15000 up and down wa aso gidi high quality bata ti eyan le wo bo je banker sokoto to le wo ati ewu to le wo sori sokoto e to ba nsise ni bank to ye ko ma bi e pe ah ibo lo ti ra aso yi o wa nibe to ba de fe ra ki lo npe na bata gege bi okunrin o wa nibe ni owo perete e ma ro ni 5000 e ma ro ni 10000 e ma ro ni 15000 ke tu wa mo nko but sokoto awon mo yin sokoto awon mo yin to ti do mo ge from 15 from 18 from no from 10 to 18 iyen na wa nle fun yin ni olo 2500 ipere e ma je 2500 naira pere pelu 2500 naira pere wara legacy gidi fomo wara sokoto gidi awon leather sokoto wonyi gidi fomo wara awon sokoto to wa packaged ninu awon packs gbogbo e sese de mo mo papolo ko mania tin ba le wa nko se mi o le wo kin de pe yan anti chikito kin nowo si pe eleyi eleyi abele ni mo fe fokan re bale o easy to ba le lo sori page temi se ti mu biro tori iya onilera oni pe wole se ti mu biro to ba le wo ori page temi fan page mi cc chikito fan page CC Chikito fan page. Te ba ma type CC Chikito. E ma koko type C E C E. Toro opopolopo ma lo type C S I S I C C. No. CC Chikito. Ben ko fe spell Sicilia. C E C E. To ba ti type e, wa wa sun si waju die. Wa wa type C H I K I T O C C Chikito. Make sure po fi fans page si o to ba fi fans si o ma gbe lo sori temi gangan but ele awon eyin fans leni e ma lo sibe gbogbo nkan te ba fe ri to jomo aso to jomo bata lowo perete to jomo fila to jomo awotele obirin 500 la won yen ati awotele awon omo wa 5 awon eyin okunrin te ba nilo boxers awotele yin 11000 ni yen ti e owo perete awon load e wa ni Crobis Crobis lo load gbogbo e wa lati China ni tuntun tuntun won ni
kin kan ma ba le le mo awon eyan wa ni ile ya period ta wa ati awon to fe ma wo aso tuntun kin kan tuntun ma le sale ninu aye won ni ke se kini won ni ke tete ma bo wa se kini wa ra lowo perete ninu ile ya yi bata agbalagba 10,000 lati 10,000 lo 10,000 15,000 12,000 kera bata gidi to ye pe te ba wo ko shock ri ka mo so fun yo akube ko o sugbo emi o lakube o da o tori emi na wa akube o akube ko tun oshara ni eyin te ba fe wo to mo ti bere ni post ye sori page mi yen CECE to ba ti ko CECE wa wa ni suru wa wa sun wa sun wa wa ko CHIKITO to ba ti wa ko be wa wa ko fans ni FANS CC Chiquito fans page CC Chiquito fans page to ba ti wa ko be yen a gbe lo sinu page mi to ba ti denu page mi bayi wa ri gbogbo awon nkan gbogbo awon bata yen awon bata kankan mo ti post ye sori ibe yen o le bere lo mi nbe o le comment pe kin elo leleyi o ma so oyi e fun e ko ye now ti o ba get spelling ye dada je fun e ni phone number mi o le pe mi sugbon ma pe mi nisin pe mi leyin ti n ba kuro lori eto o ko send whatsapp message si mi tori whatsapp number mi niyan na 08081218145 le ko si 08081218145 gbogbo nkan ti won gbe wa lati ilu oyinbo irorun lo ba de owo perete pelu 2500 naira wa ara sokoto tuntun tomo e ma wo tomo ma bere lowo e pe bolo ti ra sokoto leather tuntun osara original then pelu 2000 naira wa ara leggings gidi tomo e awo si di njo yen pelu top tomo e awo si ori aso 2000 2005 oni 15 na wa sugbon mo nso fun yin pe gbogbo e tuntun ni awon bata omode 5000 10,000 o depend eyi to ba fe lo sori page mi yen CC Chiquito fans page CECE then CHIKITO to ba ti type e be yen CC Chiquito ko a jade but ma click lori yen emi gongo wa ri eyi to ko CC Chiquito fans page to ba ti click lori yen pam agbe e lo sodo mi a lo agbe e lo sori page yen wa bless ni ri awon kini but to ba le get here send the message si mi lori whatsapp mi whatsapp ti mo pe yen ma share page yen pelu e wa tete se kini lo ma wo awon kini yen wa choose wa de ba mi so lori whatsapp pe elo ni o igba o le o ti ready to lati wa gba kia kia scout camp ibe ni won ja si scout camp ibe la ja oja si scout camp to wa ni egbe felele biba e oja jimobi ibe la ja si 08081218145 only number mi 08081218145 gbogbo eyin na te fe ma ko ni pupo lati ma ta e sare wa price to lole patapata la ma ta e se te n gbo wa anbo e ma iti lo ati fe lo sinu ilera nipa alaafia ara wa e se odabo

0: ni ilera loro ilera loro looto eh te ba fe dagba te ba fe dogbo te ba fe gbenu aye lai se kini lai disturb ara yin ilera ohun loro mi o fe ka fa koko sofo tori ati gbe iya wa wanu kulule ni gbogbo a ma gbo ohun iya wa abe okuta woman opolopo nkan ni won gbe wa won ti wo inu ibadan yi lati fi ri pe gbogbo nkan to jomo aisan a di nkan ti a ma fi seyin lagbara olohun iya wa e ba ki awon ara le
1: mo ki oba npe ilegbe irukere adi abere ohun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba mo ki gbogbo en to kokko jawe ni ilu ibadan yi gbogbo en to kokko wa gbo mo ki wa npe ajinde ara wa ma je o a ni lugbade aisan emi omo yin na ni ore yin ololufe yin alaja jemi lat lapepun ti gbogbo eyan mo se abekuta woman iye funle mo wa nilu ibadan gege bi mo se tin so lati bi jo meji jo meta o ti pe aimo iye igba tawon eyan ti ma npe mi latokere alaja ejo e wa si ibadan emi fun ara mi mo ti wa nbadan bayin nitori pe mo fe ki awon eyan mo pe ogun eh ewe ategbo ti wa o wa bi tatijo en ti o ba si ba gidi pade lo mama wo pe boya ba kan na ni omo sesori ibimo yato eh olorun ba fun wa jura wa lo on temi ma ba soro ni pe ni gbogbo gba oni talagbede ba nlurin gbagbagba loju kan o lami la ka to fe mu jade ni eyin te pe gbogbo gba te ba ti joko e mama notice npe te ba fe dide wahala ni te ba fe lo gbonse eh nkokko ma jade leyin gbonse yin a ma jade bi irobo lawon baba ma npe abi ngba mi ko ma jade pelu eje to je pe inu a ma kun wa inu wa ma kun gbo ta ba ti je nkan to ni protein bayi a ma lo joko senu ona le igbonse ni igbonse oni wa abi wo to je pe oni arun ta mo si kokoro nu eje se ri kokoro nu eje yo je nkan to je pe o common idi ni pe a kin sakese ara wa especially awa ton lohun ba da wa dada ta ba ma notice ari pe kini o ma nwa ye boya ta ba wonu odo to nsan abi lara awon obi wa abi ni bi pase okunrin sobirin abi awon ta ba ma nwa awon tele awon alawo tele aba ta ma nduro si ayika to doti awon loyinbo ni pe neatness is closest to godliness awon nkan yi se koko ka mo nitori pe o le wa to ba de ti wa o ma retain sinu ara wa to ma ma da wa lanle o le affect obirin mi ko ma lanfani lati le so pe mo sabi amo temi won a ma wo pe ki lo sele are wa oke sugba awon nkan yi o ti da konu ko hole ninu ile omo ti o je ka nfani ole to da ko so abekuta awon mama nso gbogbo gba npe e mo wa authentic bi mo bold si mo ni confidence lori nkan ti mo nse alpha belt natural medicine inu ori mi lo wa mo jogun se lo baba to bi mi lomo mo si lo si mo jile ni Nigerian College of Natural Medicine lati mo nipa human anatomy ba se gbodo ma gbaye gbadun pelu ifokanbale bi mo se nsoro en to ba lanfani lati ma ri mi ko nse pe mo fi nsoro enu ewe atebole mi ma nlo awon nkan yi o ma nje ki a live healthy ka live stronger na ye ati joy wa won baba wa won a lo soko won a rin 15 miles 10 miles igba mi won ko le gbe bicycle miles yen na ni ton ba de won a wo yara awon yawo won leyo kokan awon boda mi omo dun melo ni 13 complain te n wa ogun oloro to mama fun yin ni agbara by force e ma je ka awon kan ibara yin je e nkan to fa te fi le se gangan yen ohun ni ke wa bi je ko birin mo pokunrin ni mi tawon baba wa nlo ton gbelura laye atijo awon baba mi ma so gini kan pe iran odi okunrin o kinku afi tokunrin e ba ti dagba to ti darugbo e ri pe okunrin mi o wa ni 80 75 o si nse gege bi odomokunrin ko nse magic ko de nse gbogbo yo nlo nkan to nje ki awon san ma sise agbara just he stands and look for natural so natural medicine o ma renovate gbogbo system gbogbo san to n gbe eje lo kankiri ninu ara isan to ba ti di pe o ma block abi nkankan to ba ti le true e ri para yin ma bere fun naturally when te ba ri nkan to e like gan ara yin ma bere fun te ba ji laaro nkan yen omokunrin lo gbodo ji yin pepepe e ma joko sile e ma towo to n du yin ba so emi ma nso gbogbo gba be nitori pe ilera ohun gangan loro ogun oro e ma de so pe mo ti lo e mo ti kaakiri mo ti lo gbogbo se lori be go everybody lo mo bo n se fe pade olohun ohun si ni di se ohun so iwo to ba n se nkan to ye pe o le fowo gbaya lori e o ti iso original to e je ka mo ona ta ma tete gba abekuta ohun ma n so fun yin pe pelu ogun olohun atase olohun te ba wa lo ikan kokan ninu awon ewe ategbo wa anyone capsulated one ni powder ti wa oni kiki ti wa gbogbo ta ti se in a good hygienic way te pe e le consume life fun yin ni any wahala lara te ba ti lo eyin gan dupe fọlọ tabi eyin iya wa te pe eni aisan ta mo si aisan awoka losan losan awoka losan losan yo ma nwa die die die ni orunkun bi kan ma wu to ba ya lole a bo sori keji igba mi ese awu won se ro ko biya kidney problem ni won se kidney problem won ro ko biya iba jedo ko nsohun e wa se ma wo pe ki lo nsele lati bele ma ri pe biya woka ni igba mi awo seyin igba mi a ma rin a ma so kulukulu kaakiri ere lomi to ba fe rin lati busko son si buso keji a ma joko awon eyan to ba jo nlogun a ma duro de pe ki lo sele elomi bata jabo won sese pe pada ni mommy daddy bata yin ti jabo elomi de ni ko ti e ni so gbogbo ya nkan kan so wa kan sadede ri gbogbo ara ma ro ohun gororo ni gbogbo gba o ti lo gbogbo ogun pains ko ri yato o ti lo gbogbo ogun ba ko ri yato o le je nkan ti mo woko so yen lo fa lo se akobe ta mo si akojedijedi ki robo eyan ma yo o le fa to ba fa wa yi wonu egungun to ba wonu egungun pains yan wa po gbogbo baradi ma ma ro eniyan bi gba ton gberin sibe o le je kokunrin gan kole gbogbo ti o ba je yala kokoro nu eje ni o yala irobo to nyo ni yala awoka losan losan ni tabi awoka gangan eikeyi to ba je agbara olohun ba mi oke oka e ma je ko di aisan ategun debi pe apa kan ese kan awadi npe ko ni le sise mo abi ke ma je ka joko di gba ti npe ma da wa joko to ma da wa gunle eyokunrin e ma je ki nso awon nkan yi tori pe mo mo pe most of you e ki ni gbagbo e ma je ko ebi airi igbadun igbeyawo lawon yawo wa nikan lori o le jara yin gangan ni wahala yen wa yin gangan le need lati se awon nkan kokan because omira ti olohun ba fi ase si laro okunrin teyin ibe o ba kun to ti o ba po to abi ti o ba to dede osuwon millions to ye ko je iru be ko le lanfani lati gbe nkan kokan fobirin e mo pe ordinary carry alawa e pa la je nkan te ba gbe fun ala ma deliver fun yin so e dide ke tete wa je anfani ewe ati gbo emi fun ara mi mo wa ni ilu Ibadan bayi pelu ogun Olorun e ma dupe fun Olorun te ba wa e ma de je ka wo pe mo ti kaakiri mo ti ra ogun ni he mo ti ra ogun ni bi ba won mo se fe so e ma se be nitori pe ijo ti nkan na true ba ma de won ni ko sori e de ni mo sugbon ta ba ni ka diju ke yan buruku koja se mo pe yan re na koja ipa ko ele yan ma wo lo leyin e tete pe Abeokuta woman lori 080
0: Tabi 080 080 55 55 77 77 63 63 72 72.
1: Ba je yin baba mi le fe bere e bere nkan te ba fe bere e fe se yo ni bi e fe gbonse ri pe ati gbonse wahala ni e fe to e se ma gba wo mo ri ito ni jade bi se ko jade tabi ki ito yen ko ma papo ju ke ma to ese ke ri pe nkan yen ti poju e ntan iseju kan tun ma feel bi pe tu fe to a ma wa sere sere bi pe won ra nto jade e dide e ja moju to ra wa ilera alafia o se very very important o se koko e dide ke wa ba yin to lohun ba fi ran abi ni bi o yato stability emi ma nso ni gbogbo gba ibi tin ba de eyin te ba ti wa te ti wa sodo mi ri ni ilu Ibadan e ma wo pe a alaja o sin be emi gangan mu wa Ibadan bayi mu soro bayi life and direct ni so te ba ti pe mi a di jo soro a rub minds wa together awon nkan ta ma se a le gbese le pelu ogun Olorun bondu le ya se n boy mo promise n pe mi fe keni keni ko ni aisan kankan lara ka je ran yen pelu gbadun o se pe kon ma gbe ba lori joko abi ka fe je ran keru ma ba wa kon lo oba ko so wa e je ka dide ka moju to ilera ara wa o se koko wa very important
0: oda ta ba leyin ti e fe bere ibere lo wa laja e le pe wa Abeokuta woman e le pe wa lori eto bayi e bayi ba se nro de call yin na ipe yin ade mama so oro wa lo lori ba se wa nibi oda ta ba ti ni eni to ba fe pe wa lati bere ibere e ran ti number alagelu 091 2370 8675 iwo to ba ni to ba je ko to ba nsegbonse kini to wa nibi ta ti ngba segbonse yen o ma nwale iwo to ba je pe o je okunrin kini omo okunrin e ko pe dada ko pe dada omi logboro okunrin e ko pe dada lati je ki yawo e ni oyun iwo to ba je pe bo se jokunrin to ba le ta ba ni ba le le o ti ye gbogbo awa okunrin e anko yin ti e ko sise dede o se lo nse lopolopolopo bi ipomo ijebu iwo to ba de je pe o je omo obirin to ye pe nkan osu e o se sege sege gbogbo nkan ta ka sile iya ti iwo to ba je pe paja paja ma mu elese ki o se ma kuriri abape ma kuriri iya mama abeokuta woman won wa ni bi won wa ni ibadan bye bye e se kini e yoju si won e won ma pe number won le kan si ka to wa kuro lori eto leni sugbon eyin te ba fe pe won number abeokuta woman ohun le fe gbo bye
1: 080 080 39 79 31 71 7 1 6 0 6 0 2 2 2 2
0: lekan
1: 080 080 39 79 31 71 7 1 6 0 6 0 2 2 2 2
0: won de lawon social media handles ti e le se kini e le lo check out e ba pe awon social media handles yin
1: e le ri abekuta woman abakie om lori TikTok lori Facebook e ma ri alajanjemilat lapekun lori website wa e ma ri www.abekutawomanaba so awon nkan yi te ba lo sibe e ma ri anfani awon orisirisi nkan ta ti se sile fun yin bo je lori Instagram ni abekuta woman abakie e ma ri nbe e ma ri awon orisirisi nkan te fe te ma le bere te pe ibikibi te ba wa a ma gbe o ma dede ese yin bo nilu Ibadan yin mo wa ninu Liberty Stadium nibi ta ti se ipate alaafia lowo lowo bayi iso keji ibe ni mo wa te ba ti wole sinu ogba won ma ma pe yin lati bere stand number 2 mi o wa lu Ibadan ri o akoko ni ti mo ma wa nlu Ibadan yin ti mo ma de ni anfani lati le je ki awon eyan mo pe ewe ategbo isegun bile wa o si wa bo se ko wa o si wa bi igba tawon baba wa ta ba ni ka mu ko pe kasa o ma da wa lohun ba se fe pelu ogun olohun pelu ase olohun iwo anti mi te po ti ma ronu osusu ni ronu ti e abi won te pe gbogbo gba ni awon eyan ti ma nbu e lori sirisi oruko olohun o ba se nse ninu ewe ategbo be ni abi won te pe okunrin ni e o le bo sita ko bora nle lawujo awon elegbe anko ti e o ti dabi gba te pe omo odun meji ni gbogbo orisirisi awon nkan yi abi won to joko lawujo to n soro te pe gbogbo enu e bayi o ma ma run ni e dide ke moju to ra yin ilera logun oro inu Liberty Stadium ibe ni mo wa stand number 2 mama reti yin e le pe mi 080 39 71 6 0 2 2 a ma reti yin o olorun ajiware
0: number te le pe ya mama abeokuta sini abeokuta woman sini yen lagbara olorun olorun tin lo won eyin na yoju to ra ri pa awon ko tin pe sugbon ani le gbe pe e pe wa ta ba ti kuro lori radio e se te n gbo wa o da bo

Oluwa wa oruko re ti deye to ni gbogbo aye Big Man presenter emi yo gboju mi sori oke won ni ebi mi na pe bo ni ranlowo mi yo ti wa ranlowo mi yo towo Oluwa wa o be o da mi loju pe ranlowo ti gbogbo eyin te n gbo mi na owo Oluwa lo ti ma wa

o tun ti ya egbe ori yin soke yen nono ani ka jumo gbe yin soke yin le kan yeraye ki oba ogoko se be ku wonu kun le gbo sa fefe wa lawe ti ni o tun ti ya o eje ka jo ni so nbe lasale ti ni ile iwosan yanmo lori afefe ti de o ile iwosan yanmo lori afefe lagelo na resis point 7 fm odidi eto kan bi igba eto eto kan bi igba eto eto ti awon eyan nla nfani ati ma tetisi si lojo mejo mejo ti won de nda labuko fun repete eto ti awon eniyan nja labuko fun on di alabuko fun ti won pada nje eri si agbara olorun ni lati pase eto yi eto yi gogan la momo gbe kale lati inu ijo Lost City Gospel Grace Ministry awon eyan ba le ma ni ibapade pelu Christi ni bi ba lati n gbo oro olorun to ye koroko ibi lati n gbadura tadua de tin gba ibi lati n gbo iro iye ati oro isini leti oro imuni lokanle oro agbara latori itebi mo wa mo ni gbagbo pe ti setan o da mi loju pe ti wa nbe sheki mato yin ti asale yi eto asale yi bi olorun se nbe ti emi e wa oro eri inu e oro eri inu ta asale emi ati yin lajo ma so loruko jesu to ba je mi leyin ni o ye ke ti po nile keje ke ti po nile keta e wa gbianju ke yin rere yan soke lala nla e je ka won neighbors yin na kan lanfani ati jaladun e je kan je alabapin e je kan je alabuko fun lati pase eto yi e ma dagbo won ki dagbo aja si pe loruko olorun na la nki wa pe ka le onile yi se dada la bayin aku ise ni aku ataro aku ko le da ti gbogbo wa nba kiri gbogbo ko ko jojo emi ati yin ko ri owe wa ba le pon olorun ba mi edumare a deyan ju emi ati yin lade o a de ni se lasun a ni sise fo melomiran je la se edumare ati mi ati yin a o jo ra anu gba

0: Bagilu FM 96.7.
1: Okoko dama somi sokun osan eledua.
2: Alaafia Olorun ko baba o gbe ti to n gbo mi lakoko yi. Mo ki okunrin mo ki obirin aisan ti o gbogun. Olorun ni bise nikan kan yin o. Oruko temi ni baba egun.
3: Ti mo wa lati ajase eku tonu. Ti mo ti wa ni bi patetewe tegu. Alaafia to n lo lowo lowo ninu Liberty Stadium ni osan sami ibe la wa. To ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
2: olohun oba oni gba ojulo gbogbo wa o ti won ba ni oju yo yen lenu nkan kan lo nfa boya wa ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o ri la telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na moto ba ko si ni bi irina ti e bo se n jasi koto ni o ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo ni o to ma so pe asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe alantaku o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa la oju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da ko lo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale gbogbo ti to n gbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun beyan ba nsu ekun asuju a ma sakopa fun irina wa ifunpa giga keyan ma ro orunsun ite atoju keyan to kale kera o pe ba ke ma to bi e mefa bi ti kile o to mo o le sakopa fun irina wa to ti o ma hoye ti pressure ba ti poju fun oju ke je ki eyan rina dada a ti e n pe kokoro kan ni ayokele foju ti kokoro yi ba ti wonu se to n gbe eje lo sibi irina ni to ba pe to ba ya kurukuru ni eda o ma ni abi wo ti e ri nkan funfun laarin oju ti e bi pe o lewo o le funfun laarin oju abi iwo to je pe ori o ma fo ni gbogbo igba abala ori kan yo ma fo e ori ba tin fo ni lafoju o le sakoba fun irina wa belomi ba ji laaro ni se no dabi wi pe kurukuru boju ojo orun ba ti e ti ran jade sita elomi o le lo bi kankan mo ni se no dabi pe won le lailonu belomi ni bi irina ti e irina telomi to ba tin wo ina afoka loju re elomi o ti e le wa oko ale mo telomi ti e se lasan boya ofa sakatu lo ba o loju ni abi ofa afuta lo ba o loju abi ofa baba lo ba e loju to fi irina mo gbera nle wa yoju si odo baba egun ti o akoko di odo wa akoko si ayewo ni ilana ti gbalode ati ilana ti awon baba nla wa mo pa si oro sinu ile aye gbogbo eyin ti oju nso lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolopo eyin baba mi eyin iya mi te la irina ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le ri ne mo e pada eyin ko lo lohun adua n gba nile ise baba egun opolopo awon ta ti toju ti won ti la irina ti won kale ti won fi ri nkan kan mo to de le ise baba egun opolopo won dupe lodo olohun no de tun melo mi wa eyin na gbianju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aiso ti o gbogun olohun baba olojo ni ko ni so yin sinu okun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun e gberale wa yeju se bi baba egun ti won e ba di odo mi o mo pe olohun ba fun enikan se ju enikan lo emi si fara ni iye lori owo tori pe mi o gbadura ko olohun fara ni mi gbogbo ti to n gbo mi lakoko yi oju inu yin ko ni fo tita o ni fo oju yo ni relede yin ta ya to motoko ninu ile yin o eyi ke ito ba ti ri ko nse ninu aisan oju to nyo elenu gbera ndele wa yoju si baba egun olootu oju aisan ni bomi mora ki n fa ilaisan wi tu mi sita ki n fi e sile taisan wi aisan ti o fo yin loju adaniwaye ko ni gbe ba yin o e ndele ma bora yin mole e ma bora yin pa ti won na ba dele ise baba egun o mo pe olohun oba o n fun enikan se ju enikan lo
3: baba egun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
2: ile ise baba egun awo ki nkan kan sinu oju o gbogbo ohun ta ba ma fun e ewe ategbo wa enu le ti ma lo awo ki nkan kan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewo lati ma mo iru aisan oju wo ni oni pelu ogbolodo olohun adua yan gba o si le pe mi so ero ba ni soro mi yi 08065896839 ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08065896839 a ní wọnú òkùnkùn.

0: Lagiliro FM 96.7.
1: Mo ki gbogbo eti to n gbo mi aisan ti o gbogun adani waye ko ma ni fi se enikankan wa oruko mi ni Arole Obadara ti gbogbo aye ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale mo ti wa ni ibi afihe tewetegbo alaafia eti n lo lowo lowo ninu ogba Liberty Stadium to wa ni ososami oke ado ni ilu Ibadan mo wa ni stand number 5 iso elekarun stand number 5 baba oju ni mole ara ti gbogbo aye tun ma pe ni baba oju ba mi kale mo gbadura fun wo to n gbe mi pe oju gbogbo wa yo ba kale o ki la fe bara wa so ohun na ni oro nipa irina wa tori pe awon agbalagba yo ba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one iwo to ba po ni pe ni jakan ninu oju re wa yoju si oloye obadara baba oju ba mi kale mo wa ni iso elekarun stand number 5 stand number 5 ero ba ni soro mi ni 09048868530 09048868853 to wo to n gbo mi to mo po ni pe ni ja oju to ba ji laaro mu owo otun ko fi boju otun ko la mu owo si ko fi boju osi ko la ko wa wo ipo ti ailera oju ti e ba wa boya oju yin gun eni aboju yin hun eni aboju yin sale abo ti e rin ohun ni wini abi wo to ti e rin na ri ila to wa ni atelewo re abi wo to ti e je pe ti wo ba tene moto bayi ise lo ma da si koto o ma da si gegele elomi o da yato mo laarin aro laarin ose laarin ale elomi ti wo ba text message si lori phone oni le rin na ri ka elomi o le ka bibeli be elomi o le ka alqurani orisirisi aisen ni ma nfa ipenija ke yo ma ri na dede alakoko be ni keyan ni nero ajaka ko elewu gbedu a ma sakoba fun irina eyan kokoro nu eje a ma sakoba fun irina eyan keyan ma si eyo welewele bi e merin bi e marun kile o to mo gbogbo awon kan yi o le sakoba fun oju eni bakan na ifupa giga to ba nbe lara eyan o le se akoba fun oju elomi ofa afota ofa sakatu ohun lo ko se elomi lara ni oba ri ne mo won ti ene ka se elomi ni bi irina re ni lo ba laju ikale ko fi ri kankan mo to ba ko ni gbogbo ipenija awa isen oju ta nso yi boya ki nkan fufun ko wa lewo tonto si bi are oju re ko ma so fun pe aise ayokele foju ni ayokele ba irin eje ni abi ko ma ti so pe aise katarasi lo ni ni abi terijom eyi ke ya isen oju ti ba ndo laamu lati bi ogun odun ni ogoje odun ni abe ti e ti wa sisi abesi o ori na ri nkankan ma bo wa ba mi ni bi ipate alaafia eti lo lowo lowo ninu ogba Liberty Stadium oke ado nilu Ibadan lodo Arole Obadara baba oju ni mole ara iso elekarun ni mo wa stand number 5 stand number 5 abi ko pero ba ni soro mi 09048868853 09048868853 gbogbo iwo to ba ni pe ni ja oju to ba tin bo wa sodo mi mu agbon eyo kan e to lomi ninu dada ko mu dani tori pe bo mi se nwo nu agbon ko si eda kankan to ye boju lo si se la ti o ri na kedere ko ni ye awon ota re tori pe opolopo tin wa si le ise wa ti won ti wa dupe eledumare o je ki won o wa dupe ni to ba mo po ni pe ni ja aisen oju boya ori na ri kan to sumo ni ori na ri kan to jina se oni abo ori bi oye ni ori bi efi ni aboju ti e ti e ma ndiu abo ma sane abi wo to ori na ri nkan to sumo ori kan to jina se o le da belika o le da quranika ah wa yoju si Arole Obadara baba oju ni mole ara ni stand number 5 stand number 5 pelu ogun olohun ti ro kan nbe ta jogun awon baba wa ti ro inu won pe ni ti ro koju omole kedere bi awon agbalagba ba le won ari na kedere bo mode ba le ari na kedere wa yoju si mi ko wa gba ti ro abalaye yi o si ayewo ni ile ise wa lofe o si gba kadi wa pelu owo perete to ba si debi ipate ta n se lowo lowo iwo so pe o n lo sodo Arole Obadara stand number 5 ko ma te monu pe stand number 5 abi ko ti e wa pero ba ni soro yi 09048868853 tun ba le kan si 09048868853 53 iso elekarun ohun ni mo wa fun eyike ya ise oju ti ba ndo laamu to ti nawo si nawo si ti o ba lo ah iru olorun ni o ma si iru eyan po laye to ba wa dodo mi laarin ojo meta pere won na mo wi pe olorun fe nikan se ju enikan lo I ma reti yin o stand number 5 ibe ni mo wa o dabo
0: Ladilu FM 96.7
2: Gbogbo awon eyan ti won lanfani ati wa so office baba ibaruba oba isanara to wa ni eyin le baba dedibu ladojuko people's girls grammar school to wa ni molete nbadan ni won ti mo wi pe ta ba so pa wa ni bi ipate esegun tewetegbo alaafia kan ati ka won o debe o awon ti han si ti gbo nipa re tele tele so fa won ti o ti gbo nipa re se bomi mara ki npa iloruko aisan tumi sile ki nfi esile loruko ta aisan nje baba ibaruba oba isanara ati wa ni ipate tewetegbo alaafia to nlo lowo ni Liberty Stadium to wa ni Ibadan second gate ni o te ba si fe ri wa stand 11 isokokanla gbo mi daada o stand 11 isokokanla e nilo ero ba ni soro lati bere bere abi fe mo alaye ni kikun 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 baba ibaruba oba isan ara ko ni nkan meji ta ntoju lodo wa oju oro to je mo isan ati inu ara lo opopolopo awon apere si ni awon eyan ma nfoju fo ti o fi wa di alaborun ti o de wu bo ba ti de wi pe o le irin gerege ese re nlo ti kotiko abi o dabi eni wi koko se je nbe to nku tai tai abi ko ma gbon riri abi o ti di wi pe to ba rin lo o ndabi eni po nte okuta abi nkan mi mole apere isan ni o to ba ti di wi pe ojoko fun igba die ati dide si wa nira apere san ma ni ore wa to ba ti di wi pe orin o mi gule gule o si n pariwo aya ni gbogbo igba apere isan ni o nigba ti erin ba sun lale bi e mejo e me wa ni yo jito loru kile o to mo eleyi ku die ka to nigba ti elomi ba n pariwo eti pe o nwo abo n pariwo pe apa kan ori abi waju ori abi eyin ori n fo ni gbogbo igba lai sise agbara kan o ye ko ti mo pe nkan kan sele ninu ori nu belomi ba dide bayi to ba ni ko hun dide leyin igba to joko die oju re yo su wi bi eni pe ile su tabi ko ma ri kurukuru ninu oju eleyi o da rara o ja si pe awon isan kan to n gbe eje wa sinu oju lo ti ni soro elomi re o wo si mi lowo laaro o wo si mi lese losan elomi ti so awon baba ati mama re di liability nitori wi pe won yo lenu be ki se gbogbo arugbo un lo gboro ma kerora ese apa abi eyin orun lara awon retail se fun won ni ke toju won lona iwe ati igbo lodo baba ibaruba
3: stand 11 isokokanla gbo mi daada o stand 11 isokokanla
2: second gate ni liberty stadium ninu ipate tewetegbo alaafia to n lo lowo nibe la wa o opopolopo okunrin lo di alabuku eni ete abi en ti o ja mo kankan nitori pe ko le si oju se gege bi loko laya lodo iyawo re eleyi na je nkan kekere ta fi ewe ati egbo awon baba wa ta fi toju e dada opopolopo obinrin ni won ti pe ni agan tabi ti won pe ni akọ ibepe e ma wora yin niran e je ka dide lowo kan na ka wa sodo baba ibaruba oba isan ara e pe number wa ta ba ni awon oro kan abi meji te fe ba wa so ke to yoju si wa 080 33 88 1008 ati 070 18 21 1111 baba ibaruba oba isan ara ko ni fiyin le fun yaje o eyin na ni ke wa dide wi abayi ka jojo soro ka jojo fikun lokun ka le ba mo bi to ku si ta ti toju yin elomi won ma nfa wo moto bi igba ti o ba je wi pe won fe gbe apo e wa ni liberty stadium second gate stand 11 isokokanla stand 11 ni baba ibaruba oba isan ara wa o alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo a ni ka woroko bi awo gangan a si ni te woroko bi opa alu ami nikan ko ke dide nle bayi ke ma bo ni bi ipate tewetegbo to nlo lowo ni liberty stadium second gate stand 11 te mo pe isan ara o da gege bi waya to n gbe ina lati bi kan si bi kan elomi a ma lugbadi latara awon nkan ta je abi awon aini mo to abi ijogun aisan lowo awon ti won bi awon ti won bi ni iru eleyi na ni ona abayo bi isan yen ba ti wu nibi kan abo ti di ona to ye ki eje abi omi ara ugba koja yo di soro igba yen lo di pe kini kan rin kaakiri are elomiran igba na ni o di wi pe kini kan ta ni lara gege bi atakupa igba na ni o di wi pe elomiran ko le yi orun seyin tabi ko le den to nbo mo lo okan boye eyan meta abi meji igba na lo ma di pe ti elomi to ba sun ati didi nile re yo lagbara pupo elomi ko ni le kunle lati gbadua awon mi o ni le riran lati kalkurani abi lati ka bibile abi lati ti kawe rara isan lo se alakoso gbogbo ara patapata idi niyi ti baba e baruba se wa oba isan ara ni won pe wa o ti le ni ogoji odun ta ti n fawo yibo je nbo ti o se fo 08033881008 ati 0701821111 stand 11 lawa ni Liberty Stadium second gate a mo reti yin

0: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ki okunrin mo ki obinrin aisan ti o gogun Olorun ni fi se nikan kan yin o oruko temi ni baba egun
2: ti mo wa lati ajase eku tonu ti mo ti wa ni bi patetewe tegu alaafia to lo lowo lowo ni inu Liberty Stadium ni osan sami ibe lawa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
1: olohun oba oni gba ojulo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni ako kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje tabi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin bi efin abi ko ma ri bi oye o rila telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bi na moto ba ko si ni bi irina ti e bo se n jasi koto ni o ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo yo to ma so pe ah asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri ni se ni o ti e dabi wi pe alantaku o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa la oju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da ko lo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni jenje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun beyen ba nsu ekun asuju a ma sakopa fun irina wa ifunpa giga keyan ma ro orunsun ite atoju keyan to kale kera o pe ba ki ma to bi e mefa bi ti kile o to mo o le sakopa fun irina wa to ti o ma hoye ti pressure ba ti poju fun oju ke je ki eyan rina dada a ti e npe kokoro kan ni ayokele foju ti kokoro yi ba ti wonu se to npe eje lo si bi irina ni to ba pe to ba ya kurukuru ni eda o ma ni abi wo ti e ri nkan funfun laarin oju ti e bi pe o lewo o le funfun laarin oju abi iwo to je pe ori o ma fo ni gbogbo igba abala ori kan yo ma fo e ori ba tin fo ni lafoju o le sakoba fun irina wa belomi ba ji laaro ni se ni o dabi wi pe kurukuru boju ojo orun ba ti e ti ran jade sita elomi o le lo bi kankan mo ni se ni o dabi pe won le lailonu belomi ni bi irina ti e irina telomi to ba tin wo ina afoka loju re elomi o ti e le wa oko ale mo telomi ti e se lasan boya ofa sakatu lo ba o loju ni abi ofa afuta lo ba o loju abi ofa baba lo ba e loju to fi irina mo be ran le wa yoju si odo baba egun ti o ba koko di odo wa a koko si ayewo ni ilana ti gbalode ati ilana ti awon baba nla wa mo pa si oro sinu ile aye gbogbo eyin ti oju njo lenu lakoko yi pe e ni fo loju nu e ni fo loju ta opolopo eyin baba mi eyin iya mi te la irina ti yin kale te fi ri nkan kan mo ologun odun wa olodun mewa wa te ti wa rora yin pin pe e le ri ne mo e pada eyin ko lo Olorun adua n gba nile ise baba egun opolopo awon ta ti toju ti won ti la irina ti won kale ti won fi ri nkan kan mo to de le ise baba egun opolopo won dupe lodo Olorun lodo tun melomi wa eyin na gbiyanju e ma bora yin mole e ma bora yin pa o aiso ti o gbogun Olorun bobo olojo ni ko ni so yin sinu okun aye o iwo ti wa lo si ayewo won pe loruko kan fun e be ranle wa yeju se bi baba egun ti won e ba di odo mi o mo pe Olorun ba fun enikan se ju enikan lo emi esi fara ni yan lori owo tori pe mi o gbadura ko Olorun fara ni mi gbogbo ti to n gbo mi lakoko yi oju inu yin ko ni fo tita o ni fo oju yo ni relede yin ta ya to motoko ninu ile yin o eyi ke ito ba ti ri ko nse ninu aisan oju to nyo elenu be randele wa yoju si baba egun olootu oju aisan ni bomi mora ki n pa aisan wi tu mi ti ta ki n fi e sile aisan wi aisan ti o fo yin loju adaniwaye ko ni gbe ba yin o e dele ma bora yin mole e ma bora yin pa ti won e ba dele ise baba egun o mo pe Olorun oba o n fun enikan se ju enikan lo
2: baba egun ti mo wa lati ajase eku tonu to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
1: ile ise baba egun awo ki nkan kan sinu oju o gbogbo ohun ta ba ma fun e ewe ategbo wa enu le ti ma lo awo ki nkan kan sinu oju irinse ti wa nle irinse igbalode ta fi ma si ayewo lati ma mo iru aisan oju wo ni oni pelu ogun lodo Olorun adua yan gba o si le pe mi soro ba ni soro mi yi 08065896839 ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 08065896839 6589 6839 ani wonu okuku.